0: Gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8, 12 na mga suking tigpaminaw. 8 to 12, alas 8-12 na. Balik na po dali sa itong kapag panagubadubad. Kanika po si K5, Bernie Campos, kanika Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, Oga, D3 Bayo, Kamusa.
4: Ini si K5, Attorney Ronel, kanon yung naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX D, Palogos.
3: Sa D, kami mo pa na yun. Horns, ang Mighty C!
4: Mighty C.
3: O, Tamera Flor, Paldo, now ni Juk no sir, Bern, Oga, Attorney Ronel. Ang Mighty C, mga sukin, hindi pa minaw. Mighty C, Vitamin C. Yeah!
4: Ngano nga, importante ang Vitamin C.
3: Ngano, yun. Nganong! Mukhaan yun ta, kanang mangita yun ang atong lawas o Vitamin C. Kung
4: nganong...
3: watay Vitamin C, kung watay Vitamin C, turns, luya!
4: Luya.
3: Kung watay Vitamin C, doon tas didbol ana.
4: Sa didbol.
3: Tinod ba ito na?
4: Actually, ang vitamin C, makatabang yun na siya nga maligon ang imong immune system. Kanya, makatabang po na siya nga mas mahimong epektibo ang uban nga food supplement nga imong ginainom. Wala siya mas mo-boost pag yun sa effectivity sa DTX 500 o sa D3 Bio kung kuyugo ni mo na siya ginom.
3: Kan ba? Sample ba sa kanang dulaan sa mga bata? Kakuan ka ng plastic balon?
4: Plastic balon?
3: Kanang paburuton ba?
4: Ano gani?
3: Kanang plastic balon, murag, mauna lugar ang uban ng mga food supplement da sa imong lawas.
4: Plastic balon?
3: Ang plastic balon. Ang vitamin C nga mo-boost o mo-paburot sa plastic balon ang imong hangin. Anak ni mo, muna yung Mighty C.
4: So, dili, ipasobrahan ka ba si Mubuto?
3: Dili! Maka-boost, kanang makakuan ba nga, mudako siya.
4: Ah, mudako.
3: Magamit to siya, tungod kay imo manggi huyop. Hangin.
4: Pero dili, ra, daghanon kay
3: ba si Mubuto? Dili, Mubuto, likado man. Muna nga, katamtam, inana na siya lagi ang vitamin C. Ang lawas po nato mga suking tigpaminaw, nanginahanglan og kining

0: dugang, di lang ingon nga vitamin C, Tarns.
1: Lain pa nga makatabang siya. Mas maabsorb ang iron.
0: Na.
1: Sa imong lawas.
0: Calcium.
1: Vitamin C.
0: Potassium.
1: Potassium. Mas maabsorb sa imong lawas.
0: Kana.
1: Importante ng example, calcium para muna sa bukog. Sodium, muna siya makatabang nimo nga mas ma-hold ang liquid sa imong lawas.
0: Kana.
1: Nga ka, makatabang po nimo. So, kinahanglan nimo ang vitamin C para nga mahimo ni. Kinahanglan nimo ang mighty C.
0: So, in other words, sa mga sukitig paminaw, sa lakto ng pagka-istorya, ang mighty C, mura na sa gasolina, Torrance.
1: Gasolina.
0: Di na mo function ka na makina ni mo,
1: walay
0: di mo
1: dagan
0: ni mo sa kinan, uway, gasolina!
1: Pero ayaw lang dagkuti ka, basig mo sila.
0: Ayaw. Yun. Ng gasolina rin, di saka rin magamay. Apil ang krudo. Mapod na. Bisa ka sa vice versa rin na. Pwede po ang imuhang nga mighty C, mura po na siya og makina. Nga dili na mo andar ang sakyanan og way makina. Ang lawas na to, mga sukintig paminaw, dili mo gana to, di ta makahimo sa mga gingbuhaton na to. Kadadlaw, daghan kayo tayo mga baklag, daghan kayo tayo mga gingbuhaton na ugma na nato matrabaho, di ta katrabaho karon. Gamikan kay kapoy ang atong lawas, tungod kay wa ka nag vitamin C. Or wa kay gasolina, or wa kay makina. Pero pag ang atong lawas sa mga sukintig paminaw, full of vitamin C, Paldo! Tingnan lang. Mona, ter? Di lang ta sa DTX Copimix, ter, ha? Di lang ta sa DTX 500. Aliger, hungkulada, kamsi! Di lang ta si. Sa DTX, di lang ta sa Copimix o 500. Labaw sa tanan kang Floro y Gloria Amancio. Kagawad! Di lang ta sa Copimix o sa DTX 500. Apilan po natog mighty si. Napagyod! Napili na lang po ang kakuan! D3Bio!
1: D3Bio! DTX 500! Mighty C! DTX Coffee Mix ata.
0: DTX Coffee Mix. Ang atong oras tan, ibutang palihog tan. Kaya nawala ang atong oras nga dako.
1: Oras, alas 8.17.
0: Asa man gibutang?
1: Na, sa silong.
0: Ay, ayan, kay gamay, kaya natan. Dito sa ibabaw. Alas
1: 8.17.
0: Alas 8.17 na mga soaking tigpamina mga kakifans. Unsay gina-expect na to mga kaigsunan karong hapon.
1: Karong hapon?
0: Preliminary 60 days, pwede mo yun eh.
1: Depende. Expected karong hapon ang pag-present sa prosecution sa ilang mga witnesses.
0: Di balik-balik ni sa defense ha, nga ang burden of proof na sa mga prosecutors.
1: Na nila. Sila dapat i-prove nila.
0: Kaya
1: ang depensa, ang depensa, mabinaw rin na siya. Kung paglantaw nga wala gani giyoy kuan, wala giyoy ligon nga basihan, wala giyoy sila ma-prove, wala. Kaya nagsugod naman ang pananglitan, katong BIR nga mga kuan, nga layhan giyoy nilang abrihan, ipauli man.
0: Ano sa itong BIR? Ano sa itong BIR max?
1: Mga tax returns. Katong tax mga record. Files sa pagbayad sa buwis ba, di maginapidin mo ukpan, pariya manggod na sa bank secrecy law, nga dili pa ni mo pwede lantawo ng deposito. Gawas lang og na prove ni mo nga naa siya illegal. Unya, pare atong sa BIR tax returns, ipauli man. Iuli man yun nga silyado, dili ipabrayan. Ka-violation man yun siya sa malaon.
0: Unya, katong, sa inon ka, kalkalon pa to, katong from 2006?
1: Oo, tulugay na kayo. Nga wala po'y labot sa iyahang, kuan.
0: Unya, ang katarungan ng mga suking tigpaminapton sa mga prosecutors nga once you are a public servant, public official, from the very beginning, consistent ka sa imong integrity.
1: Ay, di sila. Manya mo, o ginana sila. Atong abrihan ko ng ila, ha? Pariha man na silang public official. Sign mo waiver. Dungan mo tanan. Kamu nga magpa-abrihan, ha? Sign mo waiver. Abrihan po ninyo ang bank deposits o ang inyong tax returns. Pariha man mo.
0: Kanano?
1: Puro rapod mo tanan si Sara ra si Gisadan.
0: Apil po BBM.
1: Ha? Apil po si BBM. Tanan sila nga ka. Muna gingon og biblical tabalik. Kinsa tong kuan? Why sala mo imo unog hatak?
0: Apil senator judges.
1: Apil senator judges.
0: Mahuman ang impeachment sa isang kadlaw.
1: Puro rana sila kuan. Sara ra si Gisadan. Kuan nga kamo otro man pod. Murama mo pa-istoryahon mo, mura mo mong limpyo.
0: No, sa ato pa 2006, mo'y pagsugod niya pagka-mayor or vice-mayor. Kanya layo raman kayo ang pagka-vice-president niya. Gawas atong, unsay kalahi Antons, katong kang corona, nga, gikalkal man po to nila kang corona.
1: Kang corona.
0: Mga kuan po to iya, mga dollars man to. Pero kang corona man good, murag gikan to sa yung pagka-regional trial court judge or unsa ba to? Or dito na sa pagka-chief justice? Dito na gisugdan?
1: Ang katong iya, katong nang naa siya sa, di, appeal to sa katong practice pa siya?
0: Practice.
1: Pero sal-in mo itong issue niya to? Ang sal-in man? Statement of assets, liabilities, and net worth?
0: Kanina kang Sara karon?
1: Ha?
0: Wala.
1: Wala, makaya. Ang gepe lang iya sal-in, pero di man kayo, di agad sila nag-focus.
0: Kaya ila, ang ila, kay ang kwarta niya nga na-accumulate.
1: Nga na-accumulate ko nung anahin mo pila ka-bilyon. Bilyon? Gi-add naman di ay deposit, withdraw, ana, gi-add na tanah. Mura man to'y na-record sa amin.
0: Ako turns of deposit, withdraw, bisa gagmay rato kong kwarta, mura mo milyon ako.
1: Milyonaryo na ka.
0: Pero katong, sige lang withdraw, sige lang deposit.
1: Oo.
0: Sige lang deposit, sige lang deposit, ngadto sa...
1: Wala siya withdraw.
0: Why withdraw? Akad to, alkansi ko to. Naman ko ikuan, bank o bakong. Ano, deposit ko.
1: Ay, di matabang.
0: Ha?
1: Di ko liyapi. Morning, Sir Bern, attorney. Pwede ang Ditex Coffee Mix 500 sana ay gimulo sa mata?
0: Pwede.
1: Ditex 500? Mas maayo, Mighty, Mighty C. O Ditex 500.
0: Napo ko'y Bank of Subulan or Bank of Candaol.
1: Ay, di matabang. Bank of Bakong, Bank of Sibulan.
0: O. Oh.
1: So, kudako na na. Mga millions na naunta.
0: Deposit.
1: Ang deposit.
0: Hindi na pwede mo ma-withdraw.
1: Kung maswito ka, ma-withdraw ni mo na, kung maka-addo ka sa likod, o niya maswito ka kung unsay daghang gihimol bulan. Na kulong.
0: Tama. Biskay. Okay,
1: kapahalap. Ah, ma-withdraw ni mo na kung unsay daghang gihimol bulan ng color kay makapaldo man kaana.
0: Di manggali, mapahalat ka. Pero bitaw, ako na lang itong i-donate nila.
1: I-donate na lang to. Kaya ito i-withdraw.
0: Ah, dala, para sa kawang gawa.
1: Kawang gawa.
0: Di bitaw, mga sukiti po din, no? Grabe. Patong kingon ni Miriam, si Anhing Miriam, pag makonbikto ninyo si Corona, buti pa sabot kay kita tanan diri mga limpyo.
1: No.
0: What ay kaso sa korupsyon? Pero mo nang giingon ton sa makapabor lang.
1: Oh.
0: Karas ko na tong taga-ombudsman lagi dito sa Cebu sa una. Nag-verdict siya, nag-decision siya about sa kanang unsay tawag niya na kanang pagpangabit ba?
1: Oh.
0: Kay apil mo din na siya no, mga pailan kag mga kaso ngayon ana. Unya siya mismo sige dalag babae. Dito sa ibabaw sa mong istasyonan kay hotel man to. Morang imo nana. How can nga makahatag ka o gasaon maayo mga suking tigpaminaw nga desisyon verdict maayo nga desisyon kung ikaw mismo guilty ka.
1: Guilty.
0: Inanya ragod po dito sa atos medyaman. Mga medyaman to. So. Kanang kuan kay ka sa graft on corruption o ikaw mismo kawatan ka.
1: Pero ka.
0: Bisa ka ko na rin mismo, mga sukin, tipaminaw. Mayroon ko nga, why corruption? Sa mga media, why corruption? Why? Kanang nga kuhan doon niya, kanang mga under the table, kinahanglan nga, iagig yun sa insakto. Kung niya ko doon mga gala, nagdawat ko mga sukin, tipaminaw, gikan sa mga politiko. Kung niya, mayroon bang nagdawat, nagdawat lang. Magdawat pa yun ka, in exchange sa mga kaigsunan sa ilang gusto, kung kinsa tong ilang ipatake, kung kinsa itong ipadiskas, wala ang imong ilong mga kaigsunan, mura na kagkabaw, mura na kagkabayo sa dulho mga higala, nga sunod-sunod na lang sa kutsiro.
1: Correct.
0: Hindi na nga po na. Si Chis, o, nag-preside si Chis, o. Ano, saan na nato to Chis, o. Kalimtan lang sa nato to, kay preside pa man siya. Pero nagtanaw ko ni Chis kaghapon na mga suking tigpaminal turns. Bugas, parte de kahana. Ayan, naong ba, di man ito ingon
1: na ito ka? Stress, yeah.
0: Niya na, na-hospital ba si Hart kaghapon?
1: Baba?
0: Ginala ba yan sa ospital?
1: Si Hart?
0: Ibanghilista!
1: Kaya nga. Wala na kamaiti si Hart.
0: Tungod sa kantong, stress po ko niya sa trabaho. O niya, munang nadala pa sa ospital, daghan pa ginagbas, daube, ang sabi mo trabaho?
1: Oo.
0: Ganong na-stress ka man? Sige pa din niya pangitag kwarta.
1: Pertato mo ko na sila. Ko ni Gusante mo ko na. Tagiyam ko nag-uwi si products.
0: Lagi. Punya nganong.
1: Wala. Laya naman siya magsuroy-suroy.
0: Sige, suroy-suroy. Na-stress sa suroy-suroy. Mau na diha mga sulking tipo minuto. So, mahitabo ini on ya.
1: Mahitabo.
0: Katawa na punta.
1: Katawa na punta. Kay mo na po ning kinsa i-present nila nga witness. Kasi ani, kapag cross-examine ani.
0: Ano saan ito mga abogado tanan dito, mga counsel sa under the kwan of sa mga prosecutors katong mga private lawyers katong sila unsa mag-usa-usa to researcher tong uban nato unsa man magtapok
1: di gibahin mo kuno to sila og upat ka team
0: nya magunsa sila dito
1: kay kada articles of impeachment usa man ka team ang mo handle
0: upat ka buok
1: upat oh tulo
0: usa ka team upat ka lawyer
1: oh mo present
0: kay gino kisa man Layla dili. Ang kuan magod nganong si Luis Tro. Nganong si Jokno. Nganong si Layla?
1: Kisa may mga abogado nga kongresista.
0: Layla.
1: Oh.
0: Jokno. Luis Tro.
1: Oh.
0: Napa to si Swan. Napa si katong Ridon.
1: Ridon.
0: Dili day tanan
1: tons. Si Koke.
0: Dili day tanan tons nga mga private or kanang mga prosecutors. Mga abogado tanan?
1: Dili oy abogado to tanan.
0: Abogado pwede
1: ra nga dili abogado.
0: Pero
1: mo nang utana sa Pia kung abogado ba tanan kay pwede ra magdili. Ning sila abogado tanan.
0: Sa matutubag ni Luis Tro. Nga
1: all members of the legal profession.
0: May legal profession. May ingon kag legal profession, abogado na.
1: Abogado.
0: Dili ingon nga legal profession ni tikag abogasyan hawog.
1: Dili.
0: Legal profession naman na. Oo,
1: di.
0: Researcher ka. Researcher ka.
1: Sayo, dapat ang yang ito, members of the bar. Kanta to'y tubag. Bukod sa insaktong tubag.
0: Mokani.
1: Members of the bar.
0: Kay Oxiteres, dito lang sa legal kuan.
1: Oh, office.
0: Office, di. Legal.
1: Masa na may tawag? Dili, Rajab. Dili, profession.
0: Masa man?
1: Vocation.
0: Dabar. Nagkamu-mu-mu-mu nagali.
1: Hindi.
0: Gawas na ganyang laway.
1: Ang mga si Luis Tro, dili, sharp. Ang iyang mga tubag, dili. Kana bang wala na iraing room for interpretation ba dapat igo gid sige gud
0: man
1: dili man wala ba preto kung ang tubag yes or no ra oy gisa kabalo ang iyang tubag awog ang tawag ani
0: arraignment
1: arraignment
0: arraignment o ang tawag nini asa pa to sa o ang tawag kini arraignment di arraignment,
1: di arraignment.
0: Kung moingon ba nga usa ning color puti bisag blue aw kung moingon kag puti
1: puti
0: bisag blue aw di puti.
1: Pero ay si Marcolita, prison ha? Marcolita, defensor.
0: Na-preso na sila. Pero, tapos man si Marcolita siguro sa kuan, hospital.
1: Sa hospital, bagit ka po?
0: Kuan man na, kanang, kuan man na, procedure man na. SOP man na, turns. Nga, before ka i-commit dito, kay ba si abo dito at akihon, di ikaw nga nagdako, ikaw na nung magkalitsi-litsis kaso. Imog yun ang yato dito sa hospital. Ano sa mali, pwede rin ba na ito ni Dalon dito? Sa pwede rin na. Doktor na po, no, kung sa may tabo dito, doktor na po yung takihon. Mga dito na siya mga suking tipang ito. So, ato ni paboton karon.
1: Ano yung hulatan kung unsay mahitabo? Oh. Kinsay i-present? Nahimo, naging dagan ka yung meme sa Facebook tong
0: laway?
1: Laway ni Luis Tro diri. Oy.
0: Luod ni noon kayo, tingpamaho ba yaron? Ay ninyo, tanawa mga suking tingpaminaw. Feel magod niya nga. Marag ko naging sabak. Kay Marasag na Kamaria Clara. Marag Imelda katong ihang diri. Hindi man naman ito. Tanawa rin ko ito si Siso, no? Ang sayang attire, mga sukit. Ang pamina, nag-blizzer.
1: Maglantaw ka ni ko, ano? Marag, kuhan kayo, gaspang kayo beauty ni si Luis Tro, no? Marag ba?
0: Wala may kuhan. Wala may talk to.
1: Marag ba, kayo mong pamino ba? Marag akong maglantaw niya ba? Bisa wala pa ka doon. Marag baho, madagay kayo na ba?
0: Marag humot-humot ba si Claire gamay?
1: Ang marag fresh-fresh pagkamay si Claire Castro na gay.
0: Ah.
1: Pero maglantaw ka na ba? Maraming nagmawang bawag ilok ng bayan.
0: Si Luis Tro, o katong, kinsa ba itong uban nga, katong Castro pod? Itong maestra?
1: Maestra ng Castro. Ah, si Kuan, Franz Castro.
0: Franz Castro.
1: Kaya tiguang naman.

0: ano lang, kay mo, alas 8:30 na. Minos at tagpainom-dom. Pagbalik na to, ato i-check si James sa mga sukintig pa minaw. Standby!
1: K5 News FM.
0: Live naman noon. Minos at tagpainom-dom. Standby!
1: Delos Pop. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
2: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragilimintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
7: Sa mga butika!
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotic! Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotic! Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Yung hinungdan sa tooth decay! O bad breath! Clinicas 4Biotic!
8: Matsoy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang batin ako.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, matsoy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia?
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pakita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance an Investment Corporation matawag sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
12: Sibulan Cockpit!
11: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
12: Sibulan Cockpit!
11: Tapos ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
12: Kada Domingo,
11: adunay special nga fixtures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
12: Sibulan Cockpit!
11: Ano na pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan?
12: Sibulan Cockpit!
11: Oh, para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos-Kimos 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
12: Sibulan Cockpit!
11: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
12: Sibulan Cockpit!
11: Lamok na bay!
12: Sibulan Cockpit!
11: Ang Sibulan Cockpit, adulap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
12: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
1: Ito ang K5 News FM.

0: championing the lives of the Filipino people.
1: Puro de los pueblos.
2: Alas sa 8:35 na. Alikyapon dari sa ito kapag panagoban-uban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanan ng Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, Detex Ribayo, Kabuso.
3: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanan ng Detex 500, Detex Coffee Mix, Detex Ribayo, Sport Biotex, Deep Palubo.
2: Makatawata, bahog ilok. Ingon si Tugig. Ingon po si Floro, e Gloria Amancio, di askawitan. Kung doon na kay Detex, o kay Detex Ribayo, o Mighty C, o kinakayo imong adlaw.
3: Yeah! Okay, kayo Manuel Paera. Mabuntag Sir Bern, Attorney Ronel gikan sa Mayabon sa Bonggita.
2: All right. Ito na balikan si James sa mga sukintig paminatorns.
4: Yeah. Mga pinikap drivers sa Dakbayan sa Dumaguete nagpadayag og reaksyon kalabot sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kompleto detalye ka K5 James Bando Kilio. K5 mo.
5: K5 News FM Live Report.
6: Sari-sari nga reaksyon ang gipadayak sa mga pinikadrivers sa mga pinikadrivers sa kalabot sa ipahigayan na kalabot sa ipahigayan sa vice-president sa nangayal sa vice-president sa nasod niya si Bakya.
2: Satan! Ay Satan! Yes, balik Satan! Balik Satan! Balik paliogtan! Kay Nani Sapaw Gamay, Moraga, doon ay napindutan ni mong alain. Ano? Okay na. Sige, back to you, James!
5: K5 News FM Live Report!
6: Soon ang ipariyag sa mga pinikap driver sa Dakbayan sa Dumaguete kalabot sa gipahigayon na ng impeachment trial sa Vice Presidente sa Nasod nga si Vice President Sara Duterte. Sa pulso sa mga pinikap drivers sa ning Dakbayan na dadunay pipila kanila ang nalipay sa maong lakang ug nagtuo nga maokini ang angay buhaton aron manubag ang mga nakalapas sa paggamit sa pundo sa katawhan na. Sa pakiginabi sa K5 News FM Dumaguete News Team sa usa ka roving nga pickup driver sa maungget Dakbayan nga si Arnel Disonda, siya miingon nga pabor siya sa impeachment tungod kay pinaagi niini mapamatud-an sa vice presidente ang iyang pagka-inosente sa mga gipasangil batok kaniya nga dili kini tinuod. Apan sa iyang nakita sa ragan sa pagpatuma sa balaod sa nasod, naghandom siya nga walay bias nga himuon ang maong mga senador judges ug subayon labang nila ang unsay intsaktong proseso ug mugama og desisyon base sa kalig-on sa mga ebidensya. Samtang sa laing gabahin si Tatay Nico Canusali, usa ka 72 anyos, nagpabilin lang gihapon nga nagmaniho o gapinikap aron mabuhi niin mi pareyang usab sa iyahang nga reaksyon na sumalak pareya nga klaro nga pamulitika lamang ang gibuhat nga impeachment batok sa Vice Presidente aron matabunan ang daghang mga korupsyon sa nasod. Dugang paniya nga kung ang tumuong sa mga impeachment, ang pagpapriso sa mga kawatan sa gobyerno dapat ta walay pili ug unahon ang anaa sa ubos balay balauranan. Ang mga reaksyon nga nakuha sa K5 News Team masubay kini sa nahitabo kagahapon adlaw di informal nga gisugdan sa mga senator judges ang husay sa impeachment sa Vice Presidente sa nasod. Balita gikan sa News Center. Kini si K5 James Ditribayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Puro de los pueblos.
2: Alas sa 8:38 na mga sokintik pa na. Salamat na James Boy! Sa imuhang report! Pero sa di pa natin ipadayin ng issue ito. Kusog po kayo ng bagyo, ha? Kusog kayo ng bagyo. Ito sa nga ipahibaw sa ilahang, ang DTX Coffee Mix, parte yung lamia. DTX Coffee Mix. Tungod sa iyang mga sagol na mga sokintik pa na. Mauni ang nga, kan, kanang nga, di man na malika yan, tons, nga kanang dunay pa naglalis-lalis bito buntag sa'yo.
3: Oh.
2: Ah, labi na ang bana, wa maka. Sosoko. Mrs. Ford, ikaw Ford, ayaw na lang pong patuloy na imong bana og magpasug-usug una kay og imo nang suguon palungag, pasagob di na mo sagob, di na mo lugag. Imo na pakwaon dito og kanang sugnod, di na pasa, basta. Kay ga alboroto pangulo ana. So ang imong himuon Mrs. Mamawi ka.
3: Simplahi og Detex ko pa.
2: Dong, kini na lang dong. Mas lami pa manis ako dong. Maingon magyud po nang bana. Mas lami pa gyud ni basta buntag. Mm-hmm. Lami, pero pa ini kagabi lami nang imo. Ayo. Wa pa kakuan.
3: Di ba po nang bingka lami na mabuntag? Pare sa Detex ko pa mix.
2: Lami na o kanang initon, haubon.
3: Haubon.
2: Pero kanang bingka nga kanang ko na kay kanang gigikan sa ref. Kanang
3: bugnaw na kay. Imo yung initon gyud
2: ni. Initon gyud mo na. Pero pwede ra po nang bugnaw basta ang imo hanga ko and DTX copy mix init.
3: Ah.
2: Pero mas maigit tong initanan.
3: Init na.
2: Oo. Oh.
3: So magabi eh, ang bingka init.
2: Dili. Aw kanang gabi eh.
3: Oo.
2: Apo initon oh. Oh, initon oh. Mm-hmm. Awan sa maling bingka hagod ba?
3: Ipare sa DTX ko, Pimix.
2: Aw kana, usay kay maabot sa kong double meaning mangga.
3: Ah.
2: Di na mo ang nasa kong huna-huna.
3: Dili na mo. Ah. Dili pare sa DTX ko, Pimix.
2: Extend siguro.
3: Ah, extend.
2: Ang dunay bingka, extendan po.
3: Alay po itong bingka. Alay po na
2: ito. Dili,
3: itong kato itong basa.
2: Oy! Lain sa buda.
3: Katong hilaw-hilaw.
2: Zara.
3: DTX ko, Pimix.
2: Huna noon ko ni... Restroke anti-clear.
3: Ngangawang yung maribog ilo. Niya, ito lamis pagkukaya ka, katulo ng laway. Yay!
2: Niya, napay joke no, mga ikala, mura ginulbot sa panchon. Hindi ito, kunong.
3: O, makikita kong joke to ba, makainom-dom ko. Nahi mo, bina naman na siyang lecturer dari sa MCLA.
2: Oh!
3: Makainom-dom ko ni Tatay Digong ba, kung makikita ko ng joke no, kagingnan nga, dagko ko no, kayik tango. Tama yung si Tatay Digong, anak ko ba, yung joke nung dagko ko no, kayik tango.
2: Ito, mga sakit yung pagkakalala. Pasti lunch. Ay! Ang bagyo mga suking tigpaminaw ato sa ning kuanon iskot-iskotan
3: super typhoon Bobby
2: international name ni pero Inday
3: Inday sa ato ah inig mo sa load na kung sa load dudong pa siya
2: di ka ni kasabaan sa Inday Sara yun eh nasa tanan-tanan gituyo
3: super typhoon Bobby
2: Bobby Bavi! Dili, Bavi di kaya?
3: Dili, Bavi boy. Bavi.
2: So, ang sa mga interview kaghapon, nga nung si Sara di katambong, tungod kay, ningon to ang ihang mga abogado, nga nang ripak.
3: Ripak na sila, nag-andam na sila para sa relief operations unyo inigagi aning bagyong Inday.
2: Nagman bito nagman, di kitingon nga siya nang unay
3: ripak. Mau gani, nagguan ba?
2: Nagman, kaya yung mga kaoban nagripak.
3: Doktor. Oo.
2: Bahala na mo dia, sige hearing na mo dia. Ingon man po si Marcos, di man po pa Lopez ang presidente. Ingon man po siya nga, ngandam tatanan, nining umabot nga bagyo.
3: Ay, nakauli na ba siya?
2: Mabot lang, wala naman ko ka monitor niya.
3: Wala ba siya? Wala mo tawagi si...
2: Wala ba?
3: Madam Lisa di ay.
2: Wala ba siya? Wala ba siya?
3: Si Lisa ba yung kuyog dito? Si Claire Castro? Namas Lisa, no?
2: Namas Lisa.
3: Ano nga bagod si Claire Castro? Pre-pre, ano bagod o... Nawong si Lisa o si Clint.
2: Oo, oh, ang kuyo ni Ana Oga, malipat si Presidente, asa siya makatapad. Kanya kay, king naman po si Kuan. King naman po si Anticlear nga, pangit.
3: Pangit?
2: Inig, alam niya, uy, ang pangit mo ni.
3: Oo, oh. Oh, sinungaling. Ah? Eh, sinungaling, kung ano itong niingon nga pangit
2: siya. Okay, guwapa man siya.
3: Eh.
2: Pero si Lustro, may pa si Lustro, king nagpangit. Mm-hmm. Bunuh gagad no, bisag asa, dapit, ang mga sukitik kami na. Pasti lang.
3: Ah! Uy kayo.
2: So, unsay, simbako unsay mahitabo na ini, kung musulod ng bagyo.
3: No. Pero hinaot pa nga kining bagyo, di ragyod mo landfall sa ato. Na may truck siya nga naara sa babaw, paingon siya sa, di ni mo hinay, naara siya sigis dagat halos, kusog rin eh, pero paingon siya sa Taiwan, kung lihistra siya sa ato. Kana, ah. Kung sa babaw ragyod siya, pero kung i-act, iduot siya dali paingon sa ubos, dakog posibilidad nga landfall gud siya sa
2: babaw siya. Pero kanang bagyo hag mo nay maagihag eroplano, balis ka eroplano tars.
3: Dili na kung dagko ang eroplano, babaw naman sila nang bagyo ra.
2: Kanang ikon gud ba ang mata?
3: Ah, patay ka.
2: Ang eroplano?
3: Buyod-buyod. Kuan ka ana, kusog tay nang gatuyo.
2: Baba. So mana na ka?
3: Baliw-liw ka.
2: Baliw-liw diay. Pero narupog ka sa ubos dagat, balod gapon.
3: Balod. Balod. Ganagani gahapon din sa ito ang hangin. Kusog hangin sa hapon.
2: Dito pa mas Pacific?
3: Oo. Samot sa Pacific. Pero yung building kadago ng balod.
2: So, Moni, karon si Bako lang ba? Mulan. Niya mabaha. Ang mabutang na po niya na mga suking tigpaminatoran sa una-una sa mga tao, ang flood control
3: flood na po. Flood control na po.
2: Wa na po ng impeachment.
3: Mga tao, magkano po ni Moni kayang flood control niyong gikawat? Mauna po ni nahitabo sa Pilipinas.
2: Pero nito magbay si Marcos, sakto ba yan? Sakto ba yan? tong akong gikuan sa una tons. Tong akong gi tong pag-analyze ba?
3: Oo.
2: Mo po yung tumog ni Marcos. Sa makapaminaw gid siguro ni sila nako lagi. Di ba ningon ko nga kung si Marcos? Kung si Marcos may guilty, nganong ningon pa man siya mahiya naman kayo? Mo po to yung tumog.
3: Oo.
2: Ano mo pa investigar ko og ako mismo ana nangawat?
3: Siya nangawat.
2: Oh, di wa man siya nag-una-una.
3: Wala man siya kahibalo nga katong iyang giingon gibutang pud sa flood control tong 100 million. 100 billion, 100 billion nga pasupot niya.
2: Nya, di siya matingala lugar nganong ang malita-malita gi-deliver dito si Locos. Ay ko ingna nga wa siya kabalo ato.
3: Wala man siya kay abi man to niya dili sa flood control.
2: Abi niya kasa to?
3: Flood control rabi ang iyang gisugutan at itong mahiya naman kayo.
2: O niya, asaman itong kwartaha di ay? Na malita-malita. O gili sa flood control, o gili sa mga insertion.
3: Sa mga
2: insertion, pero wala siya kabalongan mo to sa flood control.
3: Pariha ba ni Jewel Villano iba ba? Nga na siya budget nga para sa covered court, gishift sa mga engineer sa flood control. Oh, mo tin ni tabo pud niya mo tong maingon ko siya nga pa-investigar siya, siya yung unang naingon kabayan sa flood control.
2: Oh.
3: Kaya wala siya kabalong, nga naa po di ay siya budget. Nga giplad control. Mo ni naitabo po ni Joel nga nung balhin siya sa Kamarcos.
2: Kay wa po niya nakita. Wa po siya kakita. Wa po siya kakita sa flood control nga natukod.
3: No. Oh. Mga ghost man po.
2: Kay kung nakita pa lang ang tato niya, ano mo ni? Wa man ko na ngayon ini. Pero, nga nung hadlog man siya turn to go, lang siya ni dawat o kwarta.
3: Dawat ko siya, oy.
2: Ha?
3: Uy, madahan. Kag mo ingon tong marins ni Hatod sila dito sa balay.
2: Na,
3: andawat siya. Uy, pero wala ito siya ga-expect. Nga, flood control po ito.
2: Nagikuan po ka ito niyag tights? Ha?
3: Matay ka ito niyag 10%?
2: Ha?
3: 10%.
2: Matay. Kato kang kang Marcolita, gikuan po ka ito?
3: Mga, ito donation mo ito para sa kampanya. Wa mag-adagay ito siya kahikap ato.
2: Magani. Pero, ang kuan man good, sipiat mo good niya kay dili pa man good siya civilian. Aw dili man siya civilian, congressman mangod siya ato.
3: Ya, yeah, kadasan ko nung incumbent congressman nga gidunitan. Siya ra pa day.
2: Ala lang siya may nasa oposisyon.
3: Ano problema?
2: Ano ko buna sila tanan diha go?
3: Libby Miraflor, good morning mga idol. Shout out live from Tanhay City. Mga idol padung na bata Anis Marcialo.
2: Kade pa. Di na. Why kapasidad da mga sulking tik paminaw? Nga mo pahatod ka, sir. Ayaw lang, Len. Kay napapusod ang Len. Kapaminaw rin po ni
3: sir. Alex Kajinti, may buntag ninyong doha, mga sir, lantaw ko sa inyong live. Altia ba tumalaki Pontillas, naglantaw sa Magatasibulan. Jerry Garcia, naminaw po. May buntag.
2: Kini sila tanan ng mga sukitig paminaw. Kini sila tanan turns. Why? Maragway mapili lagi, pero saan ang taman eh? Huwag mapili, wa. Kung mangita mangod ka mga kaigsoonan, labi na deres nasyonal, mangita kag mga tarong, bigsag mga midyaman gali di mga kaigsoonan sa nasyonal, wala na kayo makita kayong tarong diha. Oo, oh, bayad-bayad na lang yun na sila diha. Dari sa ibabaw, samot na sa executive. Sumagod na mga kaigsoonan, kita mismo, kamo mismo!
3: Kamo.
2: Kabalo mo nga kamo'y muhatag. Tungod ka na ngayon mong pabor, so pagdawat niya na, korupsyon na na. Oh.
7: Foro de los Pueblos.
2: Muna, wak na yun. Mga mayor, galing na ito, mga higala, marag pipili na lang.
3: Maihap na lang.
2: Maihap, mga gobernador, kongres, wak na. Muna makaingon ta, mo ba ni nga klase? Nga pang goberno, gihapon na mga higala, turns, ang ato ipasunod na ito sa nagsunod ninyo. Oh.
3: Ningon si Kuano?
2: Si?
3: Jerbil Ruiz to, tagumpay ko no siya. We tagumpay? Are victorious! Tagumpay ang proseksyon. Tagumpay ang taong bayan.
2: Tagumpay? Inigawas man yung laway. Nakapagawas man siya. Nagawasan siya.
3: Nagawasan siya yung laway. Oh, ang tagumpay.
2: Tagumpay. Ya, si Siljuk no dito nga. Napay pulo mga. Nagpulo ba to siya? Nag-blizzard.
3: Ang bata to ay. Murang tigbarong na siya.
2: Tigbarong nga. Murang weplan siya. Murang yun siya ka ng... Ay, muragikan bitaw nga kanang survivor bitaw?
3: Tagumpay kay nagawasan og laway sila isko.
2: Tanaw na ito ni Unia. Oga, ikaw gihapon mo mo present. Yan ng taga-NBI. Ang problema ito, sumingon ng taga-NBI ba? Your Honor, di man, wa, mani, ambot, usama ko yung ka-istorya ni ini. gipugos man ko nila. Pasod mo ba yan na mahitabo, katukang kuhan siya rin. Nga, gipugos man ko siya, ingon siya na, pakahilong rako. Pwede na ka na dito, di mo tubag, Torres?
3: Di. Kinilang ka mo tubag, oy.
2: Ha?
3: Kinilang ka mo tubag, witness ko ka. Dili ka pwede na.
2: Nga, gipugos man ka na pagkatestigo. Gipugos man ka. Di ko gusto, maghilom-hilom rako. Nga, maligisunto ko nga. Ako maputong sala, mangkol ko.
3: Kay fax na naman po na ang ipangutana. Dili mo ka pwede nga dili mo tubag kay fax man.
2: Sa may fax, for example, sa NBI.
3: Oh, may ano, nag-investigate mo. Oh, unsa man yung nakitaan.
2: Wala.
3: Oh, di ba? Tubag lagi po
2: na. Nga, may nga sa listro, dukduk na lang, nakamalita, nakabagbaya ka.
3: May nga may siyong, wala ko yung nakitaan. Tubag lagi
2: po na. Kang Madriaga, si Madriaga.
3: Mana, nadayo ng defense ana, no cross your honor. No cross na.
2: Madriaga, for example, si Madriaga. Pangutana.
3: Katong nakakita ka sa katong gipakita ni mga video nga appeal ka sa video conference ana. Tinood to?
2: Oo.
3: Suod ka dahil mo ni Sara Duterte?
2: Dili. Saan mo na? Ha?
3: No cross your honor.
2: Pwede kayo papriso?
3: Ha?
2: Pwede kayo papriso?
3: Ano, may convicto siya itong iyang kasong ako. Perjury.
2: Matay.

0: Mike pa ning for the foreigner kay permi pa ni.
1: Mayong buntag mga suking tigpaminaw.
0: Good morning to all of you listeners, especially Lynn Balsuniga and Ma'am Merna and the rest of your co-workers who are tending a vayan and food. Giving to the poorest of the poor.
1: Ug sa tanang mga naminaw diha nga nakasaksi kagahapong adlaw sa pagtulo sa laway ni Luistro.
0: And to all the listeners who have succeeded by seeing the small amount of water from the mouth of Luistro go back to his mouth or to her mouth. Come out.
1: Small amount of water dito.
0: Small amount of water with bubbles eye. That meaning to say, there is a milk tea or a milk, just like a milk, that comes to the both sides of her mouth, which is very lewd to see.
1: Sa na?
0: Lewd ba to say? Anong lewd? Wala siya.
1: Tingali ang inong Dani Adto kay wala siya nakamaitis eh.
0: Because, yeah, that's right. The bottom heart is
1: the bottom heart.
0: No, the bottom line is you are not a delicious. You're not a delicious because it seems that your armpit belongs to the garbage can.
1: Bogilok.
0: Mutlang, kaun nagingon?
1: Ilan ta kon niya lagi murag talamis kayo ba murag baho kay panit pa lang niya murag baho kay singot ning baho kay
0: kailis pa buka itong underwear. Wala siya sa mura na parang kailis pa tayo.
1: Lagom do kay kaya na siya ko, ano?
0: Suin. Suin. Uy, mamanay kusog sa kwantorn kay mamanay isuroy dito sa probinsya.
1: Siin.
0: Suin.
1: Siin.
0: Kana siin? Klas-klas na na.
1: Ay, klas-klas na na?
0: Suin. Is-o-i-in. Suin.
1: Ah. Oh,
0: kauban po na siya atong
1: kuan. Kauban na siya atong kuan. Katong panting sa kusarina.
0: Ah! Kauban na siya. Manay sipir.
1: Bitawa pag ino mo o mighty C. Yeah, Ditex 500. Yeah. D3 Bio. Ditex Copy.
0: However, listening us right now, tell your Gerville, no?
1: Gerville Luistro.
0: Luistro, tell her that she use everything. She take everything so that the nation will believe her. Because if she will not under the modest life of this country, maybe she come back to the death of very own her own soul, just like Jokno. Even this, they're still alive, but they looks like a coffin in the dark. That's why.
1: Nyamingon
0: pa mo ngayon po nato si Sarah makonbikto. Iyabag man mo, dapat magpamisa mo, iampo ninyo tanan, di kay unsa mo diha. Sa ngalan sa mga General sa Bossing, General CEO, Bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Mayor Pev Uban, Yana Liga.
0: Si Kaslawak, Jonathan Calvo. Kaliga po si Kakipay, Bernie Campos, Kananiga Mighty City, Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditri Bayo, Kamusaw.
1: K5, Attorney Ronel, karunin naka-Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditri Bayo, Score Bayo, Detex Ibalabos, para sa Kampiyon Gabalita. Si Abisyo Publiko, Galingawan, Senagros.
0: K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na K5 Kampiyon sa balita. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa komentaryo. At kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawan. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, mm-hmm, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Mm-hmm. Daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
3: Sus, kung naaran.
4: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Usto. Chakto yung ka, Doc. Mm-hmm. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes, og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali
4: sa mga butika. Sa tagigayon nga mo divide ang cellular, Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellular, Dr. Mil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom o DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Magina importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mauki ni delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo pa dayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nga di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
3: Chakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna yung rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mao na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulan.
3: Wow!
4: Ngano man?
3: Oh, ngano man?
4: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug may TC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug may TC.
7: DTX 500.
8: Si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Opo, ang akong mga tiil ug mga pasakit dili na pagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pay bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautontang anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
4: Mm.
3: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipinakadikada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
3: Mm-hmm.
4: Iya sa tao ang rod shape.
3: Uh-huh.
4: Pasabot, naa sila tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
3: Uh-huh.
4: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
3: Mm.
4: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
3: Mauna.
4: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhin sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
4: Mm.
3: Extra nga kopya sa code.
4: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
3: Munay.
4: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
7: DTX 500.
11: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali
4: sa mga butika. Garigyo nato masabtan Sir JP ang cell proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
4: Mm.
3: Ang telomerase o sa ka-enzyme nga RNA-dependent, DNA polymerase.
4: Mm.
3: O kung muingon gani tag-polymerase o sa kinikaklase sa enzyme nga nag-asynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules. Mm.
4: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Mm. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tawo? Mm. Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tawo. Oh. Pagdaghan sa mga sakyanan, oh, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, oh, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ay ay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mm. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, mm, nya inom pod og DTX 500 og VTC.
7: DTX 500.
11: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom og kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. VTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Pagay si Shella, guys. Oo, oh, na-permit ko ba pangluya ka ng murag copper kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Sukad na kainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
7: Mighty C!
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Mm. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuwan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Juni, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
3: Ubito. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Hmm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-bii.
3: Lami, jud ang Extend Food Supplement for Men, Dok.
4: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Mm. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia.

0: akong lawas nadunggan ako sa radyo ang gitribayo ni inong ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban
1: gitribayo ang D3 nga may visio ang visio nga may D3 mapalit sa mga butika gitribayo
2: mayong adlaw mga ka D3bayo ako si Jean Paul Hineroso
3: ako sad si Doc Ramil Oy nautunta nga na inom nyo na inyong D3bayo nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3
2: aha unsa ba jud ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas
3: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo
2: oh naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities
3: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
2: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
2: Correct.
3: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
2: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
2: Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3bayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
2: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
3: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3bayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
2: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance correct. Kung nakainom ka og D3bio.
3: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
2: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
1: D3bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3bio. Ang D3 nga may visio. Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
2: Kini pa jud kung ga D3bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3bio sa mga neuropathy?
2: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
2: Oh.
3: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
2: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
2: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
2: Correct.
3: Kanang D3bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
2: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3bio.
3: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3bio.
2: Muna'y D3bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
2: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3bio over plain D3.
1: D3bio!
0: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio! D3bio! Health News!
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahira jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix.

0: Gama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Kung ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa kumbaba, Sir GP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Mao nay rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kayo na-discoveryhan, Doc. Di ba kada hapon mo inuman dyan ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami dyan siya. Naraman dyan siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami dyan siya, Doc. Tistingin pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko dyan kay, naku na tog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na dyan. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
0: Yes,
1: kung
0: Sir GP.
1: Wala na sa plain D3, Doc.
0: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Hmm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Hmm. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar.
4: Ato na kami diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
2: Charantine,
4: nga kapamubo sa glucose.
2: Visin
4: controls blood sugar.
2: O polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
4: highly recommend Bende.
2: Sa mga eksperto. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga...
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. For Men.
3: DJ patulugin mo. Tonight ikaw ang reyna ng saya.
4: Ya problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag ni ana. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini. Marayo Bank Incorporated. Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
5: Products ba ang imong ipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

Awitin mo. Hey, happy Tuesday morning, mga ka-K5! Thank you, listeners, for tuning into the Morning Drive, and you're listening to K5 News FM 94.5, Shaton. Oras sa K5 News FM Philippines. It is now at 10:01 in the morning. Alas just now, dali aras oras oy. Adlaw nga Martes, ikapito ka adlo sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta man ang ato mga ka-K5 din na ha? Ha, nagapamahaw na? Sa mga wala pa nagapamahaw din ha, no? Nagapamahaw na din na. And, paris na siya DTX Coffee Mix. Namin na siya i-paris na mabahaw din ha. Sa ato ang kape. Ha? Para po manggawas ng mga basurang imong gipang ub-ub di kada adlaw. Mayong bungkag! Sa ito ang mga sukindig paminaw sa 26 ka barangay. Kumusta? Pangapin na sa mga wala pa nakapangapin diya. Have a break, have a coffee with a DDX coffee mix. Oo, para ma-relax na ito ang stressful kayo nga morning tungkol sa mga paperworks diha. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka ba? O mo na siya, nakalami sa ato ang paboritong kape. Mayang bungkag sa ato ang mga ka-K5. Sabi na sa ato ang mga officials diha karon na so, super busy po kayo. Ito mga kapitan, gagawin. Ito ang mga konsihal. Ito ang Vice Mayor Joy Arbolado. Of course, ito ang Mayor. Mayor Alberto Ator. Good morning sa ito ang mga frontliners din ha. Amping-amping lang ganunay. Ito ang mga frontliners. And of course, ito ang mga tindera-tindero diya sa Merkado Publiko. Diya sa Public Market. Good morning! Pangapi sa ate, kuya. Well, gaulat sa inyo ang mga customers, mga buyers natin din. Mayang bungkag na sa ito ang mga tindera-tindero diya sa isdaan, karanihan, tulayan, butasan. Sa tanang mga tindahan na nakatune in. Dari sa ito ang number one and favorite station. Dari sa 94.5 by K5 News FM. Shaton. Oo, maoran din siya. Nag-inusaran K5 dari sa Shaton. Wa nailain. And mayang bungkag sa ito ang mga drivers. Diya sa mga terminals. Pasahiroan na itong mga drivers. Nagpamahaw na ba? Pangapisa din na. Well, gawalat sa inyo ang mga pasahero para dilita sa puton. Pangapisa. Oo. Maramanig sa limuang niya ito. Sa limuang na dyan niya ito. Ang mixer ay makafungot. Oo. Ito mga drivers din ha sa mga terminals. Mayang bungkag din nyo diya, kuya. Diya sa Easy Ride Terminals, Jeepney Terminals, Bus Terminals, Pedicab Terminals. Diya sa Habal-Habal Terminals. Amping-amping lang ganun dahil sa pagmaneho sa inyong mga salaki, ano? Para safe ang ito ang mga pasahero. Especially ikaw, mga driver. Samot na rin kitang ululan. Magkikidilita, affected kayo dari sa ato ang aside. Ito super typhoon. Niabot. Kahapon ba to? Oo, niabot kahapon.
Igo rang ni Hai. Dag umrah. Kama pa salamat na tanga wala ta na igo affected jud kaayo dali. Kay lisod na kaayo gamay rang ulan bahat dayon ni mal. Good morning. Na sa ako ang hobby na gapaminaw karon through streaming. Good morning from Philippines to Nevada. My loving husband, good morning, baby. I love you so much. And keep safe. Welcome sa itong programang Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3, ang atong DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. 10:07. Padayon ta dito sa nahan. Ito na play kanina na song from VGs and VST and Company. No, halos same-same na sila style, no? Ang VGs o VST and Company. Nice jud paminawo ng mga oldies songs. Mga karaan na kanta. Oldies but goodies. Alright guys, here's another track, a song from Venga Boys, followed by a song from, an OPM song from The Barkads, of course, and a song from Psy. Once again, can you use a K5, that is of K5 News FM 94.5, Shatan. Good morning, and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin,
3: basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: karun dayon,
4: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar,
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Shella Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Clinicas for Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan Esther.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan Esther.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Lawas. Visiting nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: DJ patulungin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Ang problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan na nga paspas ang proseso? Bubuo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
14: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

All right, that was Runway, trained by Soul Asylum and torn by Natalie. Once again, you're tuning into the Morning Drive. FK5 News FM 94.5 Shatton. Check our time, it is now 10:35 in the morning. This time check is brought to you by DTX Beauty Soap, ang sabon na may moisturizing properties para sa mga dry at sensitive skin. May antibacterial formula para sa mas epektibong pagtanggal ng dumi at germs. And guys, no, para sa mga doon na mga kagid-kagid yan. A DTX Beauty Soap na siya ay nandun na kay mga hima-hima diya kahit tungod sa pang-ulula na, no, mga allergies ninyo din ha. Sulayin nga DTX Beauty Soap para mga matay ng mga bakteryo, mga virus diya sa inyong mga skin. Para mga wala po na imo mga kagad-kagad. Available kayo na din sa Hamada Herbal Product Center, guys. Ang DTX Beauty Soap. Likod lang sa 4J Salt Shop and Accessories. Yeah! 10:37 in the morning and let's move on to our K5 request mo. Totonohan ko. And before that, ayan, shout out to Jason Vlog. Good morning, ang gwapo habana DJ Dennis. Thank you so much, Jason. Ayan, kinsa man nga bayi mong gisend na ko, gwapa kayo, kita duha, Angel May. O Gemma Balasabas from Barangay 4. Ay, shout out ko, Jolan Futalan, Halas ug Santillan. Nag-work diha ka na nga guard Halas po. Grabe man o. Dagan kayong Halas palibot ni Jason o. Alright guys, so let's move on to our K5 request mo, tutunohan ko. So I'm gonna sing a song from Lady Gaga, a song called A Million Reasons, and it's a piano version, guys, and hopefully you'll like this song.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang o nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial special.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may plimas.
4: Adunay plima. Walay undang pagilanat. On and off.
5: Yes.
4: Trangkaso na na.
5: Inom nag D3 Bio.
4: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya na kay hipa B, napuka hipa C.
4: Oh.
5: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naa kay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effects or GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila kwarta yan to sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado po na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
5: Wala yun. So, muna na lang importante Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct,
4: imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nag-boost ra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
5: Aw, mag D3 Bio jud ko Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plane D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
0: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa Palawan Building sa Mrs. Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
7: Hanmara Herbal Product Center, your one-stop, your herbal shop, in town, in town.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras! Alas 11.04!
1: 11 Mbps. Paglanse, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service, numero 1. 11 Mbps.
9: 11 Mbps. Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo kang Rex Kangos. Komentaristang why di kalisangan batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masuguran mo lutos o biyag-yag sa mga baho sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos. Sumbong mo kang Rex Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milipigan. Sumbong mo kang Rex Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
8: Okay mga siligan, suking tigpami na, may nga buntag kaninyong talan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nanapod ang inyong tulumanon, akong tulumanon. Direk Santos Tandos lang sa Japon, inyong makauban, tamantala una impunto. Sa ngala sa mong istisyon manager, Kipab Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pab Obanya Naligan. CEO Dr. Ramil Oy, Vice President of Operation K5 Sir Iljan Castaño, Akong sparring partner sa Pikas Lawaki 5 Engineer Traffic Controller Jonathan Calvo. Sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abo Bing. O kinatibok ang puwersa sa K5 News FM Dibagiti 97.7. May buntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza City, adlaw ka rin nga Martes, bulan sa Hulyo 2026. May buntag sunod sa Dibagiti, gilagkuman sa 30 ka mga barangay. Kabaybayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, City Hall area, gilangkuman sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbutag na karoon sa mga drivers sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, B-Hire, o sa masakinan niya padulong sa may North and Southbound area. Kumusta o may nga buntag? Good morning! Ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-max drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kaputagan. Good morning kaninyong tanan! At ilabi na karoon sa may Alcatraz Onjote, PNP Ciudad sa Dumaguete, BGMP, Provincial Jail, MBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, MBI, SWAT Team 1, ug 2, ug 3, ug 4, good morning! At ilabi na karoon sa taga PDEO, SWAT Team 1, ug 2, ug 3, ug 4, good morning! Ilabi na karoon sa mga Philippine Army, PNP SAC, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning. At ilabi na karoon sa tanan yung mga hook-up station po nato, karong orasa. K5 News FM sa May Bayawan City, good morning. Ni K5 Manager Randy Cornell, kabayan, good morning. Kumusta? At ilabi na karoon sa May K5 News FM sa May Siatong, K5 News FM sa May Sambuanguita, K5 News FM sa May Bakong. K5 News FM sa May Bae City, Kike! Kumusta man kadya, Kike? K5 News FM sa May Sikihor, Sikihor, 105.7. Good morning, may karoon ni Manager Duna Dayot. At ilabi na karoon sa May Changi diya sa May Sikihor, Sikihor. Good morning, kanyang tanang kato na maligyag karni diya. Baka, karning baboy, o mga lamas diya, mga gulay. Ilabi na karoon sa May OMD Meat Shop, good morning, o sa Lou Merchandiser. Og sa Dasro, Madam Joy, good morning. Og sa Tangi, Sudad, sa Damagiti, sa May Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, o sa May Dunya, Milagros Farmers, good morning. Og sa May South Pole, mga security guard on duty sa May Pantalan, Sudad, sa Damagiti, sa May Tampi, Liluan, Bato, Larinag, Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga township, bangko, hospital, Kapitolyo, City Hall. Og ilabi na karo sa tanong na katsunin karo sa 97.7, good morning. Wild is wild sa dayal sa iyong maradyo para makaibalo ka mo kung usay mga panghitabo sunod sa 24 oras.
10: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalistang, why gikalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
8: Okay mga siligan, suking timinaw, panahinta ka rin sa tuga programang 11 Mbps. Ang atong cellphone number na pwedeng matawagan o pwedeng matiksan 0999 537-2151. Ang atong FB line, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete. Sa akong personal na FB line, Kirex XT. Isir po din niyo akong programa, ha? Maura may kalipay na ko.

Aki mga sinigayan, suking nauluhan sa mga balita. Gituhuan, tigpayuhot, o iligal na droga, sikop sa kapulisan sa Enrique Villanueva, Sikiho. Arang taon-taon, at ang mga siligan, suking mga, murag bibo karon ang Sikihor, ha?

0: treat sa usa ka tunghaan sa kanlaon pinaagi sa social media responsible na ilhana. Karong taon-taon mga siligan, so kinaw atangi ang kumpletong detalye. Okay mga siligan, so kinaw minaw panayta karon sa tuga programang 11 Mbps. Kung kami ang inyong pangumustahon karon diri sa siyudad sa Damagite, ambot lang sa laing barangay, o diri sa may kamanhat, ni bunal na. O gani ulan na yun mga siligan, so kinaw minaw. Posible ayaw mo kumpiyansa kay ang super typhoon murag mo abot sa Miyerkules. Kung asa ni mo agi, basta dito ni mo agi sa bye-bye bag, asa ni mo agi. Basta nga, di wak ato kalukat o passport. Regional most wanted person na atubang og kasong statutory rape. Nadakpa na sa Saton. Dito maglagay mga siligan, sok nila na karon sa pika sa linya. Si K5 Cyril Ripi sa mga report. K5 Cyril, ikipay mo kando.
1: K5 News FM Police Report.
2: Ang Negros Arita Police Provincial Office sa pagpangulo ni Colonel Tribal Alam, Provincial Director ng Brian sa pagkusog sa kumpanya nini, patong sa mga wanted person o napabili likon sa pagsiguro nga ang nagasala. Madalag yun sa balaod. Alas 6:46 sa diantong Julio 6, ang mga personal sa Shatton Police Station po sa pagpangulo sa Sunday Police Captain Benavinda Puentes Jr., Acting Chief of Police, palapuso na patuman sa warrant arrest, batong sa Regional No. 8 na Most Wanted Person sa Barangay 3, Shatton Negros Indal. Ang akusado ginakop, pinagay sa warrant arrest, kay gisa sa korte sa stationary rape, na walay kay Corbedar ng piyansa. Akusado ipibalo sa iyang tundanan sa nganong i-aristo siya samtang ibalong na kinikaroon sa detention cell sa PNP Shanton. Ang balita yung debate ito na kanino sa D3 Bayo o DTX 500. K5, sa Iril, DTX 500. Para sa kabinang balita, Serbisyo Publiko Kaleon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, so kinitig mo now, report ni K5 Sariel Ripe. Ay, ginoo ko, nganong din lang yun manligaw ang yun. Mangita pa yun o gapamaagi nga magkatubang o kaso ka na, problema naman po na as pamilya. Mga delgado sa segundo distrito, Inta Flores, Horseshoe, ipasiugdaan sa LGU sa Bayawan City. Dito maglangay mga siligan, soking tigpaminaw ang prinsisa sa K5 News FM Bayahan. K5 Natalie Kayapas sa mga report. K5 Natalie, ikipayin mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Di pa sidunggana sa lokal na kagamhana sa syudad sa Bayawan ang mga delegado nga nirepresentar sa dakbayan sa 2nd Pinta Flores Horse Show and Competition dito sa San Carlos City gagipaygayon itong Hunyo 27, 2026. Ipangunuhan ni Mayor Jante Raymond Jr., Vice Mayor Rosmar Ayan Ditihing o mga miyembro sa City Council ang pag-ila sa mga atleta o representante kagahapon Hulyo 6. Ang maumpa sidungog a formal na gihatag isip pag-ila sa ilang talag sa unyad dedikasyon at talento og disiplina nga nagdalaga dako nga garbo og duog sa tibuok komunidad atol sa 66 charter anniversary sa syudad sa San Carlos. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na tali kaya pasa para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News sa FAT.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinitig maminaw, report ni K5 Natalie Kayapa. Alas 11:16 na. Kay karon kay ulan-ulan man, kapi-kapi lang sa modya o kanang DTX Coupe Mix. Samtang nga naminaw mo sa ako nga programa. Pero sigurado ko nga kamo na kamaitisi na mo karon ha? Ayaw gid mo kalimot, maitisi. Kay ang maitisi, dako gini katabang sa atong kaugalingon, makahatag kini og kalig-on sa atong immune system. Diba? Sige, basta ako ako kakulang ninyo ha? Ilabi na katong mga diabetison, katong mga taas kay sugar, katong ang blood pressure medyo abnormal na, taas o muubos, ayaw ka problema. Mag-DTX 500 capsule na.

0: buntag untog hapon lang gihapon. Wa gyud nay paltos para mo idag patao ga pila ka tuig og di pud mahalap ang atong panglantaw. Ilabi na kung ikaw dali ka matakbuyan og sakit or mahadlok ka nga magkasakit, bitribayo. Kay ang bitribayo adunay virgin coconut oil. Sa laing mga balita, dito huang tigpayuhot sa illegal nga duga. Sikop sa kapulisan sa Enrique Villanueva sa Sikiho. Dito maglangay mga siligan, sukin nga ang chismoso sa isla sa Sikiho. Tiglili o tigbokeke ang pinakamatso guwapo sa manager sa Kipad News FM Sikiho. Kipad Dunadayo, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Nasikop ug wa na kaligot ang gituhoang tigpamaligya ug ilegal nga droga sa Baybas operation nga gipahigayon sa hiniusang operatiba sa Drug Enforcement Team ug Enrique Villanueva Municipal Police Station uban sa tabang sa PDEA Sikihor alas 12:31 sa udto niadtong niaging adlaw sa barangay Kang Mugaw Enrique Villanueva Sikihor. Ang operasyon miresulta sa pagdakop sa usa ka lalaki lumulupyo sa maong barangay o gituho ang tigpayhot o illegal nga drugas na recover gikan sa suspitsado ang unong mga kagagmay nga pakete sa plastic nga dunay sulod nga gituho ang sabo nga gibanabana nga mutimbang o 0.6 gramos o adunay standard value nga mukantidad o 4,080 kapisos. Gipahibalo ang suspitsado sa iyahang katungod subay sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act o anaanak ron sa kustudiya sa Enrique Villanueva Municipal Police Station samtang giandam ang kasong pagpanglapas sa Republic Act 9165 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa programang 11 Mbps o para sa kampiyon na sesyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko ga kalingawan na sa Isla del Fuego Secure. Kini ang inyong ka-K5, Dunard Dayot, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, soaking now report ni Kipay Dunadayot na nukad direktamente sa mga isla sa Sikihor, Sikihor. We now karos Kiki. Kikay! Good morning, okay ra Kiki. Naglanog-lanog ang ilibid MBPS sa K5 99.1 Baes City. Murag na atos Kiki hapon Kiki Junior. Kamotor man to Kiki. Kuha siguro itong supleng tambay. Good morning ni Mudia Kiki sa may Baes City. Kumusta man karo taga Baes? Ilabi na karo sa may Changi sa may Baes. O kana mga tindahan diya karo niya nakatsun in sa 99.1. Good morning kaninyong tanan mga ma'am sir. Ilabi na sa mga ukay-ukayan o sa mga pidika brothers. Kana mga karindiriya diha. O nga maligya po mga utanon diha. Good morning kaninyong tanan. Si Rick, shout out, tanan tagasalag, Bikbik Bilasco, Jeff Bilasco, salamat, kanon ay tagasalag na namati. Salamat kayo. Dito maglangay mga siligan, so kaya sa balas mga balita. Senator Escudero, deklaro nga wala niya. Dito ngayon ang posisyon as a presiding officer. Karong taot-taot at tanginin niyo, kaya nangita pag-signal ang atong tigbukik sa maong balita. Ato sa unahan pasudlon kay naka-standby sa pika sa linya. Create sa usa ka tunghaan sa kanlaon. Pinaagi sa social media. Responsable na ilhana. Buta maglangay mga siligan, soking di maminaw. Nagkaroon sa pika sa linya. Sa mga report, Kipad Ilmursagang, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
3: Human sa makalarmang post o nag-circulate sa social media na pagpanghulga ang agingong pagpamusil sa OCB Cardenas Memorial High School Uptown Campus ng siyudad sa Canlaon, nailhan na ang responsable sa pagpakatap sa sayo pag makapaalarmang mensahe. Base sa exclusive interview sa K5 News FM Canlaon kang Police Lieutenant Colonel Jovito Bose, Hepe sa Canlaon PNP, nga minor di edad o estudyante lamang usab sa nasampit nga tunghaan ang pasimono sa nasampit nga Facebook post. Dugang panibose nga giingon o giangkon sa minor di edad nga copy-paste lamang niya kini sa mga nakita niya post online o walay intention nga buhat on kini.
4: Magkwani ako, ganyan siya kay niring naman na yung cellphone nga na ay nagkumbang nagigamit atong account sa pag-post.
5: Mm-hmm.
4: So, maura po to nga niya ako na siya tapos marag nahadok po ng bata. Anyway, gi-screenshot, gi-kuna po po niya, gi-copy-paste po po niya sa ubang mga friends po niya kung mga GC ko na nakita nila ba, kung mga post ba. Eh, dagan mong gunda ko sa ubang mga lugar na aman po na, pero bilid din sa tua. So, mautong na uso na po ng copy-paste ka.
3: Nanawagan ka ron ang kapulisan sa Canlaon, nagiyahan kanuray ang mga anak kay ang tanan, magsugod man sa panimalay o gikaduhan na ang tunghaan. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon, ngatod ganato sa DTX sa 500, Mighty C o D3 Bayo. Kini, sika K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Police report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report. Nikipab Elmer Sagan, nanukad direktamente sa may Canlaon City. Maayong unto si Rick, shout out me diri. Sa Prosilo ni. Asa man mo dapit? Asa prosilko? Huwag man gudin mo gitawas. Prosilko. May ganit kayo naakay daan nga tiks. O taga prosilko. Naminaw din mo dia. Sa may province of secure. Good morning ninyong tanan dia. Sige. Kumusta man mo dia? Dari sa Dumagite, Barangay Kamanak, dari sa mga dapit. Medyo ni ulan na dyan. Mura grabe kusog ang bundak sa ulan. Kamu karon nga naa sa dapling sa mga sapa or naa sa mga medyo landslide area, ayaw mo kumpiyansa, ha? Kunya ka itong mga motorista, hinay-hinay lang sa mo, ha? O mangurbada pod mo, ayaw pod mo pati natuhod mo sa ngayad siyo ta. May usahay mangurbada, labi na ilang tambutso kunhay, gwapong tingog, apurbida. So, burot ang dughan, burot pod ang likod, kay kuno ilang tambutso, gwapo kay tingog, pero makapabuang di ay sa ilang makina sa ilang motor. You know, kamuray adik kong motor. Ako adik pong kong motor. Ang akong XRM sa unan, hanto di abot na mag 200cc. Sa kaadik na kong motor, gubak dito, gubak dire. Himan-himan, wak na dyan. Maragtutpit na lamang. Okay mga siligan, shocking rin ako sa mga balita. Senator Chis Escudero, deklaro nga wala niya, dipangayo ang posisyon isip presiding officer sa impeachment trial ni Betty Zara. Nakaroon sa pikas linya ang prinsisa. Tigli-li o tigboki kay! Sa maong balita, K5 Sara humiyo sa mga report. K5 Sara, ikipaib mo! Kados!
1: K5 News FM Live Report.
5: Yes, maula nung kabuntagon ka K5 Breaks, maayong pagkuminaw sa itong mga ka K5. Sa balita national, gimakak ni Senator Francis Chis Escudero nga nangita o nangayo siya sa posisyon isi presiding officer sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa inaugural address isi Pangulo sa impeachment court niya itong Lunes, giklaro ni Escudero man siya napiling nga presiding officer sa mayorya sa mga senador nga judges para agi sa butasyon nga 12-8. Kaya taga rasab o gibugato ni Escudero ang kamayungdanon sa kaangayan o pagkawalay pagtihig sa maong mga proseso. Gipinamduman niya ang iyang mga kaubang senator judges nga ang impeachment trial dinilugar alang sa mga personal nga pag-atake o politikano pagpanimalosa. Tungod ni giawag niya ang prosecution o ang defense nga likayan ang pagpagawa sa mga payag sa publiko samtang nagpadayo ng husay o mag-focus lamang sa mga merito sa kaso. Gipayag usab niya nga ang bugtong tahas sa Senado mao ang paghata og hustisya base sa ebidensya ug sa balaod bisan pa man kung pabor ba o dili ang publiko sa resulta ni ini. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C alkaline base na vitamin C inubanan sa Detox 500, Detox Coffee Mix, sa kape nga may ampalaya do sugar cane ug chia seeds. Balita gikan sa News Center kay sa K5 Sara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, shocking to now, report ni K5 Sara Humilio. Alas 11:27 na, naigatiks na ko. Si Rex, pabor ka sa pag-aristo kang Senator Marcolita? Murakog na ba to, engineer? Pero sa tinood lang, kung tinuod man nga ni galas na magyud na sa baba ni Senator Marcolita nga ni dawat siya og mga demisyon gikan sa mga pipila ka mga negosyante. Pero maulang din ha, sa balaod, bawal man jud ko na. Aw, alang-alang mo ingon po ko nga malipot ang pagdakop niya. Alang-alang mo ingon po ko di po maayong anong didakop. At tumagong doon na niya. Pero ang akong pangutana sa administrasyon, so kaya ninyo, or kinsa pa'y nanawat ng mga senador o mga dinisyon. Tapos, pa'y na po ninyo plunder. Dili ba nato nga kanabang piliun lang ba nato ang pahila na tuog kaso? Mauro man akong baruganan diha. Ang sala, sala. Puti, puti. Itom, itom. Kabasig na human na lamang ng 2028, si Senator Marcolita na lamang may napailan o kaso na kanagitaw na itong plunder sa pagdawat sa maong mga dunisyon.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Diba? Ako wala ko galaban kay Senator Marcolita. Pero kamo karon yung mga politiko, derita sa Negros. Negros na lamang tayo, mag-usat sa Manila. Diri sa Negros, wala. Sa Siquijor, wala. May mangutan ako. Naagad sa Siquijor mga kontraktor may mo pinays para mo dalagan nang usa ka politiko. Diri sa Negros, wala. Giuban ako ay. Kanay komentarista ka engineer? O minus ka og immune system, tibihin ka.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Murag ni kilat, engineer. Kabantay kag ni kilat? Oh, panitin ninyo ha, kaya basig kalit mo buto ng transmitter na to. Sultihi ko ninyo, wala ba'y politiko nga nidawat o donation gikan sa mga kontraktor? Kaya kung may nung wala, ay bukmuton mo.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Engineer, karong Agosto 16, mag-53 na ko. Ang akong sungay murag aksyon nagkaputol. Putlanana nami. Nay mo ingon politiko nga way nitabang mga kontraktor. May magnataw ta kagahapon kay gatutoy patakaron. Tinuod ba yan na? Si Marcolita, kung nakasupak man sa balaod, piswa! Anong mudipinsa ta? Eh, saya man ka na. Pero ang akong pangutana, so siha po ninyo ba mga politiko? Ma, prangkahanan na lamang kung tagudrigod? Dili na ta ka na magpa... Ang atong kalimutan, magtuyok-tuyok pa, hangad-hangad pata nagkisami. Yes, di na ako. Istoryahon pata. Na may mga usahay, mga, ingon na to, mga kontraktor, sa Siquijor man gani, nahitabok na, nga na ay mga pipila ka mga kontraktor ga-finance sa mga politiko, dari sa Negros? Wala. Luzon de Sayas, Mindanao? Wala. Mana usahay, o sa taga Negrosanan pa, makahigawad. Kanaghimo karon sa nasyonal. Tinood ba yan? Wala ko ganipinsa kang Senator Marcolita. Pisuhanin niyo na eh. Siglabot na ko, ana. Nakasupak man ka, ha? Go ahead. Pero ang ako pangutana, si Marcolita lang baka ang nidawat o munisyon. Simple as that. Ato sa atas sa pikas na wak sa babilang ka mga pahibalo, Engineer Radio Siboy, Candos!
1: 5 News FM, shaping the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika! Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo? Tungod sa imong bed rest? Mag Clinicas 4 Biotic! Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4 Biotic! Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Nga hindungdan sa tooth decay! O bed rest! Clinicas 4 Biotic!
12: Ma-choy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-choy ride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre. Naka-extend ko ya.
12: Basta sa ganyan driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe makapaligon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Takbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kaya sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
4: Get D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. SS T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras alas 11:47. Ah, 47? Ah, 43?
13: Pusya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
12: Gadali-dali po ko. Mura rabag gabalon. Nga, igo, rapod ga orde. Good morning, Sirix. Mga pinaka kabulan mahuman ang impeachment. Isos, Ginoo ko. Kulang-kulang, tulo kabulan, usa mahuman na. Ha, sa ako lang na. Og mahuman og tulo kabulan, suerte. Okay ra ko diri, sir. Naminaw lang ko ni imo programa. Ikaw, kumusta? Mag-mighty sigyod, mauna ako agamit. Abti ko pirmi, gika ni Sir Iko Maik sa San Buanggita. Merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete City. Delikado sa sunog. Dita maglangay mga siligan, soking tigpaminaw na karo sa pikas, alinya, nakatutok. Si Kipa James Bandukillo. Kipa James, ikipay mo. Kados!
10: K5 News FM Live Report.
14: Kaluwasan ang labing importante sa tra, ilabi na sa mga tao nga nakigbisog o naningkamot alang sa panginahanglan noon sa ilang pamilya sama sa mga vendors nga ana sa market. Matag adlaw nga diin na walay kasiguraduhan nga luwas sa alang sa tanan ang maong lugar. Usa ka pahayag nga gibutyag sa electrical engineer nga anaa mismo sa merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete nga ang maong pasilidad dili na luwas alang sa tanan og dakong posibilidad nga masunog tungod sa kadaghana sa mga naggamit og kuryente nga wala na kini magsubay sa standard na base sa iyang kasinatian. Sa pakigrabi kang engineer Rogelio Machon, usa ka vendor sa maong public market, siya nagkaryon nga nasinati niya mismo dili lang kausa o kaduha kung dili ikatulong higayon nga hapit siya masunog. Diin siya nakaingon nga dili na kiniluwas alang sa tanan ug angayan lamang nga bag-uhon na.
15: Akong kaugalingon po din yung observation. Kaning tiyanggi, mga tulo na ko occasion nga hapit masunog. First, sa taas, sa city ka namin interface, one of their offices nag-short circuit na. Ni aso ng kisame or something like that. Ni abot ko tumbong biro dire. Ikaduwa, din eh, sa building one. Duwa ka stores diya. Na short circuit, nakuha ng linya. Ni aso yun. Ikatulo dire. Dire sa likod na to. Ay isa ka store diya. Iyang meter, tungkol sa tulo-tulo, ni aso po, ni sila o.
14: Isip usa ka electrical engineer si Engineer Ramasyon na misay say sa kahimtang ug kadugayon sa usa ka electrical wiring sa nga kinahanglan na nga ilisan na ususihon aron malikayan ang mga paghitabo nga dili maayo sama sa pagkasunog.
15: So ako pong experience akong nakita side sa electrical side sa among Philippine Electrical Code, ang installation nga electrical o more than 40 years kinana na i-recheck.
14: Apan sa nakita ni Engineer Masyon na sa kahimtang karon sa merkado publiko sa Nakmels Dumagyata, siya miingon na sa kadugay ng panahon ang mga elektrisyan kabit kay kabit lamang o wala na nagtanaw sa posibleng resulta ni Inisya. Matod pa ni Engineer Masyon nga adunay tulog ka mga phase ang market na nga pwedeng kuniktahan. Apan kinahanglan na balansihon kini aron dili magka-problema sa unahan na. Dugang pa ni Engineer Masyon nga sa iyang nakita ang Changi sa Dumaguete karon na dili balanse ang pagkabita sa mga kuryente nga kinahanglan hataga na og pagtagada.
11: Tubay ni ini magkakakifay, magkipasabot ni Engineer Rogelio Masyon na ang tanan hilapin sa mga vendors na naas sa sulod sa mga merkado nga kinahanglan magmatmon na og nikayan ang pagdaghan og gamit na sa mga galabiton na nga mugamit kini o mukonsum og kuryente aron malikay usab sa posible pagkasunog tungod kay sumalak pa niya nga dili na balanse ang paggamit og kuryente sa public market tungod usab sa kadugayon na. Balita gikan sa Patron, kini si Kakifay James Sanhitri Bayo, Pandukilo. Para sa kapiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
12: Okay mga siligan, Sukin Tipalinaw Report, Wiki 5, James Bandokilio. So ato isgutan mga siligan, Sukin Tipalinaw kagahapon, murag sige kasupalpal si Luis Troatong abogada ni Vice President Sara Duterte. Sige kasupalpal. Pero kung maingon po lamang si Chief Escudero na wala niya gipangayo ang posisyon, si Dr. Chis, ayaw na mi-istoryahe. Kana maingon ka, nga wala, ni mong gipangayo ang maong posisyon. Pagayoon ni mong sa dili, dili po siguro posible ang palingkoron diha, kanang dili pariha o kanang gitawag nato, dili pariha o kulor ninyo.
17: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
12: Ayaw na good mog dipinsagod sa inyong kaugalingon, kanang inyong istay halata na. Diba? Halata na. Tinuod ka mo may mo desisyon, kamoy mga hurado. Pero magpasiatag pa mo na ang posisyon wala ninyo gipangayo, pangayoon og sa dili, kamugoy ibutang diha, kaysa ang ibutang lantaw ninyo pabor ngadto kang Vice President Sara Duterte.
17: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
12: Pag-awal ako si Luestro, sige kasupalpal sa abogado ni Vice President Sara Duterte. Pero, congresswoman, ha? Ambot kung makasabot makagbinisaya, gusto na ko Tagalogon. Ha? Wala kay kuyog ko, wala kang kasama dyan na magtingin-tingin sa mukha mo kung ano nagbula-bula sa bunganga mo.
17: Komentaristang Huawei Gikalisangan Rex Candos.
12: Tama ba akong Tagalog, engineer? Kaluod. Luod yun. Pangitaarag ito niya, ba nga gabula? Murag dili ba profesional? Abogada, congresswoman, dili ka kapansin sa imong naong o imong bakbak gabula? Okay na ako bakbak gabula-bula, bula-bula man ni words. Kaya mo rin ba gabula ng kilid, kanang laway ni mo? Ha? Naapo ko'y pare na batian, na ang sinado ko no, the voice of God. Pader, nga nung makaingon ka nga ang sinado, ang Kongreso, the voice of God? Sigurado ka, pader? Sinayla ni Lima. Sa mga balita na lambigit siyang driver, bagay ba na eh, the voice of God ang Kongreso? Si Luestro, ang iyang ba nagitaguan kay kuno ng rep? Sini ang kunana? Na, naikaso ang iyang ba na nga rep, pero gitaguan ra niya? Asa man karon diha ang Kongreso, the voice of God? Di ka malain ang mga Katoliko ani?
17: Rex Candos, walay pugong-pugong mubul garsa kamato ulan sa kanginan.
12: Matay po din ubang mga pari isa, sabagay pa der. Pari, ikumpir niyo si Rex Santos, matay, ni hugaw sukuko. Rex Santos, mala, pari good mo. Pero careful mo sa inyong pag-istorya pa der. Ha? Kay dili tanan pari pabor sa hitabo karon ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kana, the voice of God na si Nuestro ang ihang bana na ikasungre siya mismo ang iingon iya sige, taguan niya ipokus rago na ba ni Nuestro Engineer kakugaw ni bayhanan ni Puriya Gaba gabulak ni ba okay rin ako ba ingon gabulak-bulak pero gabulak-bulak may komentaryo pero kanang iyang laway. No, di, sige ka kasupal-pal. Matay, engineer. Minus man tag iniskwilahan in English. Basig banggaon tag sa kadam traka. Makasagang-sagang man tagamay. Pero, kanang iyang gika manig fiscal. Pero, sige kasupal-pal sa kuani Vice President Sara Duterte kanang season.
17: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato uran sa kanginan.
12: Maingon siya. Ang ebidensya hindi sa politika. Ang mga natin mga words yang di pang-istorya. Kanang himok ninyo. Politika na, dili. Mutanar ako. Ayaw mo kalain. Kanang inyong gihimok karo kang Vice President Sara Duterte, pamulitika, dili. Asa mas maayaw magpaabot ng 2028? Total na ulawan naman si Vice President Sara Duterte. Sa pagwalda sa milyon na kwarta at pangutana si Sara Balangka ang gawalda sa milyon. Kada na kada matong malita ho, panikamuti na ninyo. Pasti lang, ginoo ko. Napay chis na malibad, wa ko niya ipangayo ang posisyon. Paghilom biya chis, ay! Style ninyong bulok. Tinood ba yan, engineer? Balikan tamoon niya kay may PC ni Tortius na. Dapig at salyan. Sus, ginoo ko. Ano na presiding officer kada at salyan? May makaingon ang engineer, kabugiro po ni Sir Santos. Pag-ilom ni Rex, tinuod dito na. Kaya posisyon nila niya. Kung ako'y tagaanan, ang dilikol, bahala mo niya. Si, bigat at salyan po, kapatungatungan po gawa. Ihatang na kang senator. Kisa itong senador engineer ng abogada? Yung abogado? Naay mga kwanda, kanabi pa lingkuron. Judges mo ka mo. Ngano, mag-guilty man mo lingkot ang laing judges. Naka-standby na ang mighty si Network News Nationwide. Engineer Jonathan Calvo, Campos!
16: Live News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
20: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-dom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
20: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity niining blood-brain barrier.
21: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga propitado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyos ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
20: Bitaw sa?
21: Muna nga kung ga-DTX 500 o Mighty C ba Diyod ka, makahatag po ni dugal pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
20: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabagon sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
21: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
20: Yes.
21: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Mm. Pero, walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok. Yes. Sulod na, Sir JP. Kinahanglan, inom yung kag DTX 500 og mighty si Aaron. Adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
20: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrian katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Mm. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Mm. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini. Mm. Nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 gusto may tisi.
21: Sulod.
20: Kasulod.
21: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Mm. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules ug mga gases padulong sa brain tissue.
0: DTX 500.
19: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
21: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Mm. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
20: Wow.
21: Kana sa latanan Sir JP kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
20: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty sa imong brain health.
21: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga mag-bind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection ug inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan Sir JP.
20: Yes. Tinga
21: naman basta gainom kag DTX 500 ug mighty si adlaw-adlaw matabangan ka. In the first place wala may bacteria nga makasurvive kung lig-on ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa Mighty C o DTX 500.
20: Yes.
21: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
20: Wow. So wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan.
20: Dili abusuhan.
0: DTX 500. Ako
19: si Denise. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas sa kong ban mao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
23: Ang talunin ang ating immune system.
24: Alam mo, Dufar, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
23: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
24: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
0: D3 Bio Health News.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
26: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
0: K5 News Philippines.
26: Sumasayo ang MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
26: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News. Headline.
25: At sa ulo naman nagbabagang balita. BCIC ni Kaya Tama Magbababo ay nagkumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makasroom kung saan namataya sa pamamarin ng mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. BNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. My environmental group kinu-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklana jail facility matapos ang pananaksak sa apat na preso. Lalaki halos maputuran ang ulo matapos sa tinaganang matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, PCIC ni Kayat ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
3: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC, Antique Head Jojen Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa YTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: Samantala, mga classroom kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balitahatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasawi ang tatlong estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official nang nagbalik ang face-to-face classes sa paaralan kahapon at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor di edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa YTC Network News, ito si K5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: At PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
2: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng limang lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagong pari na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtataas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: YGC Network News.
1: YGC Network News.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at pinakwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5 Grace Berostrino.
5: Naghain ng protesta at oposisyon ang Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi na patutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababa ang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan din ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
26: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
25: Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklana Jail Facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklan District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak itong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Reyes Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa 4 na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga nakajuting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
26: YGC Network News.
1: YGC Network News.
25: At lalaki halos maputulan ng ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental na biktima pataya. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng sospek sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng sospek na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa suspect, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa suspect. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
26: News.
25: Guy din tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan. Atelik kay K5 Roldan Villarreal.
7: Tumakas sa isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan ito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle.

0: mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging investigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng kilak kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ang mga kamag-anak nito, kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17 anyos, tubong Lagawe Fugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawe ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Pilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatay ang aabot sa mahigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ay sa motoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupo sa halos mahigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan na kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ay sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito dahilana upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanlurungan ng France ngayong Linggo habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berta para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. History Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Kapang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayegan ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito.

0: Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Gasakit ang tiyan, Mag-Clinicals for Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinicals for Biote. Gatapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.
5: Langit ako ba? Uga, makalingaw, exciting, sporting events. Ano na tayo regular nga gidering, nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag-Biyernes kinayog Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon. Kada Domingo, adunay special nga pictures nga 3 wins and 3. Nga mas makaduang pa o excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Ano na pa dugang pang mga pa-premium sa pa imong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cockpit.
5: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Lamok na bay.
6: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga syot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay ginkistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann.
11: daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o ulan. Ang balik-balik kapag adungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangamong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laptop, kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Takbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
15: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM
16: Number 1
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras, alas 12:26!
18: Justicia! Sa kahanginan!
19: Sa kahanginan!
20: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Okay mga siligan, soking tigumin na, panahinta karoon sa tuga programang 11 Mbps. Engineer Paliog Kog Monitor kay Mateo Paz, si Vice President Sara Duterte. Muadto kini dito sa Maya Senate. Ato nga monitoron, huwag ko sanay kahimtang karon dito. O nata magpadayon sa unahan mga siligan, soking now sa ato nga pagtutukan karoon sa mga balita. Kabahin matutpa ni Vice President Sara Duterte, matutpa sa mga pipila ka mga tigbalita. Nga moraga muadto si, mabisita si Vice Presidente Sara Duterte. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitisi mo. Ang maitisi na kung kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikalikon sa atong immune system. Kung kamo magtumar og maitisi, kinahanglan buntag utong hapon, magtumar mo og matag-adlaw. Ang DTX Powered Capsule mo kini mo control sa inyong diabetes, or mo control kini sa inyong sugar, or kani inyong blood pressure, kinahanglan para makontrol, magtumar mo og DTX 500 capsule buntag utong hapon, matag-adlaw. Kung ikaw dali ka matakbuyan o sakit or dili ka dali matakbuyan o sakit, mag D3Bio buntag utong hapon, matag-adlaw lang diya po. Ang D3Bio, ano na kini virgin coconut oil. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, ikaw adik na ka sa pagpangapi mga siligan, so kinding maminaw ang imong gamiton na kapi, ang D-Tex Coffee Mix, sa rason nakagapi ka pa na detox ka pa. Kay usahay, di po na ito malikayan, misag-usala, ipasulod na ito sa tumbaba, taon niya ang magbagood sa mga atong kasakit sa atong mga tiyan o dili ma-detox. Sa ato pa, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Dili po na ito malikayan niya, doon ay babae, lalaki niya, medyo arte. Sa ilang panit, kung ikaw gusto ka niya magbabiling kutis porcelana ang imong panit, batasan na kung ikaw maligo, kinahanglan ang imong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop. Dili po na ito malikayan niya, doon ay mga lalaki nga bahok kong ilok. Engineer, anytime ha, at itong pasudlon karon ang live, ika sa Manila, karong taod-taod at tanginin niyo. Tabahin ni Vice President Sara Duterte. Kung ikaw lalaki, bahok ka o ilok, bata sana kung ikaw maligo, butangan din mo imong ilok o klinika jupness. Sa rason, kisa may ganahan na itong mudulog na partner na itong asawa or uyab, kung kita bahok tag ilok. Bata sana kung ikaw maligo, butangan din mo imong ilok o klinika jupness. O kanin probiotics na kung ginikatabang sa itong kaugalingon, makini ang maprotekta sa itong kaugalingon, probiotics. Buntag itong hapon lang di hapon. Hindi ko na ito malikayan nga doon ay mga lalaki, medyo luya na, taas ng edad, likas trabaho. Para mo balik ang inyong pagkalaki, maintertin ninyo inyong asawa, or ang inyong partner, o ang inyong uyab, na relasyon ninyo, ayaw mo pagka-problema, tumar yun mo og extinct food supplement. Ika sa inyong pagtumar, inahanglan in the stomach, 30 minutos ika sa pagtumar, usa ninyo tukhangon ang inyong partner, mga siligan, suking tigpaminaw. Ang produkto ni Dr. Ramil ay mapalit sa Mara Center sa Maytan High City. May konto ay karon ni Mayor P.P. Orlino diya sa Maytan High City. Mayor, kumusta mo niya? Ila din na sa imo mga staff or sa imo mga kinay. Ang produkto ni Dr. Ramil ay mapalit sa Mara Center sa Maytan High City. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete at bang mismo sa may Nicanor Hotel, likod sa may Palawan Poncha. Hamara Center sa may Shaton. Kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad man or munisipyo. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan ng butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawhan. Okay mga siligan, soaking now, alas 12:30 na. Padayon ta karon sa tuga pagtutok batok ng tuga nga Vice President Sara Duterte nga miadto mismo sa may Senate. Engineer, ato mga taga-anog pagtagas. Atong monitoron dami, lantawan ninyo. Bait mo K5 News FM, K5 News FM Digital Dumaguete or K-Rex X-Name sa pag adto ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senate atong tagaan og pagtagad atong tutukan. Engineer, go ahead. Live and direct sa K5 News FM Dumaguete. Samtang wala pa ni gawas, engineer, magyaw-yaw lang ko dito, i-live lang na diha. Kunya na ito pag-arason ang mga tingog nila or interview sa pag-abot ni Vice President Sara Duterte. Mauni, isakto ron. Kaya, muad to si Vice President Sara Duterte. Gani, adunay, mga pila ka mga balita nga matutpag, ibisita ni Vice na Presidente Sara Duterte, si Senator Marcolita. Pila na, kasinador, ang napreso, engineer, tulo na. Si Senator Bong Rebilla, si Senator Jingo Estrada, si Senator Rodante Marcolita. Kinsay sunod ani. Ay, Ginoo ko. Murag mi paso naman to kaganiha. Lantawa lang ninyo sa atong monitor sa K5 News FM Digital Dumaguete. Murag mi abot naman to si Vice President Sara Duterte, tutukan lang nato ni karon taon-taon. Medyo nagkaguliyang na ito mga kaubanan sa buhat. Iya-iya na silang pwesto, gunit sa ilang mga kahimanan sa pag-abot ni Vice President Sara Duterte. Di mga ni Maoani. Marag na naman ni Sulod Engineer. Ato lang lantaw ni karon mga siligan, so hindi maminaw. Bukong sa nagoy mga ilang kahimtang dito karon sa may sinit area. So kani karon nga mga paghitabo, tungod lang ani nga mga pag-impeach batok na to kang Vice Presidente Sara Duterte, manghinaot lang ta nga walay ka ng tagubot sa gawas. Tanawa ng ubang mga media, wala ba nila gikuha di sa gawas sa Senate kung saan ay sitwasyon dito? Or gaun sa ba ang mga tao karon dito sa gawas? Pero ang ilang itutukan kaning naa sa sunod sa Senate. Di ba? Idox Manok, mayong mugto ninyo diha. Hilabi na ni Boss Joel Atis. At hilabi na karoon niya sa mga IMAP General Merchandise na usapod ni ka mga retailer sa ato mga produkto sa Kify o sa produkto ni Dr. Ramil Oy ang IMAP General Merchandise. May ito. Kumusta man mo diha? Hilabi na karoon ni Sir Panyong Agustino. Sir, kumusta? Nakaditex ko pimix na mo diha? At hilabi na ni Ma'am Marilu Agustino. O sa Junil Clothing, may unto. Sa Junil Clothing. O ilabi na karon sa may Ian si Mark Erwin Anchuna Agustino. O ilabi na karon sa may Natila, Natina, sa Manisya. Tanila Store. Diya sa may Barangay Awaan, Ayungon, Negros Oriental. Diya sa may Crossing sa may Kilaban, kompleto po ni sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Diya sa may Ayungon area. Crossing sa may Kilaban, Ayungon. Maayaw po kami na karon diya sa may Amigo Hardware, Boss Raymond, mayong otomi mo diya, boss. Ilabi na si mo mga tindira o tindiro nga kanunay nakatune in ang Kifa. Ang ilabi na karon diya sa may Morning Star Gasolin Station, diya sa may Amlan. Kumusta mo diya, mga sir? Kay one time nakaagi ko diha, nakatune in sila sa Kifad News FM. Sa programa ni manager o ni attorney Ronilde Palobo sa programang Poro de los Pueblos. Kumusta mo diha sa may Morning Star? Diya unahan mismo sa may Crossing sa Madios. Kanuna sila naminaw sa ato ah. O sa Mahusay Auto Repair Shop, ilabi na karunit pare Edwin Mahusay. Og ilabi na po karon ni Boss sa Wilhelm. Boss, hindi ko nasagot yung tawag mo, boss ha? Eh kasi napunta na ako sa programa ko, mag-return ko lang ako sa iyo maya-maya. Nakausap ko na yung ano natin, display natin. O, hindi ko nasagot yung tawag mo. Ang dami ng tawag mo, boss, hindi ko nasagot kasi pasok na ako sa announcer's booth. Og may hapon dahil karoon dahil sa may kalamtukan, ilabi na karoon ni Kapitan Kadayday sa mga Rodriguez family o sa mga ilan na ni Moritz Mayang dahil sa may Sitio Balastro o si Gina Maya, mga Vergara family o si Glory Mayang Siton. Kumusta naman mo niya? Wapagin mo sunod si Vice President, Sara Duterte Jr. No? Alas 12:35 na. Ato sa Tasapika, sa Lawak, sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Kalbog, Kandos.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
22: Nawan ang makaugana sa kama?
23: Masinug.
22: May diabetes ka?
23: Mag DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Adlay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
23: Ug antioxidant.
22: Nga gigan sa palaya.
23: Ug desugared sugar cane.
22: Mga organic compound.
23: Nga effective.
22: Matok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Ingkistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
16: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuki butika. D3 Bio!
2: si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Sherlock Grace Mendoza. So, oh, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C, mabalit sa mga butika.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Extend food supplement for men.
29: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Food Supplement for Men. D3 Bio.
21: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa talang butika, duol sa inyong lugar.
7: Extend Food Supplement for Men.
29: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
30: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gid akong mga ginapang.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
7: nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
7: D3 Bio! D3 Bio!
31: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na bali sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
7: nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
7: D3 Bio!
32: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang taas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
32: No one ang nabaka-ugkana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
7: DTX 500 na.
32: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
32: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidant.
32: Nga gigan sa palaya.
7: Ug de-sugared sugar cane.
32: Mga organic compound.
7: Nga effective.
32: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Oras alas 12:42.
20: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Na ay gatix na to engineer nga kuno ang dating daw nako, marabag kunog masakitan ko nga nakulong si Senador Rodante Marcolita. ayaw ng ingon nga tenor nga nasakitan ko, kundi na komentaryo ko. Di ba? O sa baga pa, gagukod punta sa mga pipilag ka mga senador. Sama rani Irwin Tulpo. Nidawat man po mga donisyon. Aber, walay problema kung pangprisoho ng mga senador nga nanawat og mga donisyon. Ang akong but ipasabot ba, dili ba i-classify kung kinsa lang ang dapat kasuhan? Maura man na. Di ba? Maura ba akong but pasabot? Wala ko galaban kang Senator Marcolita. Kay daghan pod mga senador ang nanawat og mga donisyon.
20: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Kay kaning administrasyon karon sa tinuod lang, dili man sa ingon nga misungag ta. Mura magkamatis nga giyabo. Mura sila gapili asay lata, asay dili lata. Kadaghan mga senador nga gi-interview man na si Senator Irwin Tulpo. Nga nidawat man po ng mga donisyon, nga nun iman po na pailan o kaso. Ni iman po na presyohon. Presyohon ta na senador. Kung nakasalaog na nawat silaog ka ng mga donisyon, dili lang kay piliun. Mura bang kinuang gipili-pili. Mana, ang mga tao, mibukal ang mga tao, nagkagulihan. Ang mga tao. Kung sinisiro man ang atong gobyerno, ang tanan nga midawat o donisyon, pampailan o kaso.
20: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Ano yung kasimple? Di ba? Wako mo labang prisuhan ninyong dapat prisuhan. Para manubag sila. Pero anong lagi ang akong magpasabot? Anong pili-piliunan? Si Senator Ewing doon po, nidawag mo po na donisyon po. Anong ako napahiling kaso? Oh. Ako ba naman siya tulad na dawat? Bot-bot!
20: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan.
17: Rex Candos! May nakadaot sa atong gobyerno ang atong administrasyon. Nakasabot ko sa trabaho sa NBI. Nakasabot ko sa trabaho sa CIDG. Nakasabot ko sa trabaho sa PNP. Alaalang na sila mo trabaho nga gisulduhan na nato. Pero ang nakaasgad lang ang waylami kay piliun lang nila ang pailan og kaso. Nalang pili-piliun man. Hutda na! Para wala'y mabilin na ng Senado. Kung naamay mabilin, mahala nga itong senador na sitting senator, upat nalang mabilin or unom. Ako'y kuan diha. Kamura po'y nalipay po. Sakit kayo paminahon ba? Mura magpili-pili, kanamang kuhaan ninyo og buot na murag kamuray bright. Pero kanag inyong kabright, nasakpanan na siya mga tao. Kadakang profesional. Pareha karon sa nahitabo kang clear casto dito sa Canada. Hadlokon pa niya, gipangita na, gipang-identify na sa Canada. Clear Castro, walay pag-attack sa imuha. Walay physical attack nimo. Kung napay physical attack sa imuha, gipangdakop na ito sa mga polis, pangadagkatubok to ito mga polis Canada. Isa pa, ang mga tao dito, Canadian citizen. Labana na sa mga gitawag po nato. Kasi siyempre, na may freedom of speech dito. Sa mas Pilipinas, presuhon dahil kagmanaway ka. Pailang ka kaso, ipadakot pa si EDJ, patuan ka sa NBI. Tingnan din ang uko ninyo. Kadagag pailang kaso, pero ing anak lang gaya po ninyong sitwasyon. Sasakit ba kayo na hunaon, engineer ba? Kanabang kuhaan dito pa nila ang buot? Kanabang, marabag, ang Pinoy, ang mga tao karon nga gasubaybay sa mga social media, marabag, kuhaan ba nila ang buot nga murag na alimungawan? Ang pagtuo siguro nila ang mga tao sa Pilipinas kanang bagupabitong matala ng huy, abka ba? Mura kang nanguta na, o saan ay nahitabo ron? Hagbala na kay bali ang tao sa inyo, hangbali language ninyo. Mauna ay prangka-prangka di ha? Tinawag ba yan na engineer? Basig kanugayan, pati kita dire na ginutong ta. Basig taon-taon na Hindi ay di ang anisireksyon to sabukan ni. Hindi man na kapagsamok-samok. Ang nakasila akala, prisuhan ninyo tanan na. Bahala o'y mabiling ng sinit. Iyon yung po. Nidawag po nagkuhan po. Interview man na. Sa bilyonaryo. Nidawag po nag-donation. Ilang ginoo ko ninyo. O na yung sa'yo makasakit na Tomas Pinoy. Pero pa-istorya sa entablado. Makaingon takan eh. Pero man niya ay otro pong tambaluslos. Otro pong mga kurukong ho, mga siliga. So, hindi man nina. Sakit kayo huna-huna. Presuhan ninyo nagkasala. Pailin yung dapat pailan. Pero mura mong kapilig. Mura mong kapilig talo. Ay, kani uluron man eh. Dirubit yung bait ana. Mura king ana ang dating ninyo. Sir, og dili ka sunod-sunuran sa administrasyon, pangitaan kag sala. Pinoon! O, ang atong mga textures na ito sa may OPH hospital na naasa gawa. Mura maghinuan, sakit, bot pasabot, kundi kumusunod ni mo, sample. Kung mangawat ka di kumusugot, paila ko rin mong kaso. Og magsabo ka, og di ko mo sabo, imo komplantiran og sabo. E para mahulog lang ako ka sabo. Huwag mo pasamot, mangidnap ka di kumukuyog ni mo, kikidnapin kang buang ka, apil ko ni mo kasuhan. O, tanawa ka ron ha, nasabtan ako si Senator Rodante Marcolita. Mas madawat niyang mapriso siya, mas madawat niyang pusasan siya, mas madawat niyang imagsak siya, gayon ni pong ato marag priso, ay priso, ginapadulong. Kaysa makunsin sa iyang utok og mamaka. Siya, kung gira ko ba mga senador, siya, los-los ninyo. Ayarta niyong dramahin ninyo. Murag sa baga pa, kung dili successful inyong negosyo, kay naama mo'y kapital, mamulitiko na lamang mo, kay kung makalingkod mo, bawi ra. Ayaw ragod mo ang mga style, good ninyo, murag i-drama-drama lang ninyo ni mga tao. At kung pwede palang daliun nato ning adlaw og tuig para maeleksyon na. Para maklaro po. Sabagay, akseptado man si Sara. Akseptado ang mga Duterte na naa sila'y lapsis. Nakabahin nga nganong nahitabo maningani karon si Presidente Bongbong Marcos, nganong nakalingkod. Pero ako hangyo lang po sa mga tao, ayaw na mo pag-albruto. Patiwasanin niyo ang atong presidente kay ato man ang presidente. Wa na tayo mahimo. Pero ginarespeto lang gyapon ako ang inyong siyempre maemosyon na. Pero wa na mo kasabot. Tanawa ka rin sa Canada. Otro po ni si Pierre Castro. Ano na yan? Kung sino yung ano doon sa Canada? Yan hindi. O saan na rin mo na? Dipinsado mo na dito sa Canada. Kaya kung napanay sila yung mga sala, hindi pang aresto na sa PNP. Makita mo na ito sa video. Okay po, wa po nagkamali o kuha si Presidente Bongbong Marcos kang Josec Castro, yung tigpamakba. Murag baga po gignan. Sa tinuod lang. Sorry kayo sa akong mga bulyada sa itong baba. Tinuod man po. Usap po itong lalisan niya. Itong ka-text na ako nga, na nasakit lang yun ka, Rex, sakitan ka, nasuya ka, kaya napreso si Marcolita. Oh, may labot na ako, o mapreso. Ang ako, adiha, hala, pailin ninyo tanan ang nidawat o kanang gitawa. Bawal man ka na. O, tinood man na, bawal na. So, karon si Irwin Tulpo, usama ninyo ron. Inyong hinuto na, masahiyon ninyo na. Pailin po niyo kasi na, ang uban masinod, nanawat mo po na. Ang problema po, doon mo ang kumpon. Tanawan niyo sa monitor na ito, mga siligan, suki mo na. Maraming nagkaguliyang nakaroon ang sunit. Kaya si Vice President Sara Duterte nakigpulong sa iyang mga defense team. O, karang taon-taon at tanginin niyo. O, ito po yung kanang isaw, kanang kulot na babae. O. Kanang maraming spaghetti ang buhok. Kanang otro po na, kontrabida po na. Kanang bang, okay raong ta, ang ilang pagkakontrabida, kanang bang majority ng mga tao, mga ilang gihangot. Pero di man, maraming ilahalang personal nga interest ang ilang gusto. Ikani ato aprang kahanay lang dito, Derigod. Dili na ta magdrama-drama pa. Still ang ginoon ko ninyo. Mauni, kaling uban nga mga kongresman ng uban, nga putlan o tiil, nga gadas mag-ubutol ka ng gaba-gaba ba? Kato mga tuwag kong sa una, nga namati na nga matay. Ika ng gaba-gaba usahay. Basik mo, ingon mo, ikaw Rex, ano sa paanggaba ni mo, kaysa mukan po ka ika, eh, mag-bot mo. Ugay pambot akong gaba. Eh, sige pa abot ang gaba na to. Pero samtang wap ako gaba, ihala, sige ko gyaw-yaw din eh. Ano lang kasimple, basti lang ninyo, puros lang mo, puros atik-atik mo, mura magkuhaan ninyo buot ang mga tao sa Pilipinas. Mauna ka mga tao karon, ayaw mong tutok sa presidente, vice president, senator, sa mga local po na to, himay-himayan ninyo, o tipod yung mga butang tipod. Kung tanaw nila nga baga ang sobre, anirita buto, eh, mara may presidente sa Pinoy. Pwira lang atong mga profesional, atong wise nga mabutar. Idol, bright jud ka kay matod nimo ilang gipang li-li ang kasuhan. Correct, klaro kaayo. Tinood baya na, sir, di asa mahinatilan siya. Kadagkang pahilag kaso. Murabak ang ilang style, kita may galingkod karon, ang ikontrabida na to may pahilag kaso, bahala mali ang iyang gihimo. Ang mamamin na rin. Kaya naman, si Senator Erwin Tulpo, muna-mudawak mo gagawin. Kanya nga donisyon, ano mo na pahilag kaso? Ako man naman ang Senator, si Exes Escobero, ano man na? Plunder man na sana, nibuto man, ang asa man na karo, eh galingkod na sa tubangan. Sa ato pa, why klaro ang atong administrasyon sa pagkakaroon? Ako ay problema inyo kong kontraho, hindi tamo awa yun. Pwede mo tawag doon, kontraho ninyo akong prinsipyo, itong baruganan. Kaya mo mapuno ay nakita na ko. Pero kung sa inyong makita po ninyo na ko, respetuhon tikaw. Di, tikaw awa yun. Manong awa yun kung tikaw. Ayaw, wala ay manawag sa kong programa. Dipinsahan nga, inako, hindi na mo maka... Hindi na mo maka... Ingo na dahil mangutanan ako kinsay, kisa itong... Kuani mo kulir. O nga, sa El Castigador, atong... ipadayon ato mapipila ka mga isyutanan. Okay mga sinigay, so kini minawala ang tayong oras, ang istura nilong mahurot pinang oras nagkaupos. Wala na sisikisa magkapukan sa akong baruganan o wala na sisikisa magkapatindog sa akong balahibog oras lang sa tao nga kung ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawal sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mga session manager, Key 5 Sir Benny Cabusaw. Area Manager Santa Catalina, Mayor Cab Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Key 5 Sir Ilgan Castaño. Akong sparring partner sa PICA, Silawak, Key 5 Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbug. Kini si Key 5 Rex Santos Candos, kanunay na kamantisi. DTX Cupimex, D-Tribayo, Extin Ford Supplement. Para sa kampiyon nga malita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Key 5 News FM, Dalagyo ng Diyos. Candos!
0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Tajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
13: Yes.
14: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
13: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy si mong brain pinagi sa ketones.
14: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
13: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
14: Wow.
13: Kung ikaw gisubawan, giubo,
14: may plimas.
13: Adunay plima. Walay undang ang paghilanat. On and off.
14: Yes.
13: Trangkaso na na.
14: Inom nag-D3 Bio.
13: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mokini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
14: Nya, nakahipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakahibiro sa imong lawas, inom ka og ditribayo. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni patyon sa ditribayo.
13: Very effective.
14: Kina tungod sa MCT nga naasa ditribayo, Sir GP.
13: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
14: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naana tanan sa ditribayo.
2: Ditribayo!
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang ditribayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo!
13: Ang ditribayo, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
14: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
13: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
14: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
13: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
14: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
13: Very safe.
14: O dili mamatay ang mga good bacteria.
13: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
14: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
13: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
14: correct.
13: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
14: Aw, mag-ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
13: Kana!
14: Pero kung plain ditriba ka,
13: awa ra.
14: Police station ra imo ha.
13: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
13: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
21: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Ditribayo.
11: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
11: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
11: Ditribayo.
2: Ditribayo.
1: Health News.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: Taspang imo blood sugar. At duna kini diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 at duna kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended
11: sa mga eksperto. Mapalit sa pinakabulga butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka na.
13: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
15: Marayo Bank Incorporated na.
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
16: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta! Pinas sa Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500
3: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Apalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporbiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporbiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporbiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: kay makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral,
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01 1-1-7
1: Marayo Bank Incorporated.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Pareho po sakyanan. Di jug ka mo to nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
2: Uh-huh.
3: Maupo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
2: Correct.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gumay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
3: Wala natakdan.
2: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
3: sa D3 Bio.
2: Oh.
3: So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
2: Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, Doc.
3: Kabalo ka nga no, Sir GP?
2: Hatagan
3: kanya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Muna'y dapat target
3: ko ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang di ka.
3: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala, John.
2: Wa na tayo oras, Doc. O si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na ampuan na jud akong gibati nga anemic na wala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, ana amay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ patulugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Pag Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-uga na sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang PTX 500 na! Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Uusahay kalipungon ko kung aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. Kung niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpungan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong at alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: for quality appliance and motorcycle products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service, you can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. DoExam Marketing.
2: DJ patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso? Bubuo ang interes kung walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Adun na sa silaylaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01
4: 1-1-7. Marayo Bank Incorporated.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo. DTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl
3: peroxide.
4: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imo kani. Imo nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
3: Mm.
4: Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong panit.
3: Mm.
4: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
3: Mm.
4: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: radio
1: campeón de radio.
2: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar?
3: Aduna ka may diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: aduna kini anti-diabetic properties
3: sama sa
2: Charantine
3: nga kapamubo sa gluco,
2: visine
3: controls blood sugar,
2: polypeptide
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommend
2: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may Tier 3. Mabalik sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan Esten.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan Esten.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
13: Marayo Bank Incorporated
12: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na. Para sa

0: News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Una pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Kapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotic. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

para makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuok ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tibatok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw. Ampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Klinikas, Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, wow, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong gibangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shot.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
5: Give it to me. K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nganap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa uska adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ug nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: My famous one is
6: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: My famous two is that.
6: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
7: My famous three is that.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan. Hamara!

0: makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hapon sa gabi, nakadawat kita ang informasyon. Kamahin na ganyang bomb scare o paghulga nga doon ay bomba salud sa campus sa Liman University. Dito kagabi, kaban na itong driver si Alamay, dito may kami hantot as this, no? At itong itutukan yung banana to ang mga kapulisan. Paglibot-libot sa lima ka butang itong buildings o edipisyo sa salud sa campus kita breaks na gibutangan allegedly o bomba. Ang nagpadala ni ipaginig sa og sa tawag ni email ha?
2: Okay,
1: email sa Kimberbex o gipadangat dito sa information division sa maong universidad. So ang kwan Kimberbex, ang email na gipadala mga 10:06 sa buntag, alas 10 sa buntag pa, tungod lagi po sa kadaghang email madawat sa among university o universidad Kimberbex na basahan alas 5 na sapon. Alas 5 na sapon kay Rex among email na basahan. So din na di pa hinahinay og disseminate ang maong kanang katong hulga kay Rex. So kay muni sa ang lugar or building na matupayang gibutangan. Butangan niya kay Rex og
2: sa maong bomba.
1: Oh,
2: kanang dia supply o si tawag ana overpass ba na o flyover ba na dia?
1: Wala na siya diha Kiefer Rex. Usa po na siya dapita kay Silimon High School. Nagpadala sa email Kiefer Rex mo si Tena, T-E-N-N-A, Tina.
2: Tina.
1: Oh, si Tina ang alam ko nuhay. Padala yan, padala ito sa Information and Communication Technology Division Silimon. Among email, no? Kiefer Rex?
2: Okay, pre, okay.
1: Klaro na ko mo?
2: Klaro na, pre, klaro na, pre.
1: Mas klaro pa sa kong kagumaon?
2: Klaro sa imong kagumaon. O niya, pre, pagpadala ang email, pre.
1: Atong basahong email, Kiefer Rex, atong basahong niyang email, ha?
2: Okay, basahong, pre.
1: Bato pa sa email, Kiefer Rex, ang nagpadala ni si Tina, medyo doon na po sa kortes niya, Kiefer Rex. Doon na po siya, butaan na tao na padala. Kaya naman, naman siya, good afternoon. O nga, sa katahuran. Nagbutang ko unong kabumba sa palibot sa Silimon University. So, align me, please be alert, matod pa, nga mubuto ni anytime, karun. Kaya mo niyang email ni Kiefer Rex, ako nang ihuba ni Bisaya na lang. Please be alert that they may explode anytime now. So, doon mo yung nabutang ni Kiefer Rex, lima ra ka buildings ang nabutangan, yung i-mention dari.
2: Okay.
1: Only Kiefer Rex ang buildings, no? Loose auditorium, number one. At naning dako nga marang auditorium Kiefer Rex niya, ang concert hall. Ikadua ang senior high school building. Kanang bago nga building sa sulod sa campus, senior high school building. Ikatulo ang oriental hall. Kanang karaan kaning oriental hall Kiefer Rex, marang dominori niya sa una. Karoon student lounge na nisa, masambayanan sa mga zante. Ikaupat ang junior high school, Kiefer Rex, high school, karaan high school. Kung ang kilima ka ng Shannon Hall, usapan niya ka-durbitoryo kay Fabrex. So, matod pa kay, ganina, ingon siya niya, good afternoon. Then, pagkatapusan, yung di-close niyang spirit kay Fabrex, ingon siya, please, kaya pa siya, kalayon, no? May butang din siya. Please be aware that this is not a joke to be taken lightly, no? Hindi niya siya, joke lang, ay inyuhan ibaliwala, no? Inyuhan ganyang dapat seryosohon. So, Lain na po, please. Oh, lain na po sa katahuran. Please, alayon ko. Evacuate ang inyong students immediately. Yung inyong government, so. Ikadwa sinin, please. Ha? Lain sa katahuran ng governments, no? Buta niyo bata. Kaya nakatapusan, thank you. Unang pasalamat ko sa governments. Thank you. In closing. So, na-disseminate ni Kevin Breck ng maong kuan, ang maong sa tawag ng email niya, no? Rita. Pag-disseminate niya, ipadangat din sa mga campus or mga heads of mga departments, no? Muna, ginahinan ng paggawas ang mga estudyante. Alas 6 na nag-iing Kevin Breck. So, 5 ka pin. Happy alas 6.
2: Kagahapon!
1: Kagahapon na siya.
2: Okay.
1: July 6. So, gagapon sa Kevin Breck. So, ginahinan ng paggawas ang mga estudyante sa maong universidad. Nga doon na yung mga city milk to maybe milk ang mga estudyante in town. Ginahinan lang. Kagiging mo nang kung sigisingit ka na may bomba, mapanik ko na mga balik pala mga bata na yun. So, ginahinan ng Kevin Breck. Ang kuan so ang security o ang buildings and grounds o mga authority sa mga tungaan ni coordinate tayo sa atong kapulisan o sa explosive and ordnance department may tawag sila dito sa PNP Dumaguete o muna na kay Fabrex at to nagdala na dito mga ero no nag-abot may nag-abot na dito kay Fabrex o ba si Kevin Alamed abot mga size 15 dito ang campus kay Fabrex malayong kuan Minawa, wala isyante. Tungkol lang din kayo pag ipa-evacuate. So, okay ba, Brex?
2: Brex? Okay, Brex, diretso, pre. Pag-abot sa mga PNP o mga SWAT, wala na'y tao, wala na'y mga estudyante.
1: Napa kayo oras?
2: Napa, pre, napa, pre. Good, pre.
1: Okay. Muna, i-coordinate nila dito sa Explosive and Ordnance Department or EOD o Division ng PNP. Then, nga na po na'y Kimber Brex, ang Coast Guard.
2: Hey, manik kinain ako. Simot manik pamahaw pa nito panihapon.
1: Pagkaon na masimot na ng kinain.
2: Kaya manik ako makinain, masimot na manik. O sa sudan, o okay ang sudan, mukaon, o gili okay, di po. Kanang kinain sa kulisgad, lahik man na mga pulbura, mga shabu.
1: O, ano. Bang snitching dog. So, mo simot na mga bomba. O apel po ka itong ulba. So, regili. So, imagine na ni Kiefer Brex, ang kaning main campus na rin, anani sa mga sobra 20 na ganyan ka hektarya, no?
2: Ah.
1: So, i-clear din na ni Kiefer Brex, kaya ang mention ng mga kuhan, oh, ilan to, pero ang palibot po diyan pag-ili, lero ng Cebu campus na ni Kiefer Brex, mura kuhan, actually, tawag nila na doon ay lockdown. No, lockdown sa so campus gabi. So, wala yung kasunod, wala yung kagawas. O katong agi na paingon ng bantayan, ipalikot na sa loob. Tapos naging mabay, naglibot na itong kamigo sa kapulisan. Dito na, gilibot, binagsa itaw ng mga kuan. Ang mga kumusan ni, mga
2: building. Guyod-guyod sila kinain.
1: Oh, guyod-guyod kinain. Hindi kayo ng kinain. So, sa taon-taon kayo, mabay, nabot ko ng kinain sa 302nd Brigade sa Tanahay. O nabot mo ng katong sa Philippine Army ka na naka-assign sa airport. Dala ko yung hero. Nindot tayo. Murug sa to. Nag-cook yung hero kayo ng Rex. Murug mga kabayo ko nag-cook.
2: Yeah, pag-abot sa Siliman, pre-usa may nasimhot niya.
1: So, subot na lang sa Skipa Rex. Hantod last this gabi. Hantod 10-10 mo to. O, pag-abot sila hantod 10-10 sa gabi.
2: Overtime na ka ato.
1: Ha?
2: Overtime na ka ato.
1: Tama, no? Salamat sa pag-drumay.
2: Ah, okay, bro. Okay. Okay, bro. Nyabot na mga army.
1: Oh, army. Mga lumigigan sa trio. So, dalay lang mga aerobot, mga kinay, no? So, gitabangan ko kay Harvex. So, ang sumatotal na kay Harvex, ang gihimo manggod sa katong nag-email, no? Muna yung panawagas kapalisan. Nga, dinigod maayo na, magising joke na na, bisag joke na na kay Harvex, dili gina pwede dili na baliwalaon o baliwalaon sa mga kapulisan labi na sa otoridad.
2: Correct.
1: Dili gina gihimuon. The hassle, Kiefer Brex, ang kahassle sa dili lang sa tungaan, apil na ang komunidad, no? Dili makaagi, dili maka traffic din na da, Kiefer Brex, going to Bantayan, Ingo Siliman.
2: So,
1: lockdown din
2: na. In short, pre, usamay na hitabo na lukit ba ang katong joke-joke sa kinang katong joke sa bomba na kuan ba nila na nalukit Manila o taga-Asia o kasagapuyo.
3: So, muna kinabay, lihat na kong official statement ang noong universidad, Gilina, July, kapag gabi, no? So, matupa, human sa security assessment sa sulod campus, no? Ang security, ang safety office, in coordination sa PNP, gideklar nila nga Silimar University campus safe. So, sa mga tanong wala nakita, isa gamay lang nga, unsa niya mo buto, wala. So, negative effects. No? So, nagpasalamat ang mga university sa mga taong may confirm, may dool, no? O may tabang. So, ang ilang panawakan ng effects na kani, joke naman gano, but di na pwede yun maghinanaon ng joke kaya takot na magka-hustle yun ang effect. Kung hindi po na-hustle, makasakit po lang yung tao.
2: So, o sa maghihibo karoon sa Siliman University, pre, wala ba sila ga-import na makitan to o mahibal anong taga-asa itong gabino ang kabahin sa bumbak?
3: Kaya okay, for example, ilan ang di-hatag sa IT o sa cybercrime group, no? Dito maghinan buntag, dito man sila kay Kansarel sa Norpo, presko na to, kakawa ng taga-cybercrime group. Mato pa nila, magkitaan na niya, bisag asa ka sa kalibutan, magkitaan na dyan ka. Eh, lahi man niya. Karoon, kanan himuwa ni mo kay Fabrex, naging itawag nga progresibo ba?
2: Correct. Mahibal ang yun ka.
3: Mahibal ang yun ka. Ini gadget, padala ka mo, kanang ipalupa ni mo, email, bisag action. Di ka mo gamit sa mga kanang internetan or mga kay Fabrex, mga bang lang kag-video biya. Masaktan nga pong ka.
2: Oh, masakpan gyapon ka kay tungod nga naa may mga CCTV karo sa mga internet.
3: Tinuod na, nagwa sa CCTV, kanang imuang telepono or cellphone mo, imuang laptop, ano na na sa ikuan, o paggamit mo, for example, magpagala mo, o nanay, kanang inatawag na numero, umukuyo kay Favrex, no?
2: Matawdad
3: ba? Hindi na siya pwede makuang kay Favrex, ma, kanang, ma, sa tawag na, makasibat, tanan. Masakpan na gano'n. Kung gili, asak to. Pero nalingkamot ang Siliman, sa kapulisan, na ilang kinipang itaon. Ang yun, alam po kay Fabrex, kung gili, hindi mo joke ka ba nang nalain? Ang joke? May bomb joke kay Fabrex. Balaod na, no? O din, balaod na.
2: Lisod na ka na mag-joke-joke ka kabahin sa bomba. Lisod ka, ayun na. Mapriso ka, ana.
3: O, sa Pilipinas, nanay, ka nang balaod na kay Fabrex sa Pilipinas. Bomb joke, no? Itawag nila sa mungkin din sa presidential decree number 1727, no? Naghimo ka o mga bomb joke, mga sulti ka joke na pasiyaw lang falsely, o di na pwede kay Correx.
2: Okay, pero kaning atong oras, pre, di na gini pwede i-joke ni kay Murad Claro na gini ron? Murad Claro na
3: oras ni? Dili mag-joke atong oras.
2: Di na gini mag-joke ni? Gawin, pre, sa kompleto ni Tali.
3: Mula ganining manawag ko, human sa ads ni para nasa sa tungkuhan.
2: Okay, pre.
3: Wala
2: ko yung bayad
3: sa
2: Sikabil. Okay po, go
3: ahead. Yes, kaya na next weekend is pag-awas, no? Nagkasunod sa campus sa Siliman para sa bigang report ka gawin. Kaya sa K5 Roy, kaya ba si K5 Alamit? Kaya para sa kampiyon ng servisyo, para sa, sorry, kaya mo yung taas ng ngayon.
2: Para sa servisyo. Para sa kampiyon ng balita, servisyo pulukong kalingawan sa Negros K5 News FM.
3: Salamat K5 Rex. Ito ka po, nangagi ko direk.
2: Okay. Okay, pre. No, okay lang, pre. Wala problema.
3: Salamat kayo, Rex.
0: K5 News FM Live Report.
2: Okay, mga siligan. So, kiniminaw report ni K5 Rebustillo. Kabahin sa gitanag po na itong bahin lagi nga kanang sa mga bomba. Ayaw mo pag-joke-joke kanang na ay bomba anang lugara, na ay bomba anang dapita. Ayaw mo pag-joke para di po in town mga ratol ang mga maestra, maestro o mga estudyante. Kanawa ka rin, kabahin lang sa inyong joke-joke. Nag-abot ng Philippine Army, Coast Guard, mga SWAT team, PNP sa Dumaguete. Mura ba o mura ikalipay siguro ninyo nga magkagubot-gubot ni nga Siliman nga magma-okay ni atong gobyerno. Maayo nga pagkaminaw karon ni Ma'am Joy Pai. Ma'am, may hapon ni mo niya, ma'am. Alas 4.54 na ato sa ito sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500. Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TTX 500, mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
7: Kung nasab si Docramil Oil, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
6: Kanunay na itong madungog ang pulong inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
7: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
6: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response. Sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuhan nga parte. Kasagaran, ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
7: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
6: Yes.
7: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pod kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 og mag-MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon sir GP aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaa ra sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na naa kini sa sulod sa imong lawas, ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
6: Yes.
7: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaatake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
6: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
5: DTX 500.
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Kung regular ka or sige-sige kag inom og DTX 500 og MyTC sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas makorek yun na niya.
6: I agree.
7: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gatake sa parte sa lawas.
6: Yes.
7: Nimo nga wala tuyoa. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa MyTC o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa MyTC o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
6: Yes.
7: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o MyTC sir GP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
6: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
7: Kung diabetes ang isigutan sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA o kini tungod sa oxidative stress o uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang MyTC.
6: Ilabi na kung sige kag exercise,
7: yes.
6: Kaon prutas o
7: gutan,
6: intermittent fasting. Og likayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
7: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
6: Yes.
7: Mag-DTX 500 og MyTC na. Ayaw nagulat nga magka-cancer ka pa.
6: Of course. Wa na jud ang igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hinderoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil oi saying maing panglawas ang pingan,
6: dili abusuhan.
5: DTX 500.
9: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuway ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advance Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sasigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, San Jose Street, Barangay Size, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center! Your one-stop herbal shop in town.
12: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Nawan ana makaugana sa kama?
17: Masin og
16: may diabetes ka?
18: DTX 500 na
19: ang DTX 500.
18: Adunay powerful extracts,
19: no phytochemicals,
18: ug antioxidant,
19: nga gikan sa palaya,
18: ug the sugar cane,
19: mga organic compound,
18: nga effective
19: batok sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C,
19: Mighty C,
18: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
14: Sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.
23: Pinaka

0: In Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, git ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, git ang nabulig sinis sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay o medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radio kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall o makapahinomdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability ug epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanha Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang bungutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Adiyan ang lugar na pwede ka makanta. Murag wala yung naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Kung yung nasa imong barkada, imong pamilya, huwag haing pinalangga. Kaya ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kanta Hanay Family KTV. Igikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walang hilig ni mo, karina ka sa Kanta Hanay Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Hanay.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: And tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
1: adunay special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Klaro. Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Lamok na bay!
2: Sibulan Cockpit!
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
5: Sige, tayo, Mark.
4: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
6: Dili plano ng inubong sa suspect.
7: Nagita ang last yun nga natasalawan sa biktima.
8: Patuloy pa ang imbestigasyon.
4: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
9: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
4: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
10: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan ang kakampi Estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
11: Ores alas 5:12.
12: Pisya sa kahanginan.
13: Sa kahanginan.
11: Okay mga sinigang, soaking to gamin ako para yung takaroon sa tuga programang El Castigado. Kumusta? Murag Miyerkules na ugma. Tanaw na tunay bagyo ug mag-asa gyud ni taman. Tinuod ba gyud ni. Ayaw mo kalimot kanunay nga magmaiti sino ha? Kay usahay ang atong lawas kulang tag immune system. Ayaw mo salig ana mo ingon mo nga kusog kong immune system kasi di ko og jogging. Maabot ang panahon nga matapol mo. Aw. Kana gyud maingon basig unya mo hinungdan niya sa katigok ninyo. Para ligon ang inyong immune system, tumargod mo og mighty seed. Kaya ang mighty seed ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Pag mo tumarpod mo sa mighty seed, buntag o tughapon, matag-adlaw. Ilabi na taas na kag sugar or na kay diabetes, ang imong blood pressure. Basig mo ingon ka nga sige ko og jogging, pasingot o kira ko. Ayaw kay maabot ang panahon, matapol ka og jaging-jaging. Dili man ta perpekto maabot unya ang katapol, kari na ka nag-jaging. Basig mo balik unya ang imong sugar, kay mo yung kasigi kong kaagasan o kanang singot, wala na sugar. Dili na pwede. Pero mo ingon mo nga usamay himo o na ko si Rex, kung makaundang ko og jaging, simba ko lang. Motomargid ka o ga DTX 500 capsule kay maunay mo control sa imong diabetes or sugar o kang imong blood pressure nga abnormal na. Ayaw paabutan nga mahalap ang imong panglantaw. Pero baning mahalap pa, pagkapaitan. Dili na takakita gwapo. Dili na takakita gwapa. Kusip o mahalap ta. Importante ikaw na atay mintinan sa imong kalawasan. Ilabi na dalit pod ka matakboyan o sakit or dili ka matakboyan o sakit or mahadlo kag makasakit. Tumar ka o D3Bio kay maunay momentin mo. D3Bio ang pinakanindot sa D3Bio kay naanay Virgin Coconut Oil. D3Bio buntag utong hapon lang gihapon. Napoy mga lalaki or babae nga gusto gyud magpabilin kutis por sila na ang ilang panit. Batasan ninyo kung kamo maligo ang inyong gamiton na sabon, ang DPX Beauty Shop. Kada kaligo po ninyo. Pag kami po mga lalaki nga baho pong ilok in town, kinsa may ganahan po natong modulog o baho tag ilok, batasan na kung ikaw maligo, gamit yun ka o ga Klinika Jopress. O kaning probiotics po na mauni pinaka-mindot po sa itong lawas kaya mauni mong al-contrast tanan. Ang probiotics, buntag untong hapon lang hapon magtumar ka. Ilabi na kung ikaw lalaki, dili na ka maka-entertain sa imong asawa o sa imong uyab o sa imong partner, tumar ka ang Extreme Food Supplement. Ang Extreme Food Supplement, makahatag kinikaligon sa atong pagkalaki, atong yun ma-entertain ang atong asawa o atong uyab. Pero usa ka mo tumar sa Extreme Food Supplement, anti-istoma ka, gikan sa imong pagtumar, 30 minutos, kumbati na sinisis. Ang tanong

0: News FM Live Report.
1: Hey!
2: Yes, Kim Fabrice. Yes, may hapon. Dali lang niya. Oh, ko
1: iguan. Oh, sana sa pituturing? Sana kao na niya, Bray?
2: Yes. Muna kita breaks. Bago lang muna kabalik diri sa ato ang pantawa, no? Sa extension ba?
1: Mm.
2: Una, kabalo ka kita breaks dito ang kalanaan, di ba? Kinungdung ka sa una dito kalanaan. Unahan dito.
1: Oh, kalanaan, no?
2: Karong gibali na din kita breaks. Nindot sa kanyang lugar. No? Makita ni mong pakinindot. Taas ka ni kita breaks all the way dito. Diri na yung manukan, na kapihan, na noodles. Pwede mahapon. So,
1: dito ba na pre-atbang sa may Beetle Guest House katong dapit sa may DSWD? Tama na to? Sa Pantawan?
2: Sa Pantawan, Kiva Breaks. Okay, numdung ko sa press club.
1: Mm.
2: Sa loyo sa press club, puno man na din kalanaan. So, nagibali na Kiva Breaks. Gibali na diri sa kilid. Paingon na diri sa kuan. Paingon na dito sa tumoy. No? Nindot kay Kiva Breaks. Limpyo na kayo.
1: Kadali lang, pre. Kanan-kanan karon pre. Nakalapas na ba na sa... Dumag dito press club or at magna sa Jerez, why not, at mag sa Beetle Hotel mo ba?
2: Actually, kaning Kiva Breaks, luyo na niya sa kuan, kaning tinago.
1: Ah, luyo sa tinago? Murag, likod na siya silbi sa dumag dito press club. Tama ba ko?
2: Yes, Kiva Breaks.
1: Okay.
2: All the way dito. Nindo kay simentado, aduna na yung clear parking, so dili na maglapok, mamungaon mo dito, masuro ito. Dito sunahan Kiva Breaks dito na mag-walking, no? Tayo nga dito sa may, familiar ka, the old years bago sa kwan, Banica River.
1: Tama. Tama.
2: So, mula ni, ako rin gidalikat ni Kiva Breaks, no, mga taga kwan, taga Manukan ni.
1: So, pero mangutana nang ko ni mo pre, kay dool man sa Lookright area, nakapadir, nakapadir na ba ang Lookright?
2: Ha?
1: Nakapadir ba ang Lookright o naaga po yung mga balay-balay?
2: Ang sa Lookright, Kiva Breaks, di naman ay dakong wall na nagibutang sa luyo, dili ni sa makasulo diritso.
1: Correct.
2: Ay dakong wall.
1: Maunay punto na ko, pre, kaya daghan bayag balay diha katong magprograma pa ko diha sa una sa Radyo Bisbat, na anay mga balay sa likod, muna akong buti pasabot, pre, nga naanay ka ng siwol or pader nga di na makatabok-tabok basta-basta ang mga tao.
2: Kiva Breaks, muna yung usta ka mga nukan dyan ni Kiva Breaks, lang tao na, mga live na karoon sa K5 News FM, no? Muna itong mga... Igutuan mo ka, Kiva Breaks?
1: Wala, libre niya. Pero ina, nga, Sri Santos, sa lang kahiwa niya.
2: Ay, libre sa tao ko, no? Sabaw sa kutsara. Libre sa sabaw. Sabaw sa kutsara, mga kapitita.
1: Sabaw sa kutsara. Okay. Taga-asa po ng mga trabahante niya. Pero pag-interview ng mga trabahante niya.
2: Hindi, muntahan ako ng basig, walang oras, magdali na po ka
1: hapa. Okay na, pre, natin mga, napatagang pag oras, pre, wala problema, pre.
2: Dali, madam, kasi may speaker of the house. Dali na, madam, live na ka ron sa K5 News, Rex Santos Candos. Unsa ni ato ang baligad rin, JJ's Inasal.
3: JJ's Inasal, lang mo rin na isang mga food,
1: rapper
2: mo. K5 Breaks, no? Muna lang po rin, live na ka sa K5. So, ganina K5 Breaks, ipag suroy na ko rin, naka on the spot ko ni Kiva Breaks, no?
1: Tayo naminaw sa K5! Mau ba? O saan natin na nga?
2: Si Ludi. Nas Ludi, oh.
1: Okay. Nag-busy
2: siya ro, no?
1: Ah, si Ludi. Naminaw niya sa K5!
2: No, kanina rin. Kapihan ni Kiva Breaks. Kapihan ni Kiva Breaks.
1: O saan ang kapi nila niya, pre? Apil na ang basong bayad na bitbito na to. Basit i-million report.
2: Hindi, apil, ha?
1: Okay. So, naminaw din niya sila sa K5, pre, ha?
2: Rinaw ni si Lodi. Ito na amigo. Amiga na ito ni.
1: Okay.
2: Naikapi. So, muna sa Kiva Breaks. Sorry ko. Paingon na dito. No? Paingon na dito para sa kuan. Sa ito ang kining parking. Limpyo na di, oh. Si Hawa na. Simentado. Kaon, limpyo. Parking, limpyo. O, muna siya atong kalodi na pita di, oh. Nara, ngisi.
1: Ngisi na siya. Naminaw gini sa El Castigador, ha?
2: O, naminaw.
1: Okay. So, asa man karon si Lodi diha pre, pwede na to maistorya si Lodi.
2: Si Lodi, dili ra kuno siya.
1: Ah, dili ra, maulaw siya.
2: Pero ni na sa ikwad na si imbot na si balay-balay na diri.
1: Ah, okay. Okay, pre.
2: Pagsunod na to nga kwan, lain na pagi pamilya ng station pro kira.
1: Okay ra.
2: Para ka to ulos pa to.
1: Okay, okay, pre.
2: Ano sila sa K5 News, muna yung mga taga diri.
1: Okay.
2: Kung sila kayo. Okay, my friend, tumunin sila, oh.
1: Okay.
2: Si Rex Santos, nasa kwan.
1: Okay, may hapon ninyo, sir. May hapon.
2: Oo.
1: Okay. Nanay po.
2: Nanay po dito, nanay. Tumunin kay Rex, pinilipita, oh. Limpyo na, mga ari mo, taga-dumagete. Ari mo din, sore mo din, eh. May kalanaan, manuka.

0: nakapihan ni Lodin rin na po yung isang feedback ko.
1: Ni feedback, kinaminaw sila sa T5.
0: Dali, kanilin na ito ni Moon, kaning singer na rin.
1: Singer ka tumagbayik? Okay. Nakailan na ba ako, bro?
0: Jiri bili niya si Rex Candos Santos.
1: Okay. Mukhang tapon ng mga air supply, pre. Ha? Mukhang tapon na siya.
0: Mukhang air supply, no? Tantang air supply.
1: Naasa yung gitara niya.
0: Yung si Rex Candos nga, ikaw ba itong mag-bisklita ako, no? Oo, moto.
1: Oo, mga na siya. Bike na siya, tapos abot sa kono, kanta-kanta.
0: Santos, no? Live.
2: Thank you, sir.
1: Ay, thank you. Okay, hello.
0: Okay, ako man. Ilan mo na yun naman? Diri sa Picas? Diri ka doon, diri ka sa... Tumunin ka, Fabrice, nilot ka rin. Pasuruyan, pasiyuhan, tapos lumagay bago rin sa Kipa-Rex, no?
1: Basig na gusto nga magka-pick-up, pre. Gusto magpa-relax. Pwede na diha. Luag pa. Safety pa ang mga mangaon. Dili pareha sa uban da pligdalan simbakulang delikado.
0: Pinuod na kay Fabrice.
1: Pinuod ba?
0: Dako kay parking. Mga malayo mga motor. And magkapikapin mo dito sa Lodi, pwede kayo.
1: Sa ato pa pre, secure karon dapit, pwede na nang
0: K5 mo. Ha?
1: Pwede na lang ngayon ang secure diha na dapit.
0: Nungutahan na sa inyo mag-break?
1: Oo!
0: Pag ako naka sa BISDAC, wala na. Nasa K5 na siya.
1: Wala na. Naanak ko sa K5. Naanak ko sa K5. Okay. Dahil malipat. Manolito Kalyit. Okay. May hapon ni mo dyan, tatay. May hapon. Daghan usahay malipat na to.
0: Oh, sige. Anyway, malipat na. Wasay, iwan siya palimot ni mo kay Murag nangangutang kaniya sa unang ano. Okay, Fabrice, okay. Sorry, dumagay mo na ibago ko ron ang pasiyuhan na niyo.
1: Dito, pre, pohon pre, o naatay time, pre, o nagyotay taas nga oras, pwede ta mo sorry diha kapi-kapi. Pohon lang.
0: Kapi-kapi lang. Dili, pwede, walay kapi, walay beer dari, ha?
1: Walay beer.
0: No?
1: Di na po ko tig inom po. Wala naman ko ka inom. Kapi na lang atong inom. Pwede ka sigarilyo.
0: Walay pwede. Dito ka sa lagat dito.
1: Dito ka sa Siwol Lapit. Pwede ka manigarilyo. Okay.
0: So, dili Lapit na kayo pa. Magdiri na katong mag-hilot.
1: Katong mag-hilot. Katong magpa-reflex ka sa imong lawas, imong tail. Tanan, mauna.
0: Na, dini. Transfer na dini.
1: Okay, mayo. Na-plaster na. Okay.
0: Astado na yun. Anyway, sila kong madugay kay Brex, kasi magkabayad na punta.
1: Okay na pinayo pa man po. Huwag man problema, okay ra. Kontrolado na ko ang kuan. Your Honor, kontrolado na ko ang kuan, Your Honor, Prosecutor.
0: Manigay mga Brex, sabi ko abot na rin, oh. So, na yung ilot, reflect. So, okay kayo na dapita, Brex. No? Tawahay na, nag-parking, and everything. Ask ka na kay Brex, ang ilang problema lang kung rin, wala CR, no?
1: Pero na may CR doon di April, na may CR na!
0: Dito na pizza unahan kita.
1: Dito, may CR.
0: Mga
1: pero sige lang, base ba og mapalitaan na po na og pamaagi po ni Mayor Chikiting Sugar Baringa?
0: Yes, usan na sa gikwa nila.
1: Possible priority.
0: Okay ra ko nung kita ka malalaki ha, pwede ram ka mo talikod, pero kung babae, naging mo dalagan pa dito, but...
1: Pero maski pag malalaki ka, mas maayo good na ito'y proper kuang yun, pre, nagay ka ng CR yun.
0: That's correct, kay Fabrex, so. So muna, layo ka na dito kay Fabrex, bali ang ibang kuang, isimod na ito doon.
1: Sa ato pa, pre, ang piyapi karon sa una, ang piyapi, di grabe po kadaghan sa una, pre, murag na break karon na diha, sa Dumaguete.
0: Yan na din eh. So, ato mga timpurahan, chistika, nadiri pa maling dari. At doon dari may pahimpayang kay Fabrex dari sa kuadro sa may, sa ni, doon sa engineering. Ibali nila dari.
1: Dito, para ang close monitoring sa PNP, usa lang ang direction sa PNP.
0: Tinoda, usa na lang.
1: Okay, usa na lang. Di na mo ito pagpiyapig asa pa.
0: Nay, kada balay na yung mga kuhan, mga balay na yung mga kuhan, nay, sugaan sila, nay, mga suga sa syudad.
1: Okay. So, usa may pamaagi nila diha, pre? Tikit-tikit lang ilang bayad? Tikit?
0: Yes, katong dito nang utana ko dito ko sa Lodi, tikit lang 20 pesos a day.
1: 20 pesos a day. Okay.
0: Yes. So, tikit-tikit lang sila. Ang tod mahimutang na ni diri kay Fabrex mo na plano magbutag gamay pickleball diri, no? Para lang mabibo ang kwan ang lugar diri.
1: Ana'y plano nga magbutag og pickleball ang syudad diha.
0: Na namin, nagdula-dula dito rin, pero basun, himuon daw ganito yung kalanan ito ganito ni Kipa.
1: Ah, posible. Kaya kung gamo nagpikulbol mo, nagkiyos na kayo, naganang sakyan ng unya, mag-uot na po doon niya.
0: So, makita sa background ng Kipa, nindot kita raw, no?
1: Okay, kayo.
0: Oh, nindot kayo.
1: Okay, kayo. So, puhon mo, sorry ko niya, pre. Kuyog ta, pre, kuyog ta.
0: Sige.
1: Pero mag-mask lang ta, mag-mask ka nang di ta mailhan.
0: Ngunugun na, mga pinag. Ano ni Kipa Bes?
1: Ay, Kipa Bes.
0: Sa Boulevard, sa Pantawan, naninod na kayo, masuruyan, malapasiyuhan na sa tanan mga gumagete o mga dayo, gikan sa gawas. Dini mo, dayo mo diri sa Pantawan na Boulevard. Kikan diri sa gawas, Kipa Bes. Kinos ka Kipa Bro, August Busilo, para sa kapiyon ng balita. Serbisyo publiko, Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Okay mga siligan, so kinting kami now, situational report ni Kipadre Bustillo dito sa May Boulevard. Pagbalik na to, at magtagaanog, magtagaan ang inyong mga mensahe, ha? Alas 5.28 na, ato sa ito sa Pikas Lawak, sa napila ka mga pagbago. Engineer Bell, Kandos!
2: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
3: Bio. Kasi Thorazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katabis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko dahil si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag copper kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup, araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
7: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotic, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotic, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advance Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasa kini sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
10: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. In town. Factory Bio.
11: Ako si Hinitag Adalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay motuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpungan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong
10: Mighty C!
14: Mapalit sa mga butika!
10: D3 Bio!
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
14: Mapalit sa mga butika!
10: D3 Bio! D3 Bio!
17: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
14: Ang Visio,
10: gamay D3.
14: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
18: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginog ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
18: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
10: Ang DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
10: Atunay powerful extracts.
18: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
10: Ug the sugared sugar cane.
18: Mga organic compound.
10: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
20: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. 4 Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
10: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
25: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
14: Kapalit sa mga butika!
10: DTX Coffee Mix!
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix!
14: Pumaka sa mga butika!
10: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mary Ann.
0: daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Ang kakampiyon ng estasyon
5: sa Dumaguete City.
4: 97.7
6: K5
7: News FM.
27: News FM.
28: Oras, alas 5:37!
29: Pisya! Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!

0: good PM si Rex kanunay mi naminaw nimo. Kusog kaayo ka diri sa Barangay Buenavista. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo sa taga Barangay Buenavista, ha? Kanang naa sa ibabaw nga bahin diya sa may Santa Catalina. Diyan siya tagaig pagtagad ka ng mga mensahe nila niya. Lasig magmahay sila. Si Kiki, namino na to si Kiki. Kiki! May hapon ni Muda, Kiki. Tagaay o pagtagad ka ng mga mensahe nila niya. Okay.
1: Gikan ni General Lorito Habagat siya mayong...
0: Kadali lang, tagaasan na itong reaktor na itong regular... Sir, mayong hapon, sir.
2: May hapon, sir, Rick.
0: Sir, may hapon, sir. I miss you, sir.
2: I miss you, sir.
0: Lagi, sir. Ako po... Ha?
2: Alang, di kaya man lang ito sa oras ni BP sa araga nila.
0: Oh, sir.
2: Excited na ito. Nganyan ito sa sasinod.
0: Hmm.
2: May tatu ko natin siya Laos. Wala man si Rick.
0: Ah, ni Anto sa Senate, pero wak mo Anto sa... sa...
2: Oo,
0: impeachment trial. Okay.
2: Mm. Sa trial.
0: Sa trial.
2: Kayo pala
0: dito. Dito, panahon pa unta ito niya.
2: Oo, kay... It's a public servant.
0: Mm.
2: Officialis, ikatuhang pinatataas. Dapat unta. Yung mga kanya tama po itong kantao, kung nakatay problema sa bahay sa ito ang panirgutyo at ito sa mga tanda. Pero kung ano nito sa higayon si Rex?
0: Higayon na unta ito niya nga makahibalo ang tao, pero murag naman ito'y press briefing niya sa mga iyang kagrupong mga abogado ba ito, sir?
2: Na ako no si Rex ay kuhaan nang ito gahapon lang mura sa siya garis maya sa resulta.
0: Mm.
2: Samot na po naman si Rex kay kada subject sa depensa, eh, madinay man. Mag-alaw ko sa depensa, marag wala man tayo ko ang direct, ang abogado, pati na si Carlo Lamasa. Mura ang kilaw pa. Mura di kilaw na sa mga nilibutan. Pero anyway, nagpatayon naman si Rex. Ang ako naging si Rex, ito yan lang to. May CVT sa rabigit ko na gano'n na. Ngayon na nung uban na murag nilabok, murag nilakak.
0: Murag nila buk, murag ni kakak, murag pahatak-hatak ang style.
2: Oo, niya. Ang doktor ko noon, kakak ni noon. Murag si kami, Erwin Torto na may mo pag-condition para mo resign siya.
0: Oo.
2: Kung mo resign, resign siya, di ba? Para yan ni BP, kung muanto, muate. Open lang dyan, sir.
0: Bito, sir, no? May punto po ka, pero wala po ta kay Balo, sir. Basig, diskarte na po na nila. Unsa man?
2: Madiskarte yung mga unta na, sir. Walay mo labaw kung ikaw mo makapupa.
0: Tama.
2: Wala yung justification para na ko, sir. Believe ko sa usaka tao, hindi pa kanilan, isang gunsa pa na din na, pero iyan ato bangon. Saludo ko.
0: Gapapusas o nagpapriso?
2: Nagpapusas o nagpapriso. Base sa prosito, pero naata siya katungod kaya ito. Wala pa.
0: Wala pa man. Gikuan pa man. Ongoing pa man ang kaso.
2: Anyway, sir, Rex, napayot ma. Ato atangan.
0: Okay, sir. Salamat sir, salamat kayo. Ka, sir, sa mong panahon, sir.
2: Salamat, sir.
0: Thank you. Okay, John, sir, tagaayog na pagtagad ka ng mga mensahe niya na nang namino na ito karun o nakatutok sa itong... programa sa El Castigador. Okay, basa.
1: Gikan ni Johnny Lorito Habagat sa mayong hapon idol o gikan ni Brixman Sidecare siya nga good PM sa Rex. Shout out dere sa San Carlos City o gikan ni Mayet Salvador siya nga mayong hapon idol Rex. Shout out to
0: Mayet. Kaysa to si Brixman?
1: Si Brixman sa Irek.
0: Okay. Maday karon medyo dato na naroon kahit nakanimong man siya negosyante, secret millionaire na po ni siya karon. Mauni sa una ang akong driver. Kadumdum pa ka na? Si Kwamba? Si Brixman? Oo. Taga-Sibo. So karon maayo na yung kahintang. Okay, salamat kayo ha. Hindi man na tumatag na ang panahon. Hindi man na tumatag na ang tawag. Sige, go ahead.
1: O gikan ni Mayet Salvador siya mayang hi, mayang hapon Idol Rex, shout out to my friend Joe Ibasan, Mandaling Salamurin, Hamandron, Maritis Arellano, thanks sa pagbasa friend Jancy, and God bless us all. O gikan ni Rebecca Granada siya nga, good afternoon sa Rex na Mino sa Kalikanan, Pamplona, Oksanan nga, Oksatanan, salamat. O gikan ni Priscilla, patok siya mayang hapon, sa Rex, shout out sa shout out ko sa Patok Family sa CQ Hagna Barangay Nagbalay Santa Catalina Perting Kusugas K 5 News FM Diri. Salamat. O gikan ni Joy Fry siya nga hello sa Rex mayong hapon. O gikan ni Aldrin Bilio Pail siya mayong hapon. Sa Rex nagpaminaw mi diri sa Bandula Kabang Barangay Alang Hilanan Manhuyod og shout out ni si og shout out sa Rex. Salamat. O gikan ni Joy Iba sa siya nga hello Idol Rex sa Gwapo Idol ng Masa. Happy Blessed Tuesday. Detects ko humix na super kalami ang ping kanunay idol. Watching live Jump Shop Sito Lumbi Barangay Tugastanay City, Philippines. Mabuhay. I love you all much. Then like and share from Joy Iba. Joy Iba san with love. O shout out to K5, Laris, Kumari Kapitan Arlene Rosario, Nung Zerapion Reyes, Nung Elmer Adlawan, Kagawad Carlito Bakod, Darwin Cornelio, Kumari Lynn Aguarios, Nandi Lima Katian, Mayot Salvador, Marilyn Salamurin, Gina Cadalso, Aldrin Bilio Pael, Mars Daisy Atis, Isabel Bau Reyes, Maribel Abaya Saikon, Migo Steve Cornelio Arnaiz, Nung Chudoro, Zerna Daimi G. Esteban Staniel Zerna, thank you sa pagbasa, from Joy Basan with love. O gika ni Ludis Apetanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Gilly Ritis Dago siya nga, good afternoon sa Rex.
0: Okay mga siligan, soki nga pa dahil sa kuro sa itong programang El Castigador. Naay reklamo dire. Kani bang mga estudyante, matod pa, grade 6 pa, ga-drive og motor. Musakay, mapasakay pa yun og mga classmate. Grade 6 student. Kita ba usay nga mga ginikanan, maski pa usay kahanas sa atong bata nga mag-drive og motor, dili na to isalig ang manubila sa atong anak nga underage. Kay lisod na kayo pananglitan karon og madiskrasya be. Moingon lang mo underage na. Ipahatod sa imong bana o ikaw mismo ginikanan, may mohatod sa imong estudyante. Ayaw isalig sa imong anak nga underage mo drive og motor.
3: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kita usahay ra ba? Ang dayon natog taming-taming dayon, underage ba ng akong anak? Ayaw! Ang bata, gagikana sa ato ng mga ginikanan. Tudloan ba natog tinarong? Ayaw ninyo pa-drive ba? Kaya nagkareklamo din eh. Pasakyon pa kuno ang silingan na classmate, magpaharurot pagod kuno o padalagan. Kung madiskrasya, usawa man nato na karon, panalitan lang. Maingon na po mo nga, underage ang akong anak. Ayaw! Ipatod na sa ginikanan. Ayaw ninyo isalig ng manubila sa inyong mga anak. Kahit kung makadiskrasya o niya anak, makamangga. Dahil magmuingon nga, ang akong anak na manggaan. Di ba? Muingon dahil mo, akong anak, underage mo yan na. Manin karoon ang mga bata na spoiled na. Kana bang gasalig na ba? Kahit tungod ko no underage. Ayaw! Napa-style karon sa mga ginikanan. Ang mga maestra dayon may pasangilan o inkaso kasapan sa maestra. Pero ang tinuod ba yan, magdikan ba yan na ito mga anak kanang sa walay pag-respeto po. Idaklit lang na ito gamay na may respeto. Kaya naan naman taan ni karon ng hisgotana na ito. Kita mismo nga maginikanan, may magpitol sa atong anak. Parayaan yan pag-drive. Nak, ayaw pag-drive, nak, porbida. Sakay na lang magpidikab. Maingon mo pangyawat. Pangyawat mo nagmadiskrasya. Ang pangutana. Naira ba sa mga estudyante karon mga batanon? Karab-karab mo padalagan o gasakyanan o mga motor. Simba kong mabanggaan. Reporte mo sa pulis. Kay nabanggaan ang akong anak. Nagkabanggaan ay kay inyong anak walay bang kaagan sa mga traffic o mga rules and regulation sa pagtadrive o asa padulo ang dalan. Panawa ka ni karong experience na ko sa bakong. Kanang may traffic light diya sa may isugan. Sa may diversion road. Manawagan lang ko kang Mayor Linen. Mayor, nindot nga kana bang ang mga tao maidukar kabahin sa traffic ko. Sama ra sa mga traffic light maidukar.
4: Butangi siguro na mayor niyang PNP sa Kabuok or a traffic officer. Kay kung hindi pa pasinsyoso katong driver na gisundan ako, magkabanggaan na yun. Kami nga sa kasagaran nga ingana, mga batang ang ragiha po. Di kasabot sa traffic. Dudong, kanang araw magpula, kung asar ka tudlo ang pula, bawal ka mo anto padulong dito, basta pula ang araw padulong, wala ba ang to? Kaning umang kay Mingaw, kabalo silang istap, halang ritso, o niya kanina kago ang pikas. Mauna, manawagan ko kang Mayor Lenin Albiola sa traffic o TMO na sa may bakong mayor, pabutangin ng traffic enforcer. Ako ka ng traffic enforcer, mayor, diya sa kanang sa eskwilahan bitaw, kanang kanto bitaw sa kaning kanto diya sa may Rose. Saludo ko anak nga traffic officer. Pinood lang. Dili ingon nga kita taluk ta sa usa ka traffic officer. Okay kaayo. Kanabang makita gid nimo ang iyang trabaho, dedicated gid kay niya. Kanabang maayo gid sa mo trapiko. Wala gid sa pukanay. Makasabot kasi ang sinyas. Pero kanang traffic light niya, Mayor Lenin Albiola, pabutangin ng traffic officer, Mayor, ora paistambayin ng pulis kay naayga po yung mga kunukoy. Misag pasundo ni mong tinarong, misag gapula ng arog pawalag patuo kay tuon lagmingaw, halahandos ng gihapon. Usang klase. Naanagibutangan na mo o guide, hilo o sa padiha, tanah na ah. Napoy uban, istap ato sa pedestrian line ka istap. O saan pag-agistaw, gisli na ninyo? Gibutangan na nagbagis niya. Mura taga nulag kabit, ana. Pag-istap, ayaw na mong tama ka itong agianan sa tao. Di ba? May ma-experience na ako. Kaya ako, mabuntang sa'yo man ito na kong tiyanggi, kaya ako gusto mo pili gulay. Maugin ay ma-experience po na ako. Naagay mga kulukoy na klase ng mga tao.
3: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Dapang lingo pa! Malipay pa kay nakasunod siya! Pero istap! Di ba? May untag istrikto ho na, Mayor! Tikitan, tikitan! Kayo na'y magpalaban rin ako, kakasampan po na akong apel direk!
3: Rex Candos! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka! Isubog mo ang Rex Candos! Sumbong mo, action ko, Rex Candos!
4: Di makasabot! Naanay traffic light, di gapong kasabot! Naanay katikang-tikang atong tao nga sign sa tao ating tabok, iskrinan lang gapong! O saan klaseng uto ka? Kanang makita ninyong bagis-bagis niya, pedestria na agiana ng tao! Pag-istop, ayaw na mo dito, diri mo dapit ubos! Ayaw niyong tamaki na, kita mo anang may sign sa tao? Nagatikang-tikang diha, maunay mo't pasabot. Kung mapula, istap ang tao, kung green o sabay color, green, blue ba na, sa tao na, mo abanti ang tao. Makita raman ako, may agresibo ninyo mga lisensya, mga tunto kayong dako. May unta, mabutangan na ninyo rin, dakpon, dakpon. Saan klase ng mga tao? Mga gahi kay ulo.
3: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Dili kasabot na nagabulalat na ng traffic light niya. Kabalo mong istap. Bahala, mingaw pa na o sa tanan mga mingaw. Ayaw sudla. Kay magsalig ding pikas nga go, simba ko niya mag-abot mas tunga. Mangayo din mo na sa munisipyo, Mayor Lenin, sa inyong asa inyong mayor. Mayor, resita, mayor. Kay nabanggaan mo, discrash. Ako, mayor, sumbagong ko ng samad ni mo. Makasapot bitaw. Klaro na kayo, di pasunod nagtinarong. Nindot na tanawon ang bako, kay na nanay traffic light. Kanang padulong dito sa balisya, kanang diversion road. Hala mo, suksok. Gago nga klase nga mga tao. Naguntag ako'y matong na ninyo kahit tiwasan yun tamog ligid-ligid ang dalan.
5: Hindi na kailangan pang
4: magkasapot ba? Magpailag yun mo nga asa mo gikag ispidnuhan ang mga buang mo. Di mo kasabot nga naan na may traffic. Ya, hello, mayong hapon.
6: Hello, sir.
4: May hapon, sir.
6: Hapon. Kanibito mga mga driver at kasada nga buluyagong Rex. Kako mabantayan kini mga minor Rex?
4: Tinuod na sir, ako wago kayo. Tinuod na kini mga batanon karon, grabe.
6: Oh, kasagara sir ako magbiyahe ko labi kira magabi.
4: Mm.
6: Matingala ko nga ni sakyan na motor nga kanisuga, sulaw kayo bisag imo signalan ukay, dili gyud mulo.
4: Kay, wa man kasabot, wa man kaseminar.
6: Karon pag laboy, oy batan mga batan on man dayon nagkuyog kag nagasanay, tagura pa yangkas. Dili sulaw kay suga.
4: Tinuod na sir, ako na experience na ko na.
6: Oh, nya kwan pod na dire sa Pamplona for example.
4: Mm.
6: Pwerte gagana sa mga bata din nga gadrive og motor si Rex.
4: Mm. Bata, dapat gi-stricto na sa mga traffic niya sa may Pamplona.
6: Oo. Oh. Unya, dakila na kadugo na biyata niya na nagipagawa sa mga minors kaning below 18, dili pa pwede mo drive og motor.
4: Oh, tinuod na sir, tinuod na.
6: Kaya na, bisag unsa sa kaya na, basta kay dili pwede sa mo drive. Kaya karoon sila stagkan kayo na makita, bisag di na ito lang taon ang certificate. Kailan na ito nga, wag yun na kabot o 18 so
4: kay bata. Ay, nga nung mangita pa matag birth certificate sir, nga klaro yun kayong bata.
6: Oh, gagmay pa yun.
4: Okay.
6: O niya, ilaram yung iangkas, ilang mga inahan, magkaring mga inapot.
4: Oh, tinood na, tinood, wago ko tinood na, mga aman, mga igsoon, iangkas.
6: Oh, o niya, gawa sana si Rex ha, sa mga binars. Grabe kayo, dinis Pamplona, Sirix, sa mga motor. Pwede mga langas at rambutso.
4: Oh, manawagan ka sa PNP niya sa may Pamplona. Dapat kontrolo na.
6: Oh.
4: PNP niya sa may Pamplona.
6: O sa Mayor, Sirix, manawagan ko sa Mayor.
4: Oh.
6: Iya maguningi ka, Sirix.
4: Itulerit.
6: Pamahay sa ito na sa pagbago niyang lingkod na iya ko nung pang walao rin tanang mga...
4: Pero, doliyado. Sir, salamat kasi sa inyong panahon, sir. Medyo apikin na yun akong oras, sir.
6: Ah, okay.
4: Salamat kasi.
6: Salamat, Sirix.
4: Okay mga siligan, soke digdamin ha. Wala tayong oras. Salamat kayo sa pagapamplona sa konsen. Sa ngala sa mong station manager kay Pipe Sir Bernie Cabosa, Area Manager Santa Catalina Mayor Pebo Banyana Liga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Key 5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa Key 5 Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngala sa mong Atsit Engineer Key 5 Abobin, kung kinatibok ang pwersa sa Key 5 Music ng Dumagiti 97.7, may hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Ang istura nila mahurot bilang oras na nagkaupos. Wala may siksikin sa makapukan sa akong barugana. O wala may siksikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga kung di tama ka ng katungon. Sumbong mo! Action ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Bilang kuman sa mga balitang komentaryo, kini si Kakipab Rex Santos Candos kanunay nakamaltis eh. D3X Pabalot Capsule, D3 Bio, Extend Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalag yun ang Diyos. Kandos!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio!
8: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DGX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DGX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangati sang DGX Coffee Mix.
7: DGX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent, mauna nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Bug Clinicas for Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas for Biotic.
1: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas for Biotic.
3: Gaan. Matsoy right man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
5: At stamina.
3: Tika. Mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend. Supplement for men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lilis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing pagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba limo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
14: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
14: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga buti.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:12 sa gabi. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayroong gabi, syudada sa Dumaguete o da probensya sa Negros Oriental. Aniya na ito ang alayng hugna sa itong D3 Bio Evening News ka sa aning adlong Martes, Hulyo 7, 2026.
22: Kita kita live sa mga official Facebook page, K5 News FM Digital Dumaguete, o mabati usap, pinaagi sa mga nakahugap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
21: Kami matod ka ninyo sa mga labas ka balita karong gabi una sa mga D3 Bio Evening Newscast. Ako si K5 DV Natidog.
22: Huwag ako sab si K5 Rufa Devero.
21: At sa headlines itong mga balita ang hatod ka nato sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C. Swerte sa bet collector na sikop sa anti-illegal gambling operation sa Vice City.
22: Dar, mapuda-pudo titulo sa yuta sa agrarian reform beneficiaries.
21: PNP Negros Oriental ni kumpirmar nga luwas na tanang lugar sa Siliman University human sa hulga sa bomba.
22: Bagong Municipal Agriculture Office nagpahigayon og pagpamorga sa mga kahayupan sa lungsod.
21: Sa balita nga regional, Kapulisan sa Bohol nagpahigayon og libre nga MMR vaccination alang sa PCR month.
22: Pre-disaster risk assessment alang sa ASF og RSSI gihimo sa OCD.
21: Pagpamusil sa Barangay Barago sa Bacolod City gitanaw nga tungod sa droga.
22: Maganap una sa balitang nasyonal, VP Sara blooded but unbowed sa impeachment trial.
21: Blood control probe ang ay hatagan og prioridad sama sa impeachment si Goni Cayetano.
22: Hangyo in Revilla nga makatampong sa haya sa igsuon agi basura sa Diga na bayan.
21: Vice President Sara gibisita si Marcoleta sa PNP Hospital.
22: Sa balita international, missile test fire sa China sa Pacific. Gipalagan sa Japan, Australia o New Zealand.
21: Sa balitang sports, Belgium o Espanya sulod na sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026.
22: Og sa balitang showbiz, Dolly, winner isip kambal sa Avatar The Last Airbender.
21: Nagkito mga kompleto nga mga headlines itong mga balita karong gabi una magkakita ko sa itong kompleto nga detalye. Una sa itong balita.
20: Balitang lokal.
21: Nasikop sa kapulisan ang usa ka lalaki ato sa gipahigayong anti-illegal gambling operation. Itong alas 8.25 sa gabi, Hunyo 5, 2026, sa sitio Pag-asa Barangay 2 sa Vice City, Negros Oriental.
22: Ang suspect, ilangan si Jefferson alias Jeff, 27 anyos, residente sa Barangay Binyuhon, Vice City.
21: Nasakpan ang suspect na nagpahigayon ng ilegal na swerte sa kundi na kumpiska gikan niya ang mga building stab, ballpen o kwarta ng mabalor o 410 pesos.
22: Kasamtangan ang gitanggong ang suspect sa Baay City Police Station aron pasaka ang tukmang kaso na may kalabutan sa paglapas sa RA 9287.
21: Samtang dar, mapunapun sa titulo sa yuta sa mga agrarian reform beneficiaries sa kompleto nga di Italia. Ito nga dawaton si K5 Cyril Arepe, K5 Sai, ikitag mo.
23: Ang Department of Agrarian Reform din sa tulalikin sa Negros Oriental itagdag kini mga punapod sa matitulong sa yuta. Ganto sa mga Agrarian Reform beneficiaries is ERBs na din sa Negros Oriental karoga Julio Chas at ang kinipagan sa may Negros Oriental Convention Center. Kamay nini usas sa mga Inter-Agency Coordination Meeting paluhan ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Engineer Manuel Galon ang kinipagan ni Antong Julio Saiz sa opisina sa buhatan sa DAR Dumaguete. Aro kisigutan nini ang pagpagandam alang sa mga kalukan. Ang meeting tabungan na sab kini sa patigyanan sa Philippine Information Agency, Provincial Disaster Office, Traffic Management Office, lakip na sa Provincial Civil Security Unit, Philippine National Police, PNP, Army, o ang Dumaguete City Traffic Management Office. Ang balita ito natin ito na kanina sa DTX Copemex. May kapi ka na ng ka-detox pa. T5 na sa Iril, DTX na 5 na pa. Para sa kapi kapalita, servisyo pliko kayo sa Negros, T5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
22: Daghang salamat kay K5 sa Iril, Repe. Uga laing bahin sa ato ang balitang lokal. Gipahibalo sa publiko sa mga sakop sa Negros Oriental Police Special Office Conorpo ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Timor J. Alam, Provincial Director, kang tanalima ka na ilhan nga lugar nga sa sakop sa kitahong nga hulga sa bomba na labigit sa Laman University, hingpit nga gisusi o gideklarara nga luwas.
21: Mga personalized sa Dabagat City Police Station, uban sa mga EOD units sa K-9 team o mga kauban nga ahensya, malam puso na kompleto sa comprehensive mga security assessment of clearing operations.
22: Katulad sa ilang clearing operations sa kapulisan, uli nakitaan nga mga explosive device o katuuhan ng mga hulga sa bisan hain sa mga ilhan ng lokasyon.
21: Ang Norpo, nagpasalamat sa ilang responding unit ng mga kauban ng ahensya alang sa ilang paspas o koordinado na pag-responde.
22: Diyaw hapusap ang publiko kung piling mabinantayon kung salig lamang sa opisyal ng mga tinubdan sa impormasyon uli kaya na pagpakatap sa so, lamadun inga mga report ng mahimong hinungdan sa wala kinahalana ng alarma.
21: Oras alas 6:09 ito ang katapusan sa balitang lokal. Takong Municipal Agriculture Office nagpahigayon og pampamorga sa mga kahayupan sa lungsod. Sa kompleto nga detalye atong nga water seeker K5 James Bandukilio, James K5 Boss.
0: K5 News FM Live Report.
1: Ang Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Bakong Negros Oriental na nagpahigayon sa pagpangapunapun sa tambal para sa pagpatay sa mga bakterya para sa mga kahayupan na ugingunban ang paghatag sa mga gamit sa agrikultura ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay Buton, Bakong. Ang inisyatibo kamahin kini sa parayon nga paningkabot sa lokal nga gobyerno aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura sa lungsod ug ingon man na mapaayo ang panginabuyan sa mga mag-uuma ug mga tigbuhi ug kahayupan. Si Mayor Linin Albula uban ni Vice Mayor Jocelyn Joy Albula ug ang mga miyembro sa sangguniang bayan mipamatuon pag-usab nga ang kalambuan sa agrikultura nagpabilin nga usa sa mga nag-unang prioridad sa lokal nga gobyerno sa Bakong ilalom sa administrasyon ni Mayor Linin Albula. Ang balita gikan sa News Center nahatod kinato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Kiniligapon sa kanunay ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ka K5 James sa D3 Bio Bandukilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. D3 Bio MV Newscast Mahalitang Regional.
22: Ang atong mga balitang regional, ganito si DTX sa Coffee Mix, nag-hapay ka na nag-detox sa kapa. Ang Bohol Police Special Office and DPPO, malampuso nagpahigayon og libre missiles sa Moms Will Be Alive and MMR Vaccination Drive na itong Julio 6, 2026, dito sa San Francisco, Daguhoy.
21: Hiningan ay siya tibog, ipangurahan sa Police Community Affairs and Development Unit uban sa pagigabayang sa Department of Health for the Year of Quarantine uban pang mga partner.
22: Kumusta ang kalihukan na mahatagan ang prioridad ang panglawas ng personahe sa kapulisan o sa ilang mga pamilya isip kabahin sa pagsaulog sa 31st sa Police Community Relations and PCR Month.
21: Ipakita din ang ligon nga paraghiusa sa mga hensya alas sa paghatag og di kalidad nga serbisyo na magbatiagan gayon sa katawhan.
22: Dugang balitang regional, gipahigayon sa Office of the Civil Defense and OCD sa Negros Island Region ang usa ka pre-disaster risk assessment aron tukion ang mga peligro nga dala sa African Swine Fever kun ASF ug Red Stripe Soft-Scale Insect kun RSSI.
21: Ipangunahan ni Regional Director Donato Cermino III ang Montigo uban sa mga hingtungdan nga ahensya aron maplano ang tukmang mga lakang.
22: Nasuta sa datos nga libuan ka ektarya sa mga panalong ug tubo ang apektado na sa RSSI samtang ipahugtan usab ang pagbantay batok sa ISF aron malikayan ang pagpakatap ni ini.
21: Ipasinanan sa mga otoridad ang posibleng dautang epekto niini sa ekonomiya ug supply sa pagkaon kun dili kini mapugan sa dali nga panahon.
22: Isutan usab ang pagpaigma sa mga lokal nga kagamhanan aron mas mapalig-on ang pagmonitor ug pagtubag sa maong mga problema.
2: Regional.
21: Katapusan sa itong kabalitang regional. Hatod ka na to sa DTX Kufimix na rin ang palaya. Di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Kufimix aga kapika na raga detox sa kapa. Gitan ang nga posibleng korektado sa ilegal na droga ang hutibo sa pagpamusil ng ritibo sa Purok Langis. Barangay Barago, Bacolod City na tungolona sa Buntag.
22: Ang biktima nga si Clint Mark Mais, 32 anyos, taga Purok Kasanaga, Barangay Mandalagan, ang dipusil sospek nga si Rafael Cantuar, hamtong na ang edad o residente sa Silay City.
21: Matod sa kapulisan, kalit lang nga nidgiruol o gipusil sa suspect ang biktima. Samtang lang gilingkod kini sa Daplin sa Karsada.
22: Naigo ang paas sa biktima o padayon karun kinigiatiman sa Tambalandan. Sa pagkakaroon, ipangitan na sa mga pulis ang suspect isa paspas ng misibat human sa maong hitabo.
21: Balitang National, magka-K5 patod ka na to sa D3 Bio. Gipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na karunga Martes nga magpabilin siyang samdara pandili mo yukbo. Taliwala sa nagparayon ng proseso sa impeachment batok niya sa Senado.
22: Iato si Duterte sa Senado aron makitagbo sa iyang mga abogado apan wala mo tampong sa gitakdang pagdungog. So sa kamubo nga pakikatubang sa media, siya maingon, niining grabe yung pag-atake o pagpamugo. Samdan man ako, apan dili ako mo yukbo.
21: Wala na idugang pahayag ang ipagawas ang Presidente o wala usab siya butubag sa mga pangutana gikan sa media.
22: So wala pa maabot si Duterte, gipahayag ni Attorney Michael Powang ang mahigtagbo lamang ang Vice Presidente sa iyang legal team o dili mo tampong sa proses sa impeachment itong Martes tungo sa mga nakatakdang kalihukan.
21: Mata ni Powang na nasa Manila si Duterte apan kinalan siyang butambong sa ubang mga tulumanon. Kuman sa maong natigo, lakip na ang mga pagpangandam sa Office of the Vice President na butubag sa nagsingabot nga Bagyo. Huwag gimakakusab ni Powang na naglingay si Duterte sa impeachment trial o sa iyang gipunti nga naa sa Senado ang iyang mga abogado.
22: Dugang balitang nasyonal, Senator George Alan Peter Cayetano ni awag Senado nga hatagan ug sa prioridad ang imbestigasyon sa tanang anomalya lakip na ang flood control project sandal sama sa gihatag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
21: Sa pakigrabe sa media human sa unang adlaw sa impeachment trial, agarog ani atong Hulyo 6 si Cayetano na mahayaga ang impeachment trial dili maulamang ang benchmark sa accountability sa mga opisyal sa gobyerno.
22: I-question usab ni Cayetano kung nganong walay pag-uswag sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee bay sa magingong irregularity sa proyekto sa pagpugong sa baha.
21: Iyawag usab niya ang publiko nga musunod sa mga impeachment trial sabto na mga isyo. Magisigutan uban ng tabang sa mga eksperto sa balaod.
22: Gibalibaran sa 3rd Division sa Sarigan Bayan at niliang hangyo sa pangiriso nga kanhi Senator Ramon Bongrevilla na makagawas temporaryo gikan sa detensyon ang matampong sahaya sa iyang igsuon.
21: Dagat ubang si Revilla og bagasong malversation or graft kalabot sa giyong gousa nga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Pandi, Bulacan.
22: Ngayon, Beron 9/2026, may tunga sa Revilla sa Sarigan Bayan sa Quezon City alas sa gitakdang arraignment uban sa iyang kauban nga akusado sa mga kasong graft o korupsyon na nanabigis sa giyong anumaloso nga ghost flood control project sa Bulacan.
21: Samtang sa itong katapusan sa itong balita nga nasyonal, nga hatod ka na to sa Mita C, ang alkaline base na vitamin C. Bibisita ni Vice Presidente Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police o PNP General Hospital sa Quezon City na karong Martes sa Buntag.
22: Iabuo si Duterte sa ospital mga alas 7:43 sa Buntag dito si Marcoleta sa PNP General Hospital aron mapailalom sa mga laboratory test.
21: Wala pa naghatag ang PNP dugang mga detalye bayon sa pagbisita sa Vice Presidente. Nasa iron sub nga nakita sa ospital si PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Ray Acock.
22: Ginagkop si Marcoleta ni atong Lunes sa Buntag human nagpagawas ng warrant at Sinigan Bayan 3rd Division kalabot sa kasong plunder nga nagkatinalog 75 billion pesos ipasaka bato kaniya sa Office of the Ombudsman. Ang kaso nagikan sa ging wala gitlarang donasyon sa kampanya nga nadawat sa mabalaod alang sa iyang kandidatura sa pagkasador ni atong 2025.
2: Balita International. International.
21: Balitang International, lama ka K5, utod ka nato sa DTX sa 500. Aron balay ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumarla og DTX sa 500. Ang military sa China, nagtubang sunod-sunod kapag saway o nga mapamahayag sa kabalakagikan sa

0: Pedaço do Target.
1: Balitang sports.
2: Balitang sports ang kinato sa DTX sa 500. Ang nasyonal ng mga koponan sa Belgium ug Spain nakaabante sa round of 16 pagkahuman gipildi ang Estados Unidos ug Portugal sa tinuod sa napadayon nga FIFA World Cup 2026 na torneo karong Martes, Hulyo 7.
0: Sa sinugdan ang dula tali sa Portugal ug Spain nagpakita nga parehas nga managsama nga ang duha ka kilid pakita sa sama nga defensive ug offensive nga kapabilidad.
2: Bisan pa, ang Portugal napakyas sa pagwapugo sa Spanish substitute nga si Mikel Merino sa pag-score ug sa kagol sa unang minuto sa extra time. Ang dula tali sa Portugal ug Spain natapos score nga 0-1.
0: Ato sa post-match press conference, ang kasubusan ng mga Portuguese nga football superstar nga si Cristiano Ronaldo nagparayag nga ang pangandoy sa World Cup sa Portugal na nagpabiling dili makabot.
1: Balitang Entertainment,
2: hulga na ito sa MyTC, ang alkaline-based na vitamin C. Biligid angay palab yun ang pasadayag ni Dolly de Leon isip kambal nga sila si Low ug Lee sa ginuhang season sa Avatar The Last Airbender.
0: Para sa mga tumatanaw, hingpit ka na himo ni Dolly ang maong papel sa labing gamayong paagi.
2: Nahimong isgutan na ng aktres tungkol sa iyang pagdala sa papel, isip mga magtatambag og mentor ni Princess Azola sa Fire Nation.
0: Naligaw sa mga netizen sa natarong saong paagi sa pagdala ni Dolly sa maong papel. Hindi pa kasama siya sa usaka chismosa o hirap-taon nga iyan nga kanunay na science at ng panghitabo sa iyang apalibot.
2: Di paambit pagani sa Netflix Philippines sa usaka eksena na nagpakita kang Dolly nga gihimo og memes butang nga nakapahimuot pag-ayos sa mga fans.
0: Iyan ko ni Dolly nga dili sa iyan ang pagdala sa papel sa kaluha apan usa kini kahagit alang kaniya nga iyang gikalipay pag-ayos. In short, manang Marites. Over actually good movie ba siya? Nahuman ako siya pero tama naman to eh.
2: Okay, nahuman ni mo?
0: Oo.
2: What is the moral lesson sa movie?
0: Ano, gamarite siya. Ito, ano siya? Kanang kailangan ka og teamwork. Char teamwork para mapakuan nimo ang kung gisa imuhang enemy. Palabas mo na. Okay, may kailangan jud ay ngay Marites sa kalibutan.
2: Okay na naman.
0: Oh, okay, para mahibal-an nimo nga aka to siya mo ni traitor nimo. Di ba? Kay kung walay Marites magpakahilom lang, wala jud na hibal-an nga ang gilibak ni kato niya.
2: Dapat ay Marites para rin
0: para na maka istorya nimo. Ya ang Marites nga imo pong gisurihan, isura pud sa uban, dinuagan pag yun.
2: Magagubot na hinuan.
0: Oh, tiwas. Pura ka balo dog kay sa imong enemy. in short, Ninang Marites. Alright, ang pagkatong naglangkob sa itong D3 by Evening Newscast ni Adlang Martes, sa maayong gabi ka K5, Ma'am Rufa De Vero.
2: Yes, maayong gabi ka K5 DJ Ma'am Tesai. The ever beautiful. Nalit pa kapin, ha?
0: Mami Rowena, Kakao na gracious imong gipadalang budbud.
2: Wala ko yung palabi sa budbud.
0: Oo. Okay, bawal man dyan ka ato.
2: Hindi naman. Kay giubo. Oh. Sa maga po rin sila ng food kay giubo.
0: Pero mami naman, nabalik nga na yung gihatag na.
2: Salamat. Parang nagito sa imo, ha? Hindi lang dito para sa kuha.
0: Kung sa imo chat, alas 12 kapin sa gabi.
2: alas 12, matuod ko ni chat mo. Ito ang mahal na mahal.
0: Sabi siya, charlang. Katawa ko, umaga ko na yun na ano eh. Alright, thank you so much, Mami Ruwen, and sa imuhan nga manga at saka budpon. Labi, kay ito pa ko, first time pa ko nga na, ay bukhayo ang pwede mabutang
2: bukhayo. Ay, bukhayo na ito.
0: Ay, bukhayo, basta something.
2: Mara siya chocolate, no?
0: Oo. Oh, na siya, kana bang, na siya bukhayo sa sulod tapos, ano mo to siya, di ba? Balangoy ba?
2: Mm-mm.
0: Oh, pero super lami kayo.
2: Sa imong na-feel pagkauni mo? Sa imong reaction?
0: Nakaana dyan ko.
2: Asa daw imong
0: luto ng mami.
2: Ikaw, sa ito, balik ka. Grabe siya kay reaction.
0: Oh, di ba? Pagkaon sa mga, Mora, nagkainom kag may tising kapag inom ni mo, nakaraka.
2: Nagi na i-sound effects
0: mo. Oo, dapat dyan na. Para si manager. Ako si manager, mag-inom na siya, DTX ko film, magsibungungan. Buwan na siya.
2: Grabe ako sa inyo.
0: Di ba? Okay. Dapat may with feeling mo na mo inyong kape. Hindi pareha ni Bill nga may tingog.
2: Oy, nana si tingog. Sound of a broken hearted man.
0: Yes. Masya nga, happiness is power ko, no?
2: Asa siya gengon?
0: gakuan siya, ganote.

0: out siya.
1: Wow. Mura magkatong mga kuwan sa Shakespeare.
0: Iyang gilisan niyang note gabi nga dugay nang nilahapit na mulabaw ang usa ka bulan usa pa mo react.
1: Ah, mo di ay.
0: Oh, da matigri na pa siya. Ay, di ba ko ito gano'n? Totoo ang mga naminaw, no?
1: Maing happiness gabi. Is power.
0: Oh, happiness is power. Which is actually, tinood.
1: Oh, tinood man sad.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pero gano'n si kagagool, drabi. Sad ko din, ha?
0: Ay, maing gabi sa itong mga nakahook up no K5 News FM by 1. Hello, Miss Ayi. Of course. Siya, dili ako. Pareha mo! Alright. K5 to 7, then I know the Kandondi, of course, Miss Rillian, Ian Nasri, and of course, K5 Randy, Colonel. And it is K5 to 7, then sa may Samrugi ka, Miss Elaine. And of course, namanin ko kasi Miss Elaine, no? And kang, ano? Oh, kang, Carlo. And diha man sa my K5 Blues FM Shaton, K5 McCoy, of course, K5 Danny's Macabing, and diha sa my ano, no, K5 Blues FM Tanhai, ka K5 Ace. Happy ka fiesta sila, Ace, no?
1: Sir Ace, ang somay daw.
0: Oo, dugaya, oy. K5 News FM, diha sa my Vice City, Chipstick Engineer, Melvin, Banico, and sa iyahang anak. And of course, there's our K5 Blues FM Mayungon, K5 Blues FM Kalaon, K5 Steve Flores, and Kang Elmer Isaga. Hapit na fiesta sa kakuya Marlon. Ingas kaya Marlon, lagi ang show may lagi.
1: Kasi mani mo na i-pick up dito sa Tanhay?
0: Ay, isila mo dala dali.
1: Grabe no, Sir Ace, oh.
0: Oh, bawal. Kaya K5 Ace, bawal man ano. Adto na pod Milo. Wa makag-invite Bill.
1: Sir Ace, ato na si Bill. Nakabalo na siya daan.
0: Bawal man ano. Bawal man mag-ihaw og baboy ko, no.
1: Isda-isda lang sa daw.
0: Isda-isda. Baka pamiesta na mi. Nya, bawal man ka dito. Hapitan na lang ako ang ano, siomay.
1: Bawal daw ang malay mo. Okay, Saman. Kasi may bawal dito sa fiesta.
0: Sa K5, ano, pwede na daw baka.
1: Oo. Sige, wala. Uy.
0: No. Alright. Atong hinabiyo na ito ang mag-comment sa itong Facebook Live. K5 Ace, siya hapit na fiesta sa kakuya Marlon. Lagi hapit na niya ang show may hain na.
1: Oy, kang ate girly betas na go off. Maayong hapon mga guwapa. DJ Tisay o kanimo in Dire Rufa.
0: What girl, hello to you. Judas Saldua, may hapon ninyo, sir. Lucky mirror.
1: Nili, masi ka dyan, sinio ka Sir Rex. Nasir naman taoy. Nakana na gali ko.
0: Alright, thank you so much, Judas Sabdua. Alright, and more kang, somebody. Ari Tomero Floor. Good evening, God bless, ma'am. Design ma'am Rufa. DJX Kufa Mix. To make a shout out. Joseph, Flory, Marites, Ruby, Christian, Eileen, Dida, Ihana, Joy, Iba, Santero, and Amina. Also, to destroy you one. Thanks, ma'am. Design and ma'am Rufa.
1: Kang Madeline Salamuin, Haman John. Good evening, K5 Divide and K5 Rufa. Shout out to Joy Ibasan, Roldan Vlog, Maya Salvador. Thank you, mga ma'am, watching live from Poblacion, Santa Catalina.
0: Alright, thank you so much. And kang Maritas Arellano. Hi, mga K5 Ma'am Tisay and Ma'am Rufa. Good evening po, shout out nila ni Sir Joseph, Ati, Flor, Chiquito, Kagawa Drito Miraflor, Dai Maya Salvador, Damnica Bero, Nanay Nina, Nanay Lydia, Sir Sonny, Patania, og sa tanga na lang namino sa K5 News of Mayungan. Thanks, Ma'am Lodi, and God bless.
1: Kang Sir Ace, gihapon, na ay naghang show may sa hakuya Marlon Silva.
0: Oh, igon bitaw ko nga dala, ha?
1: Uy, doon na kayo, ori-ari si Sir Ace man, no? Sino mag-ete?
0: Oo, mas doon siya.
1: Ipag-ari si Sir Melvin, Sir Ace.
0: Oo.
1: Okay, sige, mag-ari si Sir Melvin, mag pura ko an.
0: Sir, K5, ano, kuya Marlon, yung show may mo. Kaya, sala, dyan yung K5 Ace. Thank you so much. Happy birthday. By the way, so we're gonna have birthday today. Yeah, it is July 7, 2026. Thank you so much, Mami Rwena and Daddy Joel. Thank you so much for always listening. No, ang imong anak dere kay ako ano ning ano.
1: Sumay mo hong isalve.
0: Wala man ako ni siyag balig 1 year.
1: Isaon ko ni mo dai.
0: Dalas amo.
1: Dili kay pag dito mo ang tuon mo ko ni mo.
0: Adi ka walem, sige. Ano gusto mo?
1: Pakunti ka.
0: sige, sana.
1: Uy, magtumpa na ugba kasi Kuya Marlon, Silvana, Sir Ace.
0: Ah, ipabalik na po pa din doon.
1: Tumba lang man, no, may ingon ihaw. Oh,
0: huwag man po siya ihaw. Tumbahon ka ba?
1: Siya balikon, o.
0: Oh, patindog. Laplapan na siguro niya, dapit sa pa. Alright, thank you so much, K5A. So, ang pig niya, K5A. Of course, so, ingara si K5 Sir Marlon Silva. Kuya na, ano, shumay at saka yung budbud mo, ha?
1: Talaga yung kahumanan niya ang request yun. Hindi mahuman.
0: Ay, kuya, sa mga request, ano, dari? Atong pwedeng makanta.
1: Sana sila. Sir Ace, may request sa lamig ko, ani mo, dance presentation. Kaya makakaya mo na siya masayaw.
0: May request sa TikTok. Ay, thank you so much, K5A. Oy, wala tigong oras, no? Sa kala nila sa Tama CEO, no? Criminal Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: Ay, si Tama Station Manager na si Ala Rumnik, K5 Sir Bernie Kabuzao.
1: Sa tong technicians sa Pika Slawaka, K5 Bill Andrew Rakoma.
0: The broken one.
1: Yeah, the broken hearted man.
0: Ay, wala pa na. Ay, kasi K5, adivin natin doon.
1: Huwag ako sam, si K5, Rufa de Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, servisyo publikong kalingaw sa Ragros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
1: pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Mag-Clinica Spore Biote. Gabutod-butod ang dyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biote. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinica Spore Biote. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
3: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
7: News FM.

0: Mayong gabi ay nausab, mga hinigugman akong higalam kay Sunan, Luzon, Visayas, og Mindanao. Pilipinas, kini anyo higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makigkaawan usab, kanato karon sa ato nga panag-uban na higala nining atong tulumanon og inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Alang karustong panag-uban, mga higala o mga kaigsuonan, atong ginapabot usab ang ato nga mga panimbaya sa tanan nato nga mga silingan, mga tigpaminaw nato mahigala matagkaroon niya sa tibuok kalibutan. Live kita karon sa itong panag-uban, yata nanukad sa gihapon din sa Q5 News FM Dumaguete City. Sa itong panag-uban, kamigala hangtod tas alas 7, hook up ta sa ato mga silingan nga mga sibiyahan sa Visayas og Mindanao sa Q5 News FM. Atong itimbaya usab ang ato nga mga tigpaminaw labi na sa Leyte mga higala ngadto sa Tacloban. Hook up ta kanunay diha, maayong gabi yalang kaninyo taga Tacloban ngadto sa ato din na higala nga Master Control ngadto kang Robert Garciano sa tibuok usab staff din ha sa Q5 News FM Digital Tacloban City. Atong ginapaabot tong panimbaya sab sa gihapon sa ato nga mga kaigsuonan deres kabangkalan, gika diniga padulong Nas Negros Occidental Bacolod City ngadto sa tanan nga mga nagsubaybay kanato kanunay matag karon og unya og sa Ormoc City nas linya karon Sister Honey alang sa atong panag-uban mahigala o makaigsuonan og ato sab ginapaabot panimbaya sa ato nga mga kaigsuonan sa Mindanao. Alang sa ato karon nga hisgutan higalam kaigsuonan kining ato karong kasiguruhan sa ato matag-adlaw nga mga pakigbisog nga unta matag-adlaw punta magmadaugon. Kay kini manggong ato ang pakigbisog nga espertuhanon mga higala, adlaw-adlaw yun ni nga kinahanglan kita mudaog. Di na to tugutan nga dunay adlaw nga mahimo tang mapildi sa ato nga mga pakigbisog, unsa man ni atong pakigbisog, biato rin kung istoryahan, unsa ni atong pakigbisog nga espertuhanon nga kadaadlaw, maday nato ni kinahanglan, mahigala, makigsuunan. Ha, Sister Honey, naslin niya karon, maing gabi, alang kanimo, Sister Honey, hello. Hello, Sister Honey.
1: Yes,
0: mayong gabi, hello, kanimo, Sister Honey, kumusta din na ang bagyo, naabot na sa inyo?
1: Maayong gabi usab kanimo mo Brother Jerry, no, usab sa atong mga tigpaminaw. Actually, murag may bilabay lang Brother Jerry, nakaulan-ulan og kusog ganina, but asab sa tuang naman og siguro in the next few hours mabalik na po ng ulan.
0: Dalay gud ang Dios sa iyang mga pakiguban sa iyang mga katawhan kini manggong ulan, gikinahanglan po na kayos mga mag-uuma. Og di lang po ingon, permanente lang po mag-ulan, nga wa na po hinuoy init. Kay kining mag-uuma, di rabag yun ni, makahimo sila sa ilang mga pagkinabuhi nga wala gayoy matod pa kanabang, kanang way panalangin ba, ngagikan sa Dios kay ang Dios manggoy magbuot ining nature. Kining pagpatubo sa tanom, di ba na mahimos tao? Mauna nga, kung way Dios magpatubo, wag yoy mahimo ang tao sa iyang hago, mga mag-uuma. Busa, kutob lang sa mga pagkinabuhi nga matinumanos Ginoo, panalanginan, tagaag ulan, tagaag init, tagaag maayong panahon, o kining kahayag sa adlaw, kining hangin, gikinahanglan na tanan, kanang natural. Boy na may galam kay Sunan sa ato dining panag-uban sa gihapon, no, ato di ay gipaabot sa gihapon nito limta ni gala sa ngalan sa ato dining station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao o sa ngalam sa itong CEO or President nga to kang Doc Ramel Oy o sa pikas lawak sa ato karong engineer on duty nga to kang K5 engineer Bill Andro Racuma. Sa atong panag-uban ron na aslin niya atong kauban karon si Brother Melvin Likin din ni sa Dumaguete sila karon nga mga kaigsuonan nato Brother and Sister Alikin. Tungod kay siya mahigala, gipadala pos Ginoo na apoy mga nanginahanglan sab sa iyang mga kamatuoran nga pabutan ninyo kay dunay panahon nga iyang ipahayag sab dinhi sa atong payagas kamatuoran kaigsuonan kining wa pa pod mahibaluis kadaghanan. Mausa ato ning pasalamatan nga nakaabot sab dinis dumag GTC. Maayong gabi okay, Brad og sa tanan nga tigpaminaw. Okay, ato higala nga paghisgutan karon kining unsaon ay pangutan asterhani, unsaon manato nga kada adlaw daw ta magmadaugon. Kay kini magong espirtuhanon nga pakigbisog, di manipulding atong pakyaon ang pagdaog sa atibuok tuig natong pagkinabuhi. Kay naamang yoy lulan nga gipangutanas ato, kinsa may makapakyaw daw nga tibuok tuig, di yun ta makasala. Bisang gani o kada bulan lang, di magyun mahimog, di ta makasala. Bisang gani kunog sinima na, di yun mahimog, di ta makasala. Mao nang tinuod yun daw nang giingon, nga wa yoy perfect, nobody's perfect, kay makasala mang yun. Unya, kung ato daw ning adlaw-adlawon, siyaro na po no, kada adlaw po ta magpakasala, di yun ta mahimong, di kita makasa kada adlaw. Na maog yun na may galay pangutana nga halos musibog na lang gining uban sa pagpangalagad, kaya murang di yun ta ini makahimo pagkinabuhi nga hingpit. So ato nang isgutan may galam keng sunan, nalakad tong doon na yung mga access, makahatag mong inyong comments. Niining atong huna-huna nga gihatod na to din ni karong kinaalagi interaction. Okay, so mayang gabi ini ay ka-K5 Robert Garciano sa ato igsoon dito sa Tacloban City sa K5 News FM Digital nga to sa Tacloban City. Okay, may pagayon sa tag sa ato may galam kigsoonan sa ato din hing binuksang pag-ampo. Mag-ampo sa ta, among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo Dios. Diha lamang kanimo among ginapahinungod ang among mga pag-ampo. Tungod kay diha kanimo ang tanan nagagikan nga bisan pa sa among huna-huna, ikaw nagagiya aron masayod mi sa mga butang nga wala namo mahibalo iisip mga butang nga tinago. Busa salamat sa mga sinulat nga among nabasa o amo madungog nga pinaagi ni ini mapanalanginan ang among tibuok kinabuhi, among galamhan kalaglawas ng espiritu. Salamat nga pinagning sibyahan sa K5 News FM. Kining sibyahan gipanag-iad sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan sa tanang nga taos tibok kalibutan. Nga dinhin ining maong sibyahan mamantala ang maing balita nga maos ginong Hesus ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Busa ang tanang naminaw hinaot unta way makulangan sa mga bendisyon ni espirtuhanon og labaw sa tanan pananginan mo sab sa kadagaya pa si Doc Ramil ngadto sab sa iyang tibuok pamilya gikan sa mga ginikanan mga igsuon ngadto sa iyang mga kabataan asawa labi na tanang nga empleyado nining sibyahan sa K5 News FM Luzon Visayas o Mindanao. Salamat sa imong paggamit sa namong instrumento karon nga maghisgot isang bala ang mapulong. Ako makauban sa Abstirhani, gikan dito sa Urmok sa Leyte. Dalay gun kasulay katapusan sa imong papakiguban kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus na among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato mga higala karon nga panaghisgot. Sister Honey, unsa o mangyud nato daw nga magmadaugon ta kada adlaw. Kay ang kadaghanan, dito naman magbag-os kinabuhi, inigbag-o pong tuig. Maumanggod na yung mga naandan na basta bag-o na galing tuig, bag-o na po ang kinabuhi. Doon ay panultihon nga nag-ingon nga many who plan to seek God at 11 o'clock but died at 10:30. Daghan kaayo ang nagplano nga unya pa mangita sa Dios sa may alas 11 ang oras. Apan namatay sa alas 10:30. Unsa kaha mahigala o makigsuonan ang husga sa Dios ni ana sa adlaw sa paghukom. Daghan kaayo. Mauni makaigsunan nga ato gyong ginapaabot kanunay ang mga pagdasig nga ato gyong pahimuslan kining kagawasan sa tinuuhan nga atong nabatunan. Nga nung ato mang ingnon ana pagsulti kagawasan sa tinuuhan. Kaya nga nung manday ni atong tinuuhan. Mawala di ay ni. Maupon na'y pangutana. Ala sige, magtuon lagi tag mga pulong sa tagna kay kining mga mahitabo ning ulahing mga adlaw, panagkasubli na lang ni sa mga nanghitabo na sa nang labay nga mga kapanahunan. Si Ginoong Hesus mismo ang nag-ingon nga kon kamo gihigugma iya pas kalibutan, higugmaon mos kalibutan. Apan kay di man mo iyas kalibutan, kay nangalagad man mo ngadto sa Dios nga toa sa langit na nimoyo, busa, dumtan mo's kalibutan. Apan ingos Ginoong Hesus nga ang kalibutan nagdumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. But pasabot, una di ay si Ginoong Hesus nakasinati sa mga butang nga ato osab nga maagian kung kita magpadayon kitag alagad sunod ni Ginoong Hesus. Ingos Ginoong Hesus nga kon ang akong pulong gibantayan sa mga taos kalibutan, ang inyo bantayan usab. Bantayan usab na mag-amping yuta ini atong mga pulong mahigala, bisan dinis ato dining mga panagisgot matakaroon niya. Ato ramang yun ning basahon kotob sa maatong hinumduman. Mauning ato ragyun ning ipaningkamutan nga ang tanan nato dining mabutiyag. Ha, kay Bible expose. A Bible expose in search for truth and nothing but the truth. Di gyuta musulte dini og dili tinuod. Kay sayang kayo mag-exunan. Kay kinirabang kamatuuran, maugyod ni. Ang giingon ni Ginoong Hesus, kung mahibalo lang mo ini, di nagyod mo mabinilanggo ni Satanas, di na mo under sa iyang pagkontrol. Gawas no, nagyutang makapangalagad. Mauni mga igalam kingsunan apan karon panahuna murag di dagsang maning daghan kahigalang mga pundok-pundok sa tinuuhan, pulos ra manag angkon nga mga oy mga tinuod na unsaon kapag iusa ng pulos tinuod no mura man magkaiusa pinuunig sa gulon siguro ning daotan og matarong pero dili gud na mo survive nang dili pareha di gud na makakuyog. Ato ng gisgutan makiksunan tungod kay adlaw-adlaw ang ato mga higalang kadugtungan sa Dios. Adlaw-adlaw po ni nagipangitaan sa kaaway sa Dios nga mahimo ning maputol. Kining atong pagtuo sulayan manggud ni. Sulayan. Kontinud anay bagining atong pag-angkon nga kita magtutuo. Tinud-anay ba gini ito pag angkong Kristohanon, mauning ako bitong gisgutan din sa atong panag-uban, nga dunay usa kabasahon nga iya sa JW, mga kegsuunan nato nga mga Jehovah's Witness, nga naguluhan dito, nga tanan bang mga Kristohanon, Kristohanon gayod? Kanang pangutanaha mga galam kegsuunan, kita ragyo makatubag ana sa atong tagsa-tagsak akong galingon. Ala, unsa may imong sikta diha? Unsa may imong pundok nga imuhang gidala nga pangalan? I-apply daw na. I-apply na ito nas ato daw, tagsa-tagsa. Ala, unsa may imuhangan? May yung tag-iglesia ka ni Kristo. Okay, ala, sige daw. Ingna daw nga, tanan bag yung iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo? Gayod? Naada ay gayod? Tanan bag iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo, gayod? Oy, hagit kayo na makingsunan. Kay doon na rabay ilag yung dako kayo higala nga. Rally nga, we are one. O kuyaw kayo na, wag yun na mahimos ubang sikta. Tanan bang mga Seventh-day Adventist, Seventh-day Adventist, gayod halatubagaro na. Lakin sa man to. Tanan bang Seventh-day Adventist, reformador, Seventh-day Adventist, reformador, gayod? Bisag unsa palagi. Nga itong dalong pangalan. Mauni mga higala o magkigsunan, kita ragi mag, may nguntag, tanan bang Kristohanon, Kristohanon gayod? Ato ng sulayag basa, kaning giingon ni San Pablo sa Roma 8, Kapitulo 9. Siya, ako din ang hatag sirhani ron, aron magtampo-tampo ta. Nag-ingon sa Apostol Pablo sa versikulo 9 sa kapitulo 8 sa basahon sa mga taga-Roma. Unsay giingon? Apan kamo wala diha sa unod, hinunoa anaa kamo sa Espiritu. Kun tinuod man ngang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Hala, sige daw, ato na ning ukay-ukayon mga galam kayong suunan. Akin sa'yo mag-comment. Ah, sige daw, may atong tagag-pagtagad. Okay, kay Juanisa, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy midweek. Okay, praise God. Salamat kayo sa pahinomdom. Everyone, happy midweek everyone. God is good all the time. Okay, salamat kayo di ay ato kang Elder Evangelist Nelson Liemet sa Butuan City, Migala. Nakaroon sa ato ng linya. Mayang gabi, kanimo da Elder Evangelist, magkibay sa imo din nakaroon. Okay, dalay ko ng Diyos. Ala, sige daw, maghatag daw ta og mga interaction. Ha? Akong gibasa Roma 8:9 ingon sa Apostol Pablo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Uy, pwede di ay atong dalon ni iyang ngalan. Uy, bisag dili yun dati nood siguro yung Kristohanon. Kadili man maditik ning Espiritu, ang maditik ba? May bawaan ba luwala tayo Espiritu nga iya ni Kristo? May bawaan dili? Uy, may bawaan daw. Ito, beon sa may basihan. Sa basihan nga may bawaan ang tao nga wala Espiritu ni Kristo. Ha? Kinaiya daw. Unsa mang kinaiya, be. Ang imong tubag, dili iya ni Kristo. Unsa laging kinaiya po na nga dili iya ni Kristo. Ala, sige, kinsa pa diya. Kadali lang kayo. Ako yata ni Stirhani. Kaya closing remark naman pa daw yung padulong Stirhani. Ako niyong patuyangan. Okay, hello, Stirhani. Alang ka nimo. Alang sa ato kanugisgutan. Sumpahin na lang ni Stirhani. Okay, go ahead.
1: Okay, thank you, Brother Jerry. So, sa initial nimo na pamulong ganun na brother, no, nga unsaon di ay nato sa paghimo nga sa paglahutay nining kinabuhi ang matinumanan sa Dios aron nga makaangkon tas kaluwasan. At again nung duman makigsunan nga sa atong kaugalingon, no, wala gitay sarang mahimo mo na nga kinahanglan nato si Kristo sa atong kinabuhi. Kay siya man ang dalan, no, ang kamatuoran ug ang kinabuhi makigsunan. So dili nato na siya kalimtan kay usahay. Ang tao adunay kaugalingon niya nga panghuna-huna, no, nga nagasalig siya sa iyang kaugalingon nga ginatawag nga kaalam, diin nga sa iyang tan-aw ang iyahang pagtuo iyang ginabuhat insakto. Apan kung mo nang ginaingon nga ituslo sa asidus kamatuoran, bulag di ay dinha sa pulong sa Dios ug kana makigsuonan padulong lamang di ay ngadto sa kalaglagan sa iyang kalag. Muna nga wala man dito mahimo sa tong kaugalingon na din kay daghan kay pagsulay. Everyday of our lives, no, lahi-lahi tag mga struggles na ginaagian at mga experiences tungod kay ang kaaway naningkamot pod, no, gidubli o gitripli niya ang paningkamot aron nga mapangdol jud ta mga pukan gito diha sa kasalanan. But the promise of God in Matthew 11, no, chapter 11 verse 28 to 30, makita nato dinha nga kung kita na moabot ka nato ang kakapoy mga kaigsuonan, ang mga kabugat sa kinabuhi, isurrender nato tanan kay Kristo, no, itugyan nato kaniya kay magaan, no, ang iyang lulan, no, ang iyang yugo mga kaigsuonan. So sa ato pa kung naa siya'y sugo o kabubuton alang sa iyang katawhan, dili niya lisod-lisuron kundili pamaagi na niya iyang mga sugo usab aron nga mahimo nga makalingkawas sa labi pa nga mga kadautan, no, o kasamok ning kalibutan na labos tanan, magpabili nato ang protection mga kaigsuonan. Ug matud pa, no, sa balang kasulatan nga gidaog na niya ang kalibutan. So, walay imposible kung i-surrender nato sa iyang tanan. So, kanan, Brother Jerry.
0: Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Mga higala o magkaigsuunan, kinibitaw mutuon na tanig ng Hesus nga mao ang pinadalas amahan din his kalibutan ang tuyo nga gipadala og tuyo na dire aron kita nga mga patyuno na manggod ni ang tanang ni as kalibutan hasta si Satanas patyuno naman po na mao man ay numero 1 nga hinungdan nga matay ning mga tao. Busa mayra ba na og siya untay unahog patay? Dili pod ngano man pod. Oy, nakoy gibasa niya. Kinsa man toy donay mga mang 720s ako nga mga igsoon be. Naamoy libro nga binisaya nga Last Day Events. Naamo ani, wa ko kay balok unsay pahinas English, pero sa Sinibuano dinhi sa maong libro murag 200 adi man kay ni baga, pero 200 na ni kapin. 243. Sige daw. May pangutana din eh. Pero niya po yung tubag ni Ray. Pero di lang sana ako basahon o padayo ang tubag. Kaya gusto kong kamoy mo tubag na maminaw nga ako ning basahon. Pero nahibalo ko nga makatubag mo kung naamo ining libruha. Kaya nakasulat man na ni Ray. Kaning libruha ang uluhan ani sa English Last Day Events. Pero tibiyag yung nindota ni Mahigalam Kingsunan. Kaya kung magbasa lang bitaw ta ining mga libro nga nagisgot og mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw, di yuta matingala ining kagubot sa tong nasudron o naunsa na ni. Di yuta matingala bisan pa og kada adlaw na ay kalamidad. Di yuta nahigala matingala og bulahan yuta. Bulahan ang taong naibalo sa pulong stagna, kanagbasa, naminaw, nagtuman, kay ang panahon hadool na. Busa, kining nahibalo na stagna, malipay nung una. Nganong malipay man, bisang pagkamatay, gano man. Tungod kay nagsulti na, nga duol nas ginong Hesus mabalik. Nga, mag-uol ka. Ay sa labi hinoogi mo dayog balik ginong Hesus. Nga, mga matay tangwa na tay, paglaong mabanaw kanyutang, habasahon ko na eh. Sige. Nag-ingon din eh sa maong basahon 243, nag-ingon, paminaw na to, kay unsa man ang dakong away nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa mga katuigan, nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebilde. Hala, sige daw. Niya may tubag anak dire, may tubag anak. Naamoy ning libruha, di nako, di na mo nga kuan matinga. Nga no, kining pangutana ha? Oh, kay unsa man ang dakong away, alang sa mga Seventh-day Adventist nga mga magtotoo, dunay libro nga sinulat, ang magsusulat aning akong ibasa nga libro, mauragya pon. Dunay libro nga naguluhan The Great Controversy, ang Sinibuano ana, ang dakong away. Niya, na ipangutana, kay unsa man ang dakong away, unsa man ang great controversy nga matul pa nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa makatuigan. Ibalo matag pila ka makatuigan na mahigalam kay suunan ang the great controversy between Christ and Satan. Ibalo mata ana maong higalam kay suunan interesante kay ni nga atong hisgutan. Ay lang mo biya din sa atong tuluman o matag karon ko niya kay mahisgutan yun ni natong tanan. Sunod ang pangutana. Nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod siyang pagrebelde? Asa pagsugod iyang pagrebelde? Dito sa langit. Niundang na ba siya anang maong buhat magsigig rebelde? Dinis yuta, nagpadayon gyapon siya. Hangtod karon wa rapabarabag yun na siya, pati ya mga higala, magkingsunan. Apan nganong wala man hununga? Pangutana, kinsa man po'y mapahunong? Nakita man gani iyang pahunong ni Satanas, sino og pagkabuhi ini kalibutan na siya may pasiugda ini makalamidad. Ah, nakabasa ba ta na? 196, oh, nadiri na. Oh, gamiton sa Dios ang iyang mga kaaway sa pagsilot ni adtong mga nagsunod sa ilang daotan ng mga dalan diin ang kamatuuran sa Dios na pasipalahan, na saipan o napakaulawan. gahom ni Satanas ang nagalihok diha sa kadagatan o sa kayutaan, nagadala o makalamidad o makalisdanan o naglaglag sa kadaghanan sa pagsiguro sa ilang tulokbon. Di na tamatingala kitang naibalutas propesya kung maminaw lang yun tayo suon sa ato ning panag-uban matagroon niya. Di lagi tamatingala, alang nako kining kalamidad mahigala. Daghan naging kaayo nga malisang. Nga anuman, alimang kabagotan ng kalamidad o oroy o mga matay taan ng kalamidad niya, nasiguro na itong natin pagkabanhaw o niya sa adlaw nga muabot para bang paghukom higala sa di pa ang pagkabanhaw. O, sa di pagkabanhaw na ay paghukom mga mahitabo. Roma 9:27, ato na itong ha, Hebrehano 9:27, na gibutan sa Diyos ng tao mamatay sa makausara. Humanianam ang paghukom. Karon hinukmanay na. Hapit na, mahuman. Okay. Mauni pangutana ha. Di lang sana ako nibasahan ang tubag. Ato ning padayonon ugma ko na tayong panahon may gala. Di na nato basaysay. Okay, magutana ni ha. Unsa yung iyon din ni. Nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebelde. Okay, assignment, alang sa ito padayon. At tayo kuhura sa galistong panag-uban karon din sa atong tulumanon o kanyong tulumanon. Sa ngalan lamang sa ito, igala din yung station manager sa gihapon kanto kang K5 server ni Kabusaw. O sa ngalan usap sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. O sa ato usap PICAS, lawak sa ito engineer on duties ng PICAS, lawak sa atong master control may galam kang sunan kanto kang K5 engineer Bill Andrew Racuma. O sa ating pwersa sa K5 News FM, kini lamang igalig soon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, o kung kauban, Sister Honey Rose Dr. Liro from Ormoc City. O dalaygon ang Diyos, salamat sa atong tanang matigpaminaw. Nakikuban ka na ito, may gala. Labi na sa atong magkingsoonan dito sa Butuan City. Nga ito kang Elder Evangelist Nilson Acobo Liemet. O nga ito sab, sa uban pa na ito magkingsoonan nga nakikuban ka na ito. Dalaygon ang Diyos, o hinaot nga siya magpanalangin pa ka na ito sa kadagaya, pinangis iyang magbalaan ng mapulong. Mayong gabi sa makausapan ng kanatong tanan o mag-amputa alang sa atong pagtapos. Mag-amputa mga igsoon, daghang salamat amahan namong langit nun. Ikaw yun ang wala magkulang namo sa gikinahanglan namo sa among kinabuhi matang adlaw. Bisan sa material nga butang, ikaw naghatag, nagpanalangin, ilabi na sa amo usab nga panglawas, naghatag ka, gihapon ka na mo kusog, resistance among mga pagkinabuhi. Ilabi na sa iskertuhanon nga bahin, alang sa among adlaw-adlaw pakigbisog labot sa pagtuo. Salamat sa kadaugan sa tibok ng adlaw. Salamat nga pinagining sibyahan sa K5 News FM. Namantala ang maayong balita sa kaluwasan o sa Ginoong Hesus. Namantala ang kinabuhi na diingi kinahanglan sa tanang katauhan karon. O dalaygon ka sa imuhang pagpanalangin sa tagiatagdumala ni sibihan, si Doc Ramil Oy, di na panalanginan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Dalaygon ka usab sa pakiuban ka namo sa tanan na panahon sa ngalan ng Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyong mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na to.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: No one ang makaugana sa kama.
7: Masinug.
8: May diabetes ka.
9: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
10: No phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
9: Ug de-sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
4: Mapakamagabutika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
4: Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sinin sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Per bilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na tugapaginom o DTH500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom DTH500. Highly recommended sa mga eksperto. DTH500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: No one ang makauga na sa kama.
5: Masinug.
4: May diabetes ka.
5: DTH500 na ang DTH500.
4: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
4: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
4: Yeah, epic.
5: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago niya magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
9: Pinak-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapauser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gimpistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa manang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar Adlon. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K95 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
6: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
6: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
6: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
6: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura din nag-topical cream.
6: Murag yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo.
6: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
6: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
5: Najud na yun, paspas kay na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kayong immune system ani, Doc.
6: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
6: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
6: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama.
4: og D3Bio kaprotuman sa pagtengi na ngayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio Health News!
8: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
9: Hamara Herbal Products Center. Your One Stop Herbal Shop in town.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan. Tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ruydan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong
1: bed rest?
2: Mag-Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic,
2: ginapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Gahinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest,
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sana kayo kagidiya?
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man ing pagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik o hunog sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Monks Probiotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Monks Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na kanya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa libyo og himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntar pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero. Pinakabago.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Payote. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuhak sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Payote. Adlaw-adlaw, mapalit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
10: News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, gabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan,
12: the doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
14: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
15: Correct.
14: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
15: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
14: Common nga allergy, Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
15: Delikado.
14: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
15: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
14: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
15: Dili ginhawa?
14: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
15: Unay kuyaw.
14: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
15: Pusto.
14: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
15: Mojo Doc,
14: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
15: Oh.
14: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
15: Bitaw sa
14: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
3: DTX 500.
16: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
15: Gusto.
14: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
15: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
14: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
15: Correct.
14: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
15: Bitaw sa.
14: Kaon pa jud ka? Kay lami.
15: Oh.
14: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
3: DTX 500! Ang
18: si Janice,
3: dupay
18: kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
19: Pabali sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Nagpatumar ko sa akong bana o Mighty C.
21: Times a day.
20: Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C!
19: Pabali sa mga butika.
3: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500.
19: Pabali sa mga butika.
14: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
15: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
14: Wala na jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine na, dili nimo makita imo anak kung imo mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istura Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
15: Muna!
14: Bisan pa nga naay diabetes, unya, nadiagnos na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na japon sa tamis, og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC, nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
15: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
14: Na.
15: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
14: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
15: Correct.
14: Tungod kay, wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
15: Kumaw pa na pagkaibaw.
0: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
21: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
23: duwa sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape,
23: naayo na ako.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.
15: Makagold yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
14: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata, aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
15: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
14: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
15: Bintaha
14: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
15: Dili
14: mag-uba ang imong kidneys. So, ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
15: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
14: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
15: Correct.
0: DTX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Ruha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
25: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
19: Pabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Pabali sa mga butika.
0: MyTC.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
15: Unya, all natural ba, Jud, ni Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
15: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na na, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
15: Lambi, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
14: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
15: So pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo nay gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga detox ka
15: of
14: pa.
15: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
15: No.
14: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sam si Dok Ramil Oy, naut-unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
15: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
14: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
15: Correct.
14: Og kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
15: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong silyo na. Ginapagawas kini sa atong atay.
14: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
15: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
14: Correct.
15: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
14: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
15: Oh.
14: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imo ang lawas. Wala na siya ipili.
15: Oh.
14: Kung ang imong isulod sa imo ang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
15: Oh.
14: Gadaghan na siya ng gadaghan.
15: Mm.
14: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imo ang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap di sila. Gakasangit.
15: Mm.
14: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
6: D3 Bio!
7: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawang D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Anong wala lang akong blood pressure?
6: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio nga
6: may D3. Kapalit
8: sa mga pagkakas.
6: D3 Bio!
15: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
14: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
15: Wala!
14: Wala, yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
15: Mm.
14: Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol, aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
15: Correct, Jod, Dr. Ramil.
14: Kaya ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol, pabalik sa imuhang atay.
15: Mm-hmm.
14: O pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
15: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, dok. Oo, nuts, utong, avocado.
14: O, syempre, D3 bio gyud ning dota sa GP.
15: Oh, D3 bio jud dapat ang ganito. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
14: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
15: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung baba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
14: dako ang chance sa mahimong gallstone.
15: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
14: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
15: Wala.
14: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP ang rason nganong daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
6: D3 bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
6: nga may D3.
8: Apalit sa

0: di nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
0: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
0: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
0: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
0: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
0: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
1: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
0: Wala.
1: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
0: Sa kadyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sa gaya ang imuhang utok, samot na kung lugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyog kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, dok.
1: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahanglan

0: Ah, kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nanamay di tribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question, ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga pin D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Masin og
5: may diabetes ka?
1: DTX 500 na ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
5: og antioxidant,
1: nga gigan sa palaya,
5: og desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
5: nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Mabud dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw ka kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
12: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
13: Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw.
14: Mag Clinicas, 4Biotics.
13: Adlaw-adlaw.
14: Kapalit sa inyong mga suki butika.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Kung si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay tako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
1: D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa manang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O iniingon ako ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Mapalit sa
3: ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Exxon Marketing Shaton Branch, anaa may mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Exxon Marketing!
2: DJ, patulugin mo sa night, ikaw ay nanangsaya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
4: Incorporated
3: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul
5: at may kabutangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul
2: i TTX 500 na. TTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
4: TTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyo mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: Makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral,
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!